0: It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
1: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
0: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
1: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
0: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
1: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
0: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags.
1: Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
13: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
12: Okay.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's 8:07. Headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Judith Karingal, isang oras po tayo magsasama. Today is a Tuesday, meron tayong regular na Philippine Sports Writers Association Forum. Kaya Team Tapales, mamaya sa ikalawang bahagi ng ating 9 to 10 slot or 8 to 10 slot ang magbabalita at maghahatid ng iba pa sa pinaka malalaking mga resulta at mga ganap sa Philippine sports. Anyway, so tuloy-tuloy na tayo sa ating balitan on a Tuesday morning. Nako, marami ang malungkot, marami ang nagulat dahil talo si Alexandra Alex Ayala sa WTA 1000 Wuhan Open dyan sa China. Unang laban talo at isang qualifier, isang world number 217 ang tumalo sa kanya si Shi Han, isa pong 21-year-old Chinese netter. Ang sinasabi, kung record ang pag-uusapan, this is the worst defeat of Alex Ayala this season. Ano? And actually, the past 3 weeks, ito na rin yung pinaka masakit na pagkatalo sa kanya. Diba? Natalo dun sa Singapore Open, tapos natalo sa Asian Games, sa Singapore Open, number 180 in the world, and nakatalo sa kanya, Tatiana Prosorova. Tapos, pagdating sa Asian Games semifinals, world number 85 na si Wang Ziyu. Okay, ang tumalo naman sa kanya. Tapos ngayon, world number 217. Isang qualifier ang nagpabagsak kay Alexandra Ayala, ang kasalukuyang world number 19. Di na siya number 18 ha, number 19. Bumaba siya sa ranking na inilabas kahapon. Ang score 4-6, 6-3, and 6-3. Okay, o kaya sabihin natin yan, 6-4 for Alex yan. 6-4, tapos 3-6 and 3-6. Baliktad yung aking score na isulat. Ano? So, 6-4 in favor of Alex, the first set. Tapos, 3-6 and 3-6 doon naman sa second and third sets para doon sa Japanese. So, matapos na kuhanin kaagad yung first set, diba, maganda yung laban itong dalawa na to. Talaga namang mahusay yung kalaban ni Alex. Hindi basta-basta yung kalaban niya ni Alexandra Ayala, itong si Shi Han na ito. Okay. Natumalo nga dito kay Alex in 2 hours and 27 minutes. Ang sabi nga nitong si Shi, talagang sa tingin niya, naglaro siya ng napakaganda. Okay, doon din naman sa napakaganda nilang match, ano? Sabi niya, pasensya, yung patience ang kanyang naging key doon sa panalo. And we coach, sabi ng post ng WTA, sabi ni Shi Han, I tried to be patient and play my best tennis. I tried my best on the court and I tried to save every ball. Parang hindi tayo sanay na yung kalaban ni Alex na nagsasalita ng ganun. We used to have Alex Ayala, you know, talking about the key of the victory niya, pero this time around, iba naman, ano? Si Alex na ngayon ang na-upset, hindi na si Alex ang nag-a-upset. Ano? How fast, kumbaga, magbago yung sitwasyon o senaryo sa larangan ng tennis. Ganun, ano? Especially kapag andun ka na, nasa taas ng ranking, especially Alex, top 20, so talaga yung tatalo sa kanya. Talagang makakaramdam ng ganito, big achievements. Ano? Dati si Alex yung ganun. Ngayon, yung kalaban ni Alex ang nagpapahayag ng mga ganun. Kung anong secret, how she beat the highly favored Alex Ayala. So, how it happened, okay? So, doon sa first 15 games, si Ayala broke the opening set. Ika nga, reeling off the final 5 points from 40 love down. Okay, tapos meron siyang 3-2 lead naman nung second, pero yung momentum biglang napunta dito kay Shi o doon sa Chinese. Doon na sa decisive swing of the tournament, si Shi nanalo ng 4 straight games after 3-2, kaya nagkaroon ng third set, tapos na-extend niya pa yung winning run niya sa pag-umpisa ng third and final set. 7 consecutive games to open a 3-0 lead doon sa deciding set. Tapos, ayun. Nakascore si Alex pero wala na. Yun na yung cushion na binigay ni Alex dito kay Shi para talagang manalo. So sa lahat po ng mga sabihin stats ay lamang talaga itong Chinese. Sabihin natin sa aces, meron siyang apat na aces ah, from the service box. Meron siyang 64% ng kanyang first service. Ang kay Alex, 60% lang. Meron siyang 78% na winning percentage ng kanyang first service. Si Alex, 64% lamang. So, kitang-kita talaga na lamang yung Chinese, di ba? And then, si Sheehan also struck more winners. 31 as against 20 of Alex Iala. Committed few, mas kokonti ang unforced errors, 33 for the Chinese, 37 para kay Alex Iala. Yung mga break opportunities, marami din para sa Chinese, 9. Kay Alex, 3 lamang. Tapos may 100 total points si Sheehan as compared to the 88 of Alex Iala. Talagang talo siya. So, the third loss in as many weeks for Alex Iala to a lower rank opponent. Yun nga sabi ko, 180 si Pasarofa doon sa Singapore Open and number 85 si Wang Ziyu ng China doon naman sa Asian Games Semifinal. So, ano na ngayon para kay Alex? Siya ay tatambal kay Zeynep Zonmez ng Turkey at sila ilalaban kina Angelina Kalinina and Diana Yastremska today 3:30 PM sa round of 32 ng doubles dito pa rin sa Wuhan Open. Sino ba si Sheehan? Okay, magaling tong Sheehan na to, no? Okay, so ito yung kauna-nahang panalo ni Sheehan sa isang top 20 sa WTA ranking. She is 21 years old. Dati na siyang may career high rankings naman na 200 sa singles and 213 sa doubles. Aba, ano pala to ha? Both singles and doubles, pwedeng asahan talaga. Meron siyang 7 ITF singles title. Siyempre, wala pa siyang WTA title. Meron siyang 4 this season, yung mga ITF singles titles. In June, she swept the singles and doubles crown at W50 Elvas. Okay, so yung mga W50, mga hindi siya 250, yung even the 125 ba? Yeah, 125 matatawag mo na ITF eh, kasi ang kinoconsider na WTA is the 500 and the 250 titles. Yun ang kinoconsider na WTA, but the rest ITF lang yan. So, si Sheehan made her WTA tour debut as a wild card doon lamang nung nakaraang 2024 China Open. Siya ay nakakuha ng kanyang first tour level victory that year sa Guangzhou laban kay Jessica Ponchet. Okay. Yung kanyang second tour level victory came doon sa tournament sa Hong Kong and was followed by a nearly 2-year drought that ended noong kanya that ended with today. Okay, or last night na upset kay Alex Iala. So with that, ang makakaharap ni Shi ay si Leila Fernandez sa second round. Itong Canadian na ito nanalo laban kay Ekaterina Alexandrova in 3 sets noong Monday, kahapon, early Monday. So kahapon pinag-uusapan na it will be a rematch between Alex Iala and Leila Fernandez. But nabago ang script and definitely a different kind of script. Diba para dito. Okay. So, ito din kasing si Sheena to, matatandaan nyo po na binigyan din niya daw ng hindi lang daw ha. She gave a tough match kay Zheng Chenwen. Okay. Na yung nanalo last weekend sa China Open. Doon sa China Open sa first round ang naglaban si Zheng at saka itong si Sheehan. Imagine kamuntik nang na-upset ni Sheehan si Zheng. 3 sets. Okay, 3 sets yung naging laban nila. So, talagang ano naman. Grabe ang husay din ito. Okay. Hindi lang niya. So, after that 3-set battle with Zheng, sumali siya dito sa Wuhan Open qualifying. Kasi qualifier nga siya eh. Na nakatalo kay Alex. Oo. Tinaloy muna niya si Peyton Stearns doon sa first round. Sino ba si Peyton Stearns? Taga-America and ranked 37 in the world. Yun ang una niyang tinalo. Pagkatapos noon, kailangan lusutan niya rin ang inform na si Camila, okay, Rahimova ng Uzbekistan na number 69 naman in the world. Oh, so yun ang mga tinalo, number 37, number 69, tapos ito number back sa number top 30 itong si Zeng. So mahusay itong bata na to, Sheehan. And with this, nako eh another new face na kumbaga ay aabangan come the competition. Kitang-kita ang disappointment sa mukha ni Alex Ayala nung nagkamayan sila ni Shi doon po sa court after that big win, okay, and of course big loss, tough loss para kay Alex Ayala at the Wuhan, okay, WTA 1000 tournament. After this, di paalis si Alex ng China sa Ningbo. Ang alam ko Ningbo may isa pang 500 tournament, sunod-sunod yan eh, Asian swing nga eh ng WTA, but malaking dagok ito sa kanyang career, okay. Bagamat I don't know kung ilang points ang pwede niyang i-depensa dito sa Wuhan o wala naman. Kung last year, di naman siya pumasok sa mas mataas na round, so wala siyang i-depensa. But kahit papano din, malaking apekto yon sa kanyang ranking. But more than the ranking na apektado, di ba? It's the composure, it's the mental aspect of a player, di ba? Na maapektuhan sa tuwi ng ikaw ay natatalo sa hindi kilala, hindi sikat, wala masyadong ranking, diba? The next time na nakaharap mo isang kalaban na may 200, may 300 na ranking, syempre ang lakas ng loob ng kalaban na yon. Ang matatandaan nila, you were beaten by a world number 200, ako rin, kaya din kitang talunin, diba? Ganun yung confidence level na mararamdaman ng mga makakalaban ngayon ni Alex Ayala. Like before, syempre, pag si Alex ang nakalaban nga nitong mga top ranks, sila yung may takot. Sila yung may mentalidad na, uy, she can beat the top one, former world number one, Iga, o yung top 10 player, di ba? Nagbilang ng mga top 10 players na nakakalaban si Alex. Nagbilang ng mga Grand Slam winners na tinatalo si Alex. So, ganun yung mentalidad ng mga Grand Slam winners and yung higher rank netters against Alex. But this time around, nababaliktad na. Those players ranked below Alex, iba na rin yung confidence level nila because nakita nila na si Alex natatalo din sa mas mababa ang ranking. So, yun lang. So, we hope that the camp of Alex Ayala will definitely recharge and back to the drawing board. Ano ang mali? Kailangang mabawi ka agad. Hindi pwedeng sunod-sunod. Diba? Nadagok at masasakit na pagkatalo kasi definitely so much at stake. Diba? Mahirap. Mahirap ha. Mahirap ang haharapin ngayon ni Alex Ayala. No? But, definitely, after a long break from the WTA, sabi ko nga 3 weeks after that Singapore, di ba? Singapore, nagpunta na ng Japan. Tapos after Japan, kung hindi man full 2 weeks sa Japan, nagpunta ng Paris for a fashion show. Tapos saka ulit bumalik ng Asia, di ba? So, pwede. The training hours, kulang. The focus, kulang. Dahil nga, syempre, maraming inaasikaso. So, we hope still na kaagad na makaka-recover come the next competition. And even sana dito sa Dobos, makabawi sila ng best friend na si Sonmez. Okay, para muling unti-unti na umangat, unti-unti na lumakas ulit, at unti-unti na mabawi whatever fumbles or mistakes or sabihin natin yung just to win, okay, at lahat ng aspeto ng game eh, kailangan talaga. Okay, so it's 8:21. Ito po ang ating headline sports. We'll be back with more
1: good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM. PSC Hour. PSC Hour.
7: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
6: PSC Hour.
7: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
6: PSC Hour.
7: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
6: PSC Hour
7: sa Sports Radio 918.
8: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports.
9: Kiddie Sports.
8: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports.
9: Kiddie Sports.
8: So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM. Sa Kiddie Sports.
9: Kiddie Sports.
8: Bata ang bida.
0: Okay, so it's 8:24. Isa pang gusto ko lang maibahagi ay tama tayo, no? Kahapon, tahimik ka agad nga yung ating UAAP. Sabi ko, after that Saturday happening doon sa women's basketball at kahapon nga, first day of the week, ay nagbigay na kaagad sila ng desisyon. Ito yung sinasabi natin na yung coach, NU, tapos yung assistant coach ng University of Santo Tomas, di ba? Yan yung ano, may altercation, yung siniko ba o sinuntok ba? And eto, kaagad na naglabas nga ng desisyon ng UAAP, ang Basketball Commissioner's Office, at sinuspindi nga ang National University Assistant Coach na si Paul Du from all, ha, lahat ng basketball-related activities. 5x5 or 5-on-5, 3x3 for all divisions for the remainder of season 89 following an incident involving University of Santo Tomas, okay, head coach na si Arsenio De Sanco. So the suspension stems from an incident during the post-game handshake line, okay, after NU's game against UST on Saturday, October 10, dyan sa Araneta Coliseum. Do, sabi ng release mismo ng media group ng UAAP, delivered a forceful elbow to De Sanco, causing the UST coach to fall to the floor and require medical attention. Yun ang sabi ko, naku, sports pa, may mga ganyang insidente, ha? And then, the suspension takes effect immediately and will remain in place under the official end of the season, ha? Or of the season. The commissioner's office also acknowledges that there may be additional sanctions pa imposed or to be imposed by the UAAP board. Okay. Pero nandun naman, National University can appeal the said decision. Ayun. So, ayan, kaagad ang pahayag kahapon. Wala nang iba pa mga explanation. Malamang kaya hindi, walang lumabas na mga video or additional photos sa social media because meron na talaga investigation. And, nice. Okay, mabilis na pag-desisyon, mabilis na action. Nangyari Sabado, sigurado Sunday pinag-aralan, by Monday, afternoon, okay, light afternoon, nagkaroon na ng desisyon. Dapat ganyan, ano, liga, para hindi na lumalala pa yung mga usapin. Okay, so sana maging lesson na ito, ha? Sa lahat, maraming mga ganap, ano, na outside, kumbaga, the sports per se, ano, parang hindi na talaga dapat na nakikita sa sport ang mga kaganapan ngayon, eh, kaya nga po may sport, eh, ito yung magandang halimbawa, nagbibigay na magandang halimbawa, nagsaset ng disiplina ng kagandahang asal. Pero kung ganyan, may mga sikuhan at sakta ang nakakasakit, ano, mga physical, ano, physical na bay, talagang hindi po nararapat yan sa ating sports. Okay, so since today is a Tuesday, okay, mamaya po ay may i-replay interview tayo. Gusto ko muling maibahagi sa inyo yung naging talakayan namin ni Karina Pixon kahapon. Baka na-miss nyo yung aming usapan about the boxing competition at the Asian Games. Paano nga ba pumipili ng referee? Paano nga ba pumipili ng mga judges? Gaano nga ba na iba na ngayon ang sistema? From AIBA, ang dating World Bodies Boxing, to World Boxing Now, and to Asian Boxing from the Asian Boxing Confederation. Ano ba ang role ng isang technical delegate? Karina Pixon was the technical delegate at the Asian Games in Japan. Ang sabi ay hindi fair ang naging desisyon at ang pagpili sa isang referee na parating pinag-iinitan ang ating pambato na si Carlo Paalam na sinasabi, naging dahilan kung bakit hindi nanalo ng gold at silver medal lang ang naiuwi. So gusto nating maintindihan ang pamamalakad, ika nga, sa boxing, sa isang malaking competition such as the Asian Games. Kaya sa aming pagbalik, let's listen and let's watch Karina Pixon, boxing delegate, Asian Games in Aichi, Nagoya. Dito pa rin po sa Sports Radio.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Sports Radio 918 AM.
0: Hi ma'am, welcome once again sa Sports Radio. Kamusta na po?
16: Hi Judith, good morning. I'm okay naman, hindi pa rin nakaka-rest ng mabuti.
0: Parating busy si TD Karina, no? But well, first I would like to congratulate you. Ako sabi ko, whenever, wherever I see you na, you are the TD of a big competition, parang ibang klaseng yung proud na nafe-feel ko para sa Philippines and para sa isang Filipina in Ma'am Karina Pixon. Congratulations po, ma'am.
16: Thank you naman. Thank you so much. I'm trying my best, actually, kasi talaga naman this is for, ano eh, for the Philippines. I'm not doing this for myself. Syempre, kailangan dala ko rin yung ano ng Pilipinas, di ba? Kasi Pilipino rin ako eh.
0: Definitely. Ang sa iyong role, ikaw ay parang isa ding atleta na representing the Philippines, di ba? Representing yes. The 110 million Filipinos. Anyway, we go to the Asian Games. Generally, how was it from a TD who ran the competition alongside 40 other technical officials? Kumusta po?
16: Okay naman. Kasi I owe it to the LOC also, no? It was a very strong LOC. Talagang they were really helping me a lot. And this was ano also eh, kasi yung preparation dito took us more than 1 year. Almost 2 years na nga eh. So I've been going back and forth Japan. And they were very cooperative. Everything, you know, na I asked for, talagang binibigay naman nila. So technically, kung sasabihin ko yung ano ng FOP, the entire ano operation mismo, it was well done. I'm very much satisfied. Of course, congrats.
0: Dami din pala, no? 40 plus technical officials ang nagpatakbo ng games, or more than 40, Ma'am Karina?
16: Actually, for the technical officials, we were only, actually, ano lang kami, 15 lang ata kami. Tapos, ang marami yung referees and judges na 26 sila. Actually, dapat 30 yon. Kaya lang, meron rin mga hindi nakapunta, yung mga ganyan na all of mga emergency na hindi na sila nakarating ng Japan.
0: Okay, so ma'am, eto na nga. Ang tanong kasi, paano nga ba nagpapatakbo ng isang malakihang competition, especially ito kaparte ng multi-sport games? So talagang nakasalamin, ika nga, nakatutok, lalo na ang ating bansa, Pilipinas, with that boxing competition of the Asian Games. Sige, paano ba nag-a-assign na mga officials dito? Lalo na, di ba, doon sa finals natanong, paano ba inia-assign ang referees, ang mga judges? So mismo from TD Karina, kayo nga po ang magkwento ng proseso ng assignment ng mga referees and judges sa big competitions such as the Asian Games.
16: Okay, first of all, ganito siya, no? We have Bornan as our computer operator. Bornan is also the one who's doing the draw. Actually, we use their computer for the draw. So, in other words, lahat ng naka-assign na mga referees and judges, no, this is not done manually. This is all by the machine. This is all by the computer. This is done by computer draw. So, this is, actually, ako nga as technical delegate, I'm not even supposed to be there. So, ang nandun lang, habang ginagawa nila yung draw, the two draw commissioners, who are usually neutrals, and then PwC, which is the PricewaterhouseCoopers, ito yung mga auditors assigned by the IOC. So hindi to basta inassign lang ng World Boxing. They're not even World Boxing doesn't know anything about this. Wala silang alam. Ang pinaka ano lang ng World Boxing is even the referees and judges na pumupunta sa isang competition or even technical delegates, we are also drawn. We are not picked manually. Hindi kami ano. So swerte mo pag na pick ka dito sa competition na to. Ganun nang nangyayari dyan. So, nobody knows na kunyari, for like the coming Olympics, diba? Walang may alam sino ba yung technical delegate dyan, na sino ba yung magiging referees and judges dyan. Walang may alam yan kasi we are drawn, like for the Olympics, maybe for the technical delegate, as what I've heard, like the Asian Games, they are being picked like 1 year before the event, you know? For us, for the regular technical officials and even for the referees and judges, siguro mga 3 months before. Ganun rin sila ka ano. Well, for the Asian Games, alam mo, nalaman ko na lang na kung sino tong mga tao na to na na-pick for, na na-drawn. I mean, na-drawn, computerized drawn by World Boxing. This was done as early as parang pinaka ano na ata, ano eh, parang April na namin nalaman na kung sino tong mga to eh. Kaya lang naman, so even for the bout itself, wala talagang may alam sa amin. Even the draw commissioners, kasi kung ano lang yung lumabas sa computer. Tapos, we have the PricewaterhouseCoopers. Sila yung mag-o-audit niyan. Ino-audit talaga nila yan. If they think na there was something, ano, na parang discrepancy or nagkaroon ng parang bakit ganito, yung ganyan. Eh, meron silang mga version 1, version 2, version 3, version 4. And ito talaga, para lang maging neutral lang talaga, they have yung, kunyari, they will pick, kunyari, kung version 1, version 2, version 3, from the computer, draw. Meron silang mga different, ano niyan. Kaya wala talaga, even the computer operator will not know. Malalaman lang namin yan. Kunyari, ibibigay na sa akin for me to sign. Kasi kailangan may signature ng technical delegate. Kasi nilalagay nga to, binibigay nga to sa different, ano, like the announcers, TV, yung mga broadcast, yung mga ganyan. Tapos malalaman ko lang, pag nandyan na sa akin, hindi ko malalaman na before talaga, wala talaga. Even for broadcasting, even for television, for announcers, they will only know. Like kunyari, ibibigay lang sa kanila ng RJ coordinator, parang ano lang, yung pag matatapos na yung second round ng isang bout. Ganon kahigpit.
0: Not hours before the start of the boxing program for the day?
16: No. Kasi, ganito nga nangyan eh. That's why the TD, the draw commissioners, they go to the venue, like, we should be there like 1.5 hours before the bout starts, no? Prior to the bout. So, nandiyan na kami ng 1.5 hours. Minsan 2 hours pa nga. Tapos, yung draw is being done 1.5 hours. Nakatago na yun. Tapos, depending nga yan. As I've told you, there are versions 1, 2, 3, 4, 5. It depends, no? So, kasi andyan nga ang auditor. Palaging nandyan yan. And he makes reports to the IOC. Diretso yung ano na yan. Report na yan. Kaya, hindi ka talaga pwede mandaya. Wala ka talagang... I'm just, you know, minsan talagang may... Siguro because of the draw, the computer draw, alam mo naman, di ba, pinakadami nga, pinakabobo nga yung computer na yan eh. Kasi kung ano lang yung ilalabas dyan eh, di ba? Wala kang magagawa kasi it's computer draw eh. Wala ka talaga magagawa. Hindi mo, I cannot even, if I, ano, parang may nakita ko, I cannot even alter or, bakit ganito? No, because the Pricewater, ano, yung auditors are always behind you. Ganun sila
0: kahigpit. So ito nga kasi, ma'am, kaya tayo nagtanong yan, ang sabi ng mga Filipino, eh bakit ba si referee ng Uzbek ang parating natataon na mag-referee dito kay Carlo Paalam? Nung semifinal siya na, tapos

0: mga ganyan-ganyan. Pero, andun eh. Tapos na eh.
1: It's beyond your control, yeah. We do understand kasi may mga definitely marami din tayong kilala na mga officials, okay? And syempre kapag nasa ganito kang job, talagang official ka, di ba? Hindi ka, wala ka talagang papanigan kahit pa talaga kababayan mo yon. Pero paano ba, ma'am, ang process? Ngayon ba sa boxing, this is world boxing, this is Asian boxing, di na AIBA, hindi na rin Asian Boxing Confederation, wala na po talagang protesta na inaallow o ginagawa ba kapag mga ganitong multi-games competition? Ano po ba ang proseso? Kung may ayaw o hindi sang-ayon na desisyon sa naging resulta?
0: Well, talagang yun lang ang masakit talaga kasi no protest talaga kami. Tapos, oo, talagang no protest. Well, actually, I think from what I heard, but I'm not really even sure about this, I think they're trying to again explore that that idea of having a protest, pero in the near future, baka after 2028 na, kasi in the first, kasi ito na yung inaano natin eh. Oo, so kung kasi alam mo naman, hindi pa naman talagang permanent na nandyan sa IOC yung boxing, di ba? Hindi provisional, oo, provisionary pa rin ng yung ng boxing dyan. Hindi pa talaga siya, hindi pa talaga acknowledged ng IOC. So, it depends on the result of LA 2028. And then after LA 2028, doon pa lang magkakaroon ng another meeting with the IOC kung talagang magiging permanent ng IOC yung ang boxing.
1: World boxing, So, yung pala hindi pa full recognition. Kumbaga, pinag-aaralan pa rin, di ba, itong pagtanggap dito. Anyway, ang sabi ni ABAP, definitely sila, hindi sila sang-ayon dun sa resulta. Muli silang liliham, kung Asian boxing man yan o world boxing man yan, para tanuin talaga kung paano ang evaluation dito nga sa mga referees, tapos kung pwede bang magkaroon ng accountability ang kung sino man masabi na may pagkukulang. Yan po ba ay proseso na, well, open talaga din dyan ang Asian boxing o kaya ang world boxing? Syempre, suggestion ng mga bawat miyembro, di ba, member country ang Philippines?
0: Well, actually, sa Asian boxing, wala naman silang magagawa rin kasi ang pinaka-ano natin is world boxing. And if you remember, yung Asian Games, it was parang yung, of course, because this is Asia, kaya nandiyan ang Asian boxing. Pero ang talagang nagpatakbo is world boxing. Oo, world boxing siya talaga. So, ang mangyayari siguro, yan, of course, they can always write to world boxing and then world boxing will maybe go into this. Ewan, kaya lang, syempre, hindi na rin mababago yung decision. Ganun na lang rin. Pero I don't know if kung may gagawin sila dun sa referee. I'm sure they will review it. Ganda naman yan eh. Talagang they always review naman kapag may mga ganyan. And actually, maski kami, pag sa tingin namin, sometimes World Boxing would also communicate with us. Yung parang ikaw, yung as technical delegate or as what happened, yung nangyari doon, yung mga ganyan. They will ask you to explain also. Mga ganon. Pero para yung sa akin in this situation, I don't think they will ask me to explain yung mga ganyan. Kasi in the first place, I wasn't the draw conditioner during that time. And this is also a Filipino bout. Maybe kung ibang bout ito, kung dalawang foreign yung naglaban, baka yun, pwede pa akong magsalita. Pero because this is a Filipino bout and we need to stay neutral. Yun lang naman talagang ano nila, you have to be neutral all the time.
1: Yes. Okay, I don't know kung pwede mo itong sagutin. Ang sabi din, sana daw magkaroon na talaga ng review, instant review din sa boxing. Tapos may mga high-speed camera, tapos may mga glove sensors in a way. Yung samahan talaga, dagdagan pa ng technology para maiwasan na ang mga tanong, ika nga, at tunay, sabi ng iba, maging fair ang mga magiging desisyon ng mga laban. How do you see this? The suggestion?
0: Actually, kasi meron na tayo niyan. Ang World Boxing, meron na niyan. Yung mga sensors, mga ganyan. The sad thing is, kasi yung born nun, na kinuha ng boxing, yan yung sponsor ng buong Asian Games. Hindi naman, wala kaming choice. Even if we, kasi ang talagang ngayon ang humahawak ng boxing is, Sempower. This is by China also. Maganda yung Sempower eh. Kasi talagang lahat is computerized also. Tapos meron na silang nilalagay na sensors sa mga gloves. Tapos magandang mga cameras nila. They have all sides. And then they have cameras sa bawat judges. Sa bawat table, they have, talagang very high-tech na yung Sempower. Ang problema kasi we were not able to use that because Bornan was the sponsor of Asian Games. Mm-mm. So, at buong. Mm-mm.
1: Explains pala. Nako. Kaya actually, ganun. So, generally, meron pa ba na nadinig lang? I don't know kung pwede kang mag-reveal. Meron pa bang, siguro a report or whatsoever na parang katulad ng kay Carlo Paalam na may question as to who the referee who officiated in a particular bout? May narinig ka ba, ma'am?
0: Actually, for regarding referees, wala. Wala talaga akong narinig na tungkol sa mga ibang bouts, especially during the finals. No? Yung mga side comments lang, it could have gone the other way, yung mga ganyan lang. Pero yung sabihin mong, the referee was like this, why the same referee for this bout, walang mga ganon. Wala akong narinig na ganon. Yung mga decisions lang, mga ganyan, it could have, especially when it's always a close bout, ganoon naman talaga eh. Pwede naman talaga, especially pag talagang close bout talaga, either way eh, di ba? It's either way.
1: Definitely. But ma'am, you were already there as a technical official nung AIBA pa yan, di ba? Nung Asian Boxing Confederation, and now it's World Boxing and Asian Boxing. Malaki na ba ang difference ng developments, ika nga, or ng mga pagbabago as regards the procedures in the technical aspect of the sport?
0: Yes, malaking ng difference. Alam mo, give you an example. Kasi one of the technical official that was appointed in this competition, one of the doctors, ringside doctor, he used to officiate for IBA. IBA pa nga, hindi pa IBA, IBA. So matagal na rin siya hindi nakapag-officiate, yung ganyan. And then all of a sudden, na-draw siya for this competition. Nakakatawa kasi, we're not even supposed to accept gifts, yung mga ganyan. Pagdating niya dun sa hotel, na nakita niya ako, tuwa siya. Kasi we've known each other for quite some time. So sabi niya, Karina, sabi niya, it's so nice to see. I have a gift for you. Nabigla ako. Tapos yung isang taga-World Boxing, sabi ko, sinabihan siya. Sabi niya, you really haven't, sabi niya, officiated for a long time. Ginanan siya. Sabi niya, the technical officials are not allowed to receive gifts. Maski pin lang nga lang eh. Bawal kami makatanggap ng pin. Yeah, oo, bawal. So talaga, malaki na rin talaga yung, malaki na talaga yung pinagbago. Yun na, as I have said, we have RJ evaluators who's assigned to evaluate each, actually, During the technical meeting for the coaches and the team managers, these are now being explained to them. Ano ba yung paano ba na ano yung mga referees and judges, how they are being assigned in about, how are they being evaluated? Na sinasabi na yan during the technical meeting. Ang problema kasi during the technical meeting, itong mga teams na to, they don't want to listen anymore kasi they're only after, sige, tama na yan, alam na namin yan, ganyan sila. Parang gusto namin draw na kagad para alam na nila kagad kung sino yung magiging kalaban nila, kung bye ba sila. They're more excited. Kaya minsan para kang, ano, lalo na ako as technical delegate, para akong nakikipag-usap sa wall kasi no reaction, nothing. Yung para pag sinabi mo drone, nako, nagmamadali na yan to stay in front, na para mag-take photos, ganun sila. Yun nga eh, kasi if I can just explain to you, if you have time, no, Judith, there are three kinds of evaluators. This is the observer. He's called observer and judge evaluator. Saan siya? Itong observer, judge, evaluator na to, nakatago yan sa isang kwarto. Tapos monitor siya na malaki. Tapos it's a clean feed with no scores. Meaning, talagang clean feed siya. So he cannot see. And he's, pag yung after each round, di ba lumalabas yung scores. Pero yon hindi. Walang scores siya makikita. So he will score each round. Yes. And then, in the FOP, makikita may dalawang nakaupo doon. Yung isa, referee evaluator. He is evaluating the referee. Ang isa naman, also judging, scoring habang andon, actual siya. So, yun yung mga namin. And then, so, the next morning, kunyari, 6 o'clock pa lang, nagmi-meeting na yan. Papanoorin nila yung mga questionable bouts at saka yung mga scores na naginawa nila. Tsaka yung kunyari sasabihin nila, I think this referee or judge has to be sanctioned. Mga ganyan. Meron na silang mga ganyan. Pag-meetingan nila. Tapos may malaki rin silang screen dun sa evaluation room nila. They will watch together the bout. Ganun yon. Parang, bakit sa tingin mo that this referee has to be sanctioned or this judge has to be sanctioned, mga ganyan. Tapos, after 2 hours, grabe, tagal niyan. Minsan, nag-exceed pa sila ng 2 hours. Pagkatapos, minsan nga, hindi na nakaka-breakfast yung mga yan. Kasi sa evaluation lang, talagang anong-ano na sila. Tapos, pagkatapos nun, kunyari, 8 o'clock, magmi-meeting na kami niyan. Ako ang kasama, tapos dalawang draw commissioners. Pero, no say kami doon. May paper lang ibibigay sa amin. Ito na yung mga sanction na referees and judges for this day or for the entire competition. Ganon. Ganon sila extensive.
1: So, madetalye yung screening din nila talaga. Okay. Mm-hmm. So, there are really people assigned to do specific jobs, diba?
0: Mm-hmm.
1: And
0: mm-hmm.
1: bilang TD, lalo na Pilipino ka, it's beyond your control. Wala ka talaga dong say,
0: mm-hmm.
1: diba?
0: Mm-hmm.
1: So, ganun wala, pala ang sistema.
0: Mm-mm. Ang TD wala, talagang FOP lang ang hawak mo. Yung mga tao lang doon, the RJ coordinators, the doctors, yung mga ganyan. Even ang doctors, may sarili rin sila. Kasi if I don't know if you've been there before the bouts starts, talagang makikita mo meron silang mga drills with the paramedics, yung mga ganyan. At saka to tell you na to add up, no? Habang ginagawa yung draw for each bout, secured area yon. Nobody can even enter that place. Maski ako as TD, I couldn't even enter that place. Tatawagin na lang nila ako, okay, draw is finished. Yun lang. Tapos ang TD talagang lang yan, na kailangan itong mga tao na to, secured na, hindi pwede makapasok, yung mga ganyan. At saka yung FOP, pag nag-uumpisa na, ito lang ang mga taong dapat pumasok. O, ganun na, yun lang talagang ng TD. Pero yung sabi mo, in terms with referees and judges, wala talagang magagawa ang TD. O no power at all.
1: Malinaw ma, ang iyong role dyan. Kaya, well, parang namang unfair na o kapag may isang nagsabi na, uy, isa na nga nandun eh, Pilipino nandun, sana naman nakita niya kung sino yung magre-referee sa kababayan natin. So generally, ma'am, Karina, maganda ito na natutunan, marami tayong natutunan about the technical aspect of boxing competition nga at the, sa role ng isang TD, even doon sa mga auditor at saka doon sa mga nag-screen evaluator of these officials. Anong gusto mong sabihin sa mga kababayan natin? Ang daming mahihilig sa boxing, hindi pa rin sila makaget over with the result or with what really happened sa Asian Games. Bilang lang technical official, ano po ang gusto mo pong sabihin pa? Idagdag.
0: Yun, alam mo, masakit para tao rin naman ako, Pilipino rin naman ako. Naiintindihan ko naman ng frustrations ng iba. Kaya lang, syempre may kanya-kanya naman kaming role na ginagampanan. Kaya kami nandito. Hindi naman... Kasi kung ang gusto ko, protektahan yung Pilipino, di sana hindi na lang ako nag-technical official, hindi ba? Kaya lang kasi I'm more into this. This is my passion, you know, yung being in the FOP. Sinabi ko na yan, maski kay chairman pa si Boss Ricky Vargas noon, sinabi ko sa kanya, Boss, I'm not a political person. Kasi, you know naman, before I was interim official, board member of World Boxing. Tapos sabi ko, after my term, sabi ko, Boss, ayoko talaga. I'm not happy. Sabi ko, I'm happy when I'm inside the FOP. Sabi ko, that is my passion. Pero, huwag nating kalimutan na itong mga, ano natin, atleta na to, wag nating isisi sa mga, maybe yun, may mga pagkukulang talaga, yung ibang referees and judges, yung mga ganyan. Na, kaya lang, tandaan nyo, mga tao rin itong mga to, may mga errors din na nagagawa. Pero hopefully, na maayos rin natin in the near future. Ito mukha nga yung sinasabi ko na meron talaga tayo yung SEM power, yung mga ganyan na dine-develop talaga ng gusto ng world boxing. At saka para naman sa atleta, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi yun nga yung sinasabi ko noon pa ya, sa mga, maski sa mga boxers natin. Sabi ko, huwag niyo nang hintayin na yung first round pa lang, maunahan na kayo kagad ng kalaban. Mas paganda kasi, first round pa lang, kayo na kagad ang ano, yung first and second round, always, sabi ko, dapat sa inyo na kagad yan. Kasi ang third round, maski mapagod na kayo, hindi na nila makukuha yan. Sa inyo na yan. Yun ang palagi ko, that's always my advice to them. Sabi ko, even to the coach, sabi ko, make sure that you get the first and second round. Sabi ko, ganyan. Kasi sabi ko, pag nakuha niyo yan, wala na kayong, pwede na kayong magpa-easy-easy sa third round. That's what I always tell them. Tapos kung ano naman po, pasensya na po, talagang kung pwede lang magpagawa ko ng gold medals. I always say that kung pwede lang magpagawa ng gold medals para sa mga boxers natin. Pero kasi may kanya-kanya naman po kaming role na dapat gampanan din. Me as technical official, that I always have to be neutral. Sila naman, mga boxers naman sila na lumalaban rin para sa Pilipinas, para sa atin. Yun lang po.
1: Salamat, magandang explanation. So what's next para sa iyo, Ma'am Karina? Wala kang pagod sa pagbiyahe at siyempre, dahil sabi mo nga, love mo naman yan, being a technical official, and I know, yun din yung patuloy na nagkoconnecta sa iyo with, of course, Sir Ed Bigson. Ano pong next?
0: Actually, that's why I'm so busy right now kasi nga I'm leaving next week naman for Mexico. Kasi meron naman Pan-American continental elite sila na ano, yun, medyo nakakapagod. And then after that, medyo sabi kong ganyan, mag-ano muna ako sa world boxing kasi sabi ko gusto ko muna mag-concentrate sa national championships dito sa Pilipinas. Kasi syempre I owe it to the Filipinos also and to ABAP also. Kaya I just want to thank, of course, our chairman, of course, Mr. Manny Pangilinan for being there always for the boxers especially. And then also Mr. Ricky Vargas. Talagang, yan ang talagang, ano, ang laking-laking ng utang na loob namin dalawa ni Ed. Talagang tinulungan niya kami ng husto. Kaya itong mga nangyayari rin naman sa akin, I owe it to him also, kay Mr. Ricky Vargas, and also to our president now, Mr. Marcos Manalo, our Secretary General, S.K. Ripoll. So itong mga at saka yung mga coaches at yung mga dati pa rin mga ABAP admin sila John Deas, maraming maraming salamat sa inyo sa suporta nyo.
1: At salamat sa iyo, Ma'am Karina. Para ka rin boxer na aming chini-cheer at syempre proud kami kung anumang meron ka sa pagiging technical official in world boxing, ha? World boxing to. Salamat po ng marami. And keep us posted, ha? Sa mga magiging kaganapan. Hope to see you. Syempre local, batang Pinoy. Yan naman ang servisyo mo para sa ating mga local officials din. And for the development of our Philippine boxing. Mabuhay ka po and God bless you. Till next time, ma'am. Bye!
0: Bye, maraming salamat, Judith.
2: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init. Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
3: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bidi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
2: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
4: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
2: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay. Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6. Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino. Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
5: Sports Radio 918 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
6: Philippine Standard Time, it's 9:10 a.m. Good morning, here is the news. The Department of Migrant Workers says there is no deployment ban in effect for overseas Filipino workers heading to Saudi Arabia. The DMW made a statement after the Yemen-based Houthi group attacked the airport in Riyadh. In an interview, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak said the DMW is coordinating with the Department of Foreign Affairs for the security and political assessment in Saudi Arabia. With the close with attacks, however, he said the airport in Riyadh is closed and some flights are cancelled. Mr. Kakdak advised departing Filipinos to check first if their flight will push through before going to the airport. In news overseas, Saudi Arabia's Energy Minister Prince Abdul Aziz bin Salman vows a serious response so that the attacks on the kingdom's airport and oil and gas facilities by Yemen-Iran-backed Houthi movement. Mr. bin Salman told the WPC Energy Congress in Riyadh that Saudi Arabia's response to the events on recent weeks must be equally serious. Saudi authorities said the Pakistani man was killed in an attack on a terminal in the capital's King Khalid International Airport on Sunday. It came a day after the Houthi missile hit another passenger terminal, killing 13 people and forcing its closure. The Houthis said they launched attacks in retaliation for brutal Saudi aggression against areas in control in western Yemen. Philippine Standard Time, it's 9:12 in the morning. Mantili nga tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli po si Mito Palas at isang magandang umaga sa inyong lahat.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso. Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
13: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod, Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Philippine Standard Time, it's 9:16 in the morning. Ako po si Timothy Tapanes. Ang inyong makasama for today is the Headline Sports, and it's a Tuesday morning. So automatically, ako po muna ang inyong makasama dito pansamantala munang humahalili kay Miss Judith Caringal dito sa kanyang programa. And syempre dahil po Tuesday today, there is a Philippine Sports Writers Association forum na gaganapin po ngayon sa Rizal Memorial Sports Complex po sa media conference room ng Philippine Sports Commission, kung saan ang guest po doon ay walang iba kundi sila National Paralympic Committee President Mike Barredo and Executive Director Goody Custodio for the upcoming na magaganap na Asian Para Games sa October 18 to 24 sa Aichi, Nagoya sa Japan. So the conference will start at around 11 in the morning. And po ang ating abangan for today, ang pinakamalaking mga kaganapan sa mundo ng sports. Siyempre, natapos na po ang Asian Games dahil it started last September 19 and ended October 4. And yan po ang magsimula naman po ang Aichi, Nagoya Asian Para Games. Ayan. So, and wang aabangan natin for today dito. Siyempre sa PSA Forum na may delayed telecast po tayo later. Delayed basis sa ngayon later sa ating Facebook page. Siyempre sa ating Radio Waves 918 AM kilohertz. Ayan. Tapos syempre bukod pa dun, babalikan natin ano ba yung mga iba pang naging kaganapan sa mundo ng sports overnight. Dahil po yung mga naging kaganapan sa mundo ng sports overnight. So syempre pakinggan po at panoorin natin syempre mga updates natin dito regarding sa sports. And syempre to start our program ay kuha tayo ng konting break lang dito, at sa pagbalik natin ay pag-usapan natin ang iba't ibang mga larangan ng sports.
1: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918. Headline Sports.
0: At syempre, bumabandera pong balita sa araw na ito ang naging laban po ni Alex Ayala kahapon, kung saan Alex Ayala had an early exit sa women's singles nitong WTA 1000 Wuhan Open, where she yielded to kay Xi ng China, and si Han Xi ng China. Ito pong si Han Xi ay isang 21-year-old number 217 netter ng WTA. So Alex Ayala yielded to her kalaban dito with a 6-4, 3-6, 3-6 defeat dito. Tingnan natin kung ano nangyari dito sa naging laban nila. Tingnan natin na points base dito. Marami naging double faults si Alex Ayala dito with 6 double faults and 4 aces ang naitala ni Han Xi dito kumpara sa 0 ni Alex Ayala. Tingnan natin dito. Halos pantay lang din yung ano nila, yung naging stats wise dito, pero it's more on Han's side talaga yung naging laban. So tingnan natin yung ano point by point dito. So sa unang set nakuha po ni Alex Ayala 6-4. Ang nangyari po dito, nagbalitan sila 1-1, 1-1, 2-1, 2-2 hanggang sa mag-tie sila ng 3-3 dito sa ika 6 game, 3-3 sila. And then 4-4 hanggang sa 8 game, and then 5-4 nakaungo si Alex dito. Talagang nilaban ni Alex dito yung parang turning point ng set 1, kasi nauna dito si Han Xi with 30-15 kontra kay Alex, and then nakalabang si Alex 40-30, then nag 40-40, and then dami naging break points dito until Alex took this set dito. Service game pa rin pa naman niya ito. So naging 5-4 and then 6-4 ang naging score sa next set. Then ang set 2 naman, it was another set din to sa set 2. So sa set 2 naman, ito yung nangyari dito sa set 2. Unang nakascore si Alex dito sa set 2. One love, then parang it's balikan din to eh. Naging balikan din. Pero dun sa tingnan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 7th game, na-break ni Hanshi si Alex dito with a 4-3 lead. And then eventually, served this ni Hanshi. Nakakuha si Han ng isa pang game. Naging 5-3. And then eventually, natalo si Alex dun sa service game niya. At naging 3-6 yung score dito. Sa third set, talagang it was a dominant showing by the world number 217 Chinese netter. Kasi nag-score siya ng 3 straight wins dito. Kontra kay Alex. Until dun sa naging service ni Alex sa fourth game, nakascore siya 1-3. Then 1-4, 2-4, 2-5, 3-5. And then eventually 3-6. So it means talagang it was really a dominant performance din itong naging itong Chinese rival ni Alex sa si Hanshi, kung saan siya po yumukod dito in 3 sets. Grabe yung naging laban nito. Tumagal po ito ng, tingnan natin gaano katagal itong naging laban nila. So yung laban nila lasted for 2 hours and 29 minutes. Talagang it was a grueling match dito. And ayan. Pero hindi pa natatapos yung kampanya ni Alex dito sa WTA 1000 Wuhan Open, dahil po si Alex ay still may laban po siya later dito at 3:30, kung saan ang kanyang katambal sa women's doubles, ang kanyang best friend na si Zeynep Sonmez, makakalaban nila si Kalinina at si Yastremska dito for a spot dito sa women's doubles. Yan. So ano to, round of 16 na to ah. So if they advance dito, ano na sila? Nasa quarterfinals if they advance dito sa round of 16. Ayan. Anyway, yan yung mga latest updates natin with regards dito sa tennis. So tingnan natin kung ano pa yung mga iba pang mga nakapasok dito sa WTA 1000 Wuhan Open. Para meron tayong updates dito sa Wuhan Open. So, ito nangyari po yung Wuhan Open yung 2026. And, ayan. So, sa top half, ang mga naka-abante na po dito sa doubles pala to. Doubles tong ano. Dito. Ayan, doubles pala yung napindot ko. Anyway. And so, ito sa singles. And, tingnan natin sa singles. So, sa singles po, sa top half, ang mga naka-abante na, syempre, may bye dito sa second round, si Arina Sabalenka, Janice Tien. Advance dito, tinalo niya si Ito ng Japan, si Ao Ito with a 6-3-6-1 victory. Then si Ladlana Tarudi, isang lucky loser, ang nakaabante rin dito, another Southeast Asian netter. Tinalo niya si Diana Parry. Yeah, Diana Parry with a 6-4-6-1 win. And then si Magdalena Freck, naka-abante po siya. Tinalo niya si Mananchaya sa Wangkayo, 6-3-7-6. At makakalaban niya si Iga Świątek dito. Dalawang Polish netter to, Magdalena Freck against Iga Świątek. And then, dun naman sa second section, Ivajovic, 10 seed, nakabay siya. Ganun din si Marie Buskova, naka-abante siya dito. Tinalo niya si Clara Tosson with a 6-1. Nag-retire si Clara Tosson, 2-love din sa second set. And then, ang wild cards po dito, sila Pon Hankova at si Wang Xin ay nakabante. Si Pon Hankova, tinalo si Anna Bondar with a 6-1-6-3 victory. And then si Wang Shi, tiyan si Wang Xin with a 6-2-6-love win. And si Wang Shi. Ayan. And then, aside from that, si Maria Sakkari, tinalo niya si Donna Vekic, 6-4-6-2, para umabantit makalaban si Marta Cotsio. And then sa lower half naman, si Elina Svitolina naman may bye. Ganun din si Jasmine Paulini. And then si Sonny Cartal na kaabante dito after yung talunin. And then si Jasmine Paulini pala nanalo kontra kay Sarah Bielik with a 6-3-6-4 victory. Habang si Sonny Cartal naman ay tinalo si Anna Kalenina. Kalenina. Yung pangalan niya si Angelina Kalenina pala. Angelina Kalenina, 7-5-6-3. Para mabante sa next round kung saan makalaban niya ang 9th seed na si Belinda Bencic. Samantala si Katie McNally naman ay tinalo niya si Yulia Starodubseva with a 2-6-7-6-6-4 victory. Dito para makabante sa second round kung saan makaharap niya si Carolina Mukova. Habang si Hanshi naman tinalo niya si Alex Ayala with a 4-6-6-3-6-3 victory kung saan makalaban niya si another isa namang Filipino o Canadian netter na si Leila Fernandez who defeated Ekaterina Alexandrova 6-4-3-6-6-3. Ayan. And then siyempre si Jessica Pegula may bye kaya sila po ay nakabanti na dito sa second round. And Philippine Standard Time, ayan po yung mga updates natin regarding dito sa 2026 Wuhan Open Women's Singles. Ayan. So balik natin, pag-usapan naman natin yung mga ball games dito kung saan meron tayong PBL, PBA. Siyempre, ang nagaganap na preseason ng NBA. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sports Radio 918 AM.
1: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mikago. Esports Explorer. Esports Explorer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: Start your engines. Light up the grid. Get the latest news, reviews, and previews in the world of motor racing. Huwag magpahuli. Beyond the track, pagdating sa updated results. The loudest buzz. Pati na rin sa mga happenings and whatabouts ng mga drivers in and outside the racetrack. All that and more sa Motorsports Paddock. Motorsports Paddock. Tuwing Biyernes, 2 to 3 p.m. dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 a.m.
1: Headline Sports. Headline Sports.
0: Philippine Standard Time, it's 9:31 na po ng umaga at muli po tayo nagbabalik dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. Muli ako po si Wynta Palace, ay inyong kasama for today dito lamang sa Headline Sports. At syempre sa patuloy natin pag-uusapan ang mga naging kaganapan over the weekend, syempre sa Premier Volleyball League kung saan in 10th season nagsimula na po itong ating pro volleyball league dito for our women's spikers dito, syempre kung saan over the weekend naglaban po ang mga teams dito ng Creamline at Akari at Capital One at saka ng Choco Mucho. So ang mga teams po ito ay naglaro po sa bagong bukas na SM Seaside Cebu Arena sa Cebu, syempre. And so unang naging laban doon ay ang Creamline Cool Smashers against Akari Chargers with a 25-18 victory dito sa naging laban nila, kung saan si yung nuna po dito ay si Gemma Galanza with 16 points, habang merong for the Creamline Cool Smashers, and then meron namang 12 points si Ivy Laksina for the Akari Chargers. Samantala, in between ng matches na yun, nagkaroon po ng ano ng laban yung Spikers Turf. Then ang nangyari po doon, nanalo po ang Alpha Insurance Protectors dito kontra sa Boge Pin Doctors, 25-22, 19-25, 26-24, 22-25, 16-14. It was a close match for these players, kung saan ang nauna po para sa Alpha Protectors ay si Axel Van Book with 21 points, 20 points for Raymark Betco, habang may 18 points sa Alpha Protectors yan, habang sa Boge Pin Doctors man, 18 points kay Mark Calado, then 14 points for Louis Ramirez, and then 10 points for Angelo Villamor. Ayan, so sila po yung mga nanguna for their respective teams dito. So tignan natin yung isa pang game dito sa PVL, kung saan naglaban po ang Capital One Solar Spikers tsaka Choco Mucho Flying Titans, where Choco Mucho nanalo sila with a come from behind victory, 22-25, 18-25, 25-17, 25-20, 15-8 yung naging panalo nila, kung saan ang nanguna po para sa Choco Mucho Flying Titans ay wala iba kundi si Aya Lowry with 22 points, si Cirondine Rosales with 12 markers, and then 11 points for Maddie Madayag. Samantala sa Capital One naman, ang nanguna sa Capital One ay si Erica Santos with 22 points, tig 15 points naman si Vanny Gandler at si Bella Belen. Ayan po, sila po yung mga nakascore dito for the Capital One Solar Spiker. So for today, meron po tayong magiging schedule dito sa PVL, wherein ito po yung magiging schedule dito. Tuesday, October 13 sa Smart Araneta Coliseum, Farm Fresh Foxes against Galleries Tower High Risers, 1 p.m. match. And then in between, magkakaroon po ng laban dyan yung Spikers Turf, kung saan ang defending champion Criss Cross King Crunchers, mga kalaban nila Armed Force of the Philippines, sa ganap na 3:30 p.m. And then after nun, maghaharap po ang Next Slide Chameleons and ang PLDT High Speed Hitters sa 6 p.m. At ito, kinakabangan to. Dahil si Dennis Ilanga, yun, ng Mr. Spikers Net. Eh, merong posting na ginagawa si Dennis sa labas eh. Ayan. Pero anyway, di ko nasabihin yun. Baka ano. Okay. Baka maano tayo dito, ma-flag na. Pero ayan. Pero ayan eh. Ang maglaban po dito, tapat ang Savvy Davison at si Brooke Van Sickle for the ano, syempre for the key marking matchup dito sa tapatang ito. Anyway, ayan po yung mga abangan natin, and for tomorrow syempre sa Spikers Net. Yan nag-in. di ko nababasahin yung tina-type ni J-Mart kasi sa basketball namin yan. Anyway. Pero yan, yun po yung mga abangan natin, mga marking matchup these days dito syempre sa Spikers Net. Kung sa Spikers Net. For tomorrow, dahil po ito po yung mga i-discuss natin for tomorrow, dahil maglalaban po uli mamaya itong mga koponan na ito sa Smart Araneta Coliseum. Napakalapit lang po. Diyan lang sa Cubao, ang Center of the Universe. So punta po kayo at panoorin ito yung mga koponan na ito. Ulitin ko pala, 1 p.m. Farm Fresh Foxes against the Galleries Tower High Risers. 1 p.m. po yung laban na yun. And then 6 p.m. it's the Next Slide Chameleons against the PLDT High Speed Hitters. And reminder, in between, meron po tayong Spikers Turf na laban, Criss Cross King Crunchers against the Armed Force of the Philippines. Team, 3:30 p.m. naman po yung laban nito sa volleyball. Ayan po yung mga koponan natin dito. Inaabangan for today na laban. Anyway, ayan po yung mga updates natin sa PVL and PBA. Over the weekend, nung Saturday, TNT tinalo po ang SMB 116-98. Then Sunday, doubleheader po, tinalo ng Converge ang Titan Ultra Giant Risers 152-119. And then Magnolia Chicken Templados Hot Shots with a blowout victory against the Ginebra Gin Kings 112-93. Ayan, so ayan po yung mga naging laban dito. Ayan, yung mga abangan nyo. Kaya pala kahapon, pagdating ni Jemski dito, malungkot kasi natalo yung Ginebra. Ayan, yung favorite na team niya. mainit kayo siya sa mga circle na rin. Si Dennis Hilanga, si Mr. Spikers Net, at saka si Gemma Trocamora, ating engineer na wirecast dito. Pinapainit kasi magkakaroon po kasi ng bagong conference yung ano natin, yung dagdan yung liga natin dito kung saan marami pa yan, nagkaroon ng rigodon sa mga players. Ayan, so hindi ko na basahin yung mga pinagsabi sa prompter, pero yan po yung aabangan natin dito syempre sa basketball ng PBA. And speaking of basketball, nagkaroon po ng mga laban yung NCAA kahapon, kung saan JRU wins 4th straight at expense of AAC dito, kung saan itong Jose Rizal University continued its winning ways in the NCAA Season 102 Men's Basketball Tournament after a come from behind 84-74 win over Emilio Aguinaldo College na nangyari sa San Juan Arena kahapon. Itong Heavy Bombers tallied their 4th straight win to improve their record to 6-1 and tied with College of St. Benilde on top of Group A. Samantala, ito ba, trailing at naha 41-35 itong JRU ay nakahabol dito at tinalo nga itong EAC General. So sino ba yung nanguna dito for JRU? Si Hubadilla ang nanguna dito, Chris Hubilla ang nanguna dito with the best game season of season so far. Ayan, 26 points 12 rebounds, habang si Lawrence Mangubat naman ay nagdagdag ng 15 points. Sean Salvador may 11 markers. Samantala, si Jude Bagay and si Joseph Nunag ang nanguna for EAC na may tig 17 points at na bumaba sila sa 2-7 record. Samantala, doon man sa isang naging laban kahapon, ang Mapua po ay nakuha rin ng 4th straight over a win against Latran. It is a 69-67 overtime win over Latran dito sa NCAA Season 102 Men's Basketball, kung saan nag-improve po sila sa 4-3. And ang nanguna dito for Mapua ay si Yam Concepcion with 11 points, 11 rebounds, while si Lance Itura, naka-score ng Cyrus Cuencot, si Jamal Diaz, and si Ivan Lazarte all scored 11 markers. And si Chad Gama naman ang nanguna for the Knights with 18 points. At nagkaroon din sila ng 4-3 record dito sa Group B. So ayan po yung mga naging kaganapan dito sa NCAA after this matches yesterday sa San Juan Arena. Ayan po. And syempre, Philippine Standard Time, it's 9:39 ng umaga. Sa pagbalik natin, pag-usapan naman natin yung mga usapang NBA, dahil nagbabalik po ang NBA, pero pre-season pa lamang po ito. So magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Naging brain gain tayo ngayon. Imbes na

0: fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturists sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak BD. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
7: Sports Radio 918 AM.
8: Football Connection. Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Headline Sports. Headline Sports.
10: Ayan, Philippine Standard Time, it's 9:46 na po ng umaga and we're back dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. Muli ako po si Timoy Tapales, ang inyong kasama for today dito, syempre, sa Headline Sports at sa pagpapatuloy po na

0: Fires. Magandang araw sa inyong lahat at syempre Esports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. Grabe, mainit-init na araw to. Sobrang init talaga. Dahil nga syempre Esports Explorer naman muli dito. Ako ang inyong host, Mika Go, at sama niyo po ako ngayon 10 to 11 AM sa mga mainit na updates, balita dito lamang sa larangan ng Esports. Oh, super init sa labas. Grabe talaga. Siyempre, commute gamers tayo. Tapos, suwakto pa talaga. Dito, nakasalang na tayo dito. Tsaka, mainit-init din yung mga kasama natin dyan, no? Nandyan ang ipin natin, si Timothy Tapales. Mukhang masaya ka ngayon, Tim. Anong meron? Bakit ang laki-laki ng ngiti mo ngayon? Si Dennis, oo nga ba, si Boss Dennis. Ayan, iba talaga ang ihip ng hangin ngayon, mas mainit. At syempre, ayan, shoutout sa number one fan natin na si Papa Q, si Boss Quincy Kahilig, na mas mainit pa sa araw na to. Pero syempre, dahil yun nga, marami tayong maihahatid ngayon, no? Dahil kakatapos lamang ng mga iba't iba nating tournaments. At ayaw nga pala, no? Before natin ituloy, i-shoutout nga natin din ang ating kasamang si Boss Jess Laid. Ayan, isang Dota 2 pro player na 5-kilometer runner. 1 hour yung ano. Hindi, syempre, ano, idol natin yan si Boss Jess. Kaya, ano yan, no? Nandiyan na ba siya? Nandiyan na? Oh, wala pa. Pero yun nga, syempre, no, mamaya babatiin natin ulit lahat yan ng ating mga kasamahan dito. But yun nga, tungo muna tayo dito sa mga nakaraang labanan nga dito lamang sa esports. Sana na meron mga updates tayo dito sa ML. Tapos meron din sa Hawk, sunod-sunod yan, yung mga katatapos lamang ng mga regular seasons nila. At syempre, meron din tayong updates mula dito sa ano natin, no, Valorant edition din, dahil yung ating mga Filipino players, medyo natagilid tayo dito, pero mamaya banggitin natin yan lahat dito lamang sa Esports Explorer. At syempre, umpisa na nga natin, no, itong sa unang-una sa lahat, ang MPL Philippines Season 18. Ayan, napaganda dahil nga kakatapos lamang ng regular season. At yun nga is meron na tayong mga ano, no, advancing to the playoff teams na talaga, at natapos na lahat-lahat. Syempre 6 teams ang mag-a-advance nga dito sa playoffs dito lamang sa MPL Philippines Season 18. At syempre, unahin na nga natin yung recently nga, no, dahil tapos na ang buong regular season, ang huling naka-clinch ng playoff spot ay walang iba kundi ang TNC Pro Team. So sila ang naka-clinch ng final playoff spot dito lamang sa MPL Philippines Season 18. At yun nga, sila yung pang-anim, no, na nakuha dito sa lahat ng teams. At syempre, ang Phoenix Army ay natapos na itong 4-10 record dito lamang sa kanilang games. Pero syempre, itong 4-10 record nila is despite nga, no, natalo sila sa last 2 matches nila, no, kasi natalo sila dito sa last 2 nila over Onyx Philippines at syempre ang Team Falcons BH. Pero meron kasi ano yan, you know, merong parang nangyari before nila nakuha tong slot na to. So una-una nga, no, is yung AP Bren. So, actually, silang dalawa ang two teams, ang TNC Pro Team at ang AP Bren ang naglalaban sa spot na to. But, itong AP Bren is dahil natalo sila netong Aurora Gaming PH dito sa kanilang last match sa week 8 is doon na nag-end yung kanilang campaign with a 3-11 record. So, isa na sila sa mga teams na naboot out of playoff contention kasama ang Twisted Minds PH. Kaya ang TNC, yon, ang TNC ay ang nakapasok dito sa playoffs. Kaya abangan nga natin tong TNC kasi no, sila ang huling team na naka-secure ng kanilang playoff spot dito lamang sa MPL Philippines Season 18. Pero syempre, balikan natin yung other teams nga no, na nakapasok na nga dito. At yun nga, ang Team Liquid PH ay na-reclaim nila ang unang spot or ang top spot dito sa regular season na to. So, sila na ang number one dito after wrapping up this regular season with a 12-2 record. Ayan, nakuha nila yung panalo nila dito lamang sa Twisted Minds PH at Onyx Philippines. So, kaya sila ang naka-reclaim ng kanilang trono dito sa regular season matches. At syempre, ito nga ang pumapangalawa dito ay ang Team Falcons PH. So, meron din silang 12-2 record. Pero, napunta sila sa second or nag-drop sila to second dahil nga dun sa game difference sila. Kung ang Team Liquid PH ay may 25-6 game record, ang Team Falcons PH naman ay may 26-10 na game record. Kaya sila ay napunta sa second place. So, kaya itong top 2 teams naman na to, no, ang Team Liquid PH at Team Falcons PH, since sila ang top 2 teams, sila ang nakuha ng upper bracket semifinal spot dito sa playoffs. So, secured na nila ang kanilang spots dito sa playoffs at sila pa ay, syempre, hindi pa sila lalaban sa unang-unang araw ng playoffs dahil sila nga ang nakuha ng upper bracket semifinal spots. Pero syempre, ito namang other teams natin dito, no? Ang pumapangatlo dyan ay ang Onyx Philippines, which is meron silang 9-5 record. So sila ang third din naman nakakuha ng playoff spot dito, na nauna na nga na nakuha ng playoff spot. And ang fourth naman dyan ay ang Aurora Gaming PH, which is meron din 9-5 record. So game difference lang din ang pinagkaiba nila dito sa ano nila no, sa kanilang standings. So ang Onyx Philippines ay may 21-14 game record while ang Aurora ay meron 20-13 game record. So sila ang third and fourth finishers dito sa regular season ng MPL Philippines Season 18. So ang fifth team naman natin dito ay ang Omega Esports, nakakuha na rin ng spot, which is meron silang 7-7 record after nga nila no na manalo over itong last game nila nga. Sila ang nakatalo nga dito sa AP Bren na 2-0 nila sa week 8 matches at sila ay nandito na sa playoffs and number 5 nga sila dito sa regular season standings. So kaya no, yung syempre pumapang-anim dyan ay ang TNC Pro Team. But yun nga ang two eliminated teams natin na ay AP Bren at Twisted Minds PH. So thank you sa dalawang teams na to sa paglaban nila hanggang dulo dito sa regular season. At itong anim na teams na to ay aabante nga dito sa playoffs, which is ang playoffs no, ay magaganap sa starting October 21, no? Ito ang ano nila first day ng playoffs, which is ang upper bracket quarterfinals, kung saan nga is maglalaban-laban itong Onyx Philippines at TNC Pro Team. Ito sa unang match nila yung labanan naman at 3 p.m. yan ng October 21. At syempre yung second match dyan ay walang iba kundi ang Aurora Gaming PH at ang Omega Esports at 7 PM. So, next week na yan. Next week, Wednesday, October 21, abangan nyo ang labanan ng upper bracket quarterfinals. Dito lamang sa playoffs ng MPL Philippines Season 18. Siyempre, gaganapin yan sa PhilSports Arena sa Pasig City. So, yan. Kung gusto nyo manood ng live nga, no? Siyempre, kung may tickets pa, go and get your tickets. Pero, ang nakita ko sa other matches kasi is sold out na yung tickets. But, you can still watch it live nga naman sa MPL Philippines official Facebook page. At syempre sa YouTube nila kung saan makikita niyo yung matches nga ng mga teams na to. At syempre, kung sino manalo dito sa upper bracket quarterfinals ay mag-a-advance sa semifinals against itong top 2 seeded teams natin na Team Falcons at Team Liquid PH. So kung makikita niyo nga dyan yung bracket nga natin, no? Ganyan yung magiging bracket, playoffs bracket na itong MPL Philippines Season 18. So, hybrid elimination format siya, syempre. So, ayan nga yung nakikita nyo dyan, ang 3rd to 6 teams na seed na sa upper bracket quarterfinals. Single elimination yan. Kung sino manalo, advance. Kung sino matalo, malalaglag na. And, syempre, yung 1st and 2nd teams natin na nasa upper bracket semis, ito na yung magsa-start ang double elimination format natin. So, all matches nga neto syempre, best of 5 except dito sa lower bracket finals at grand finals na best of 7. So, yung top 2 teams or yung dalawang grand finalists dito ay syempre is magka-qualify na sa M8 World Championship. So, sino man ang champion at first runner-up dito sila ay abante nga sa M8 World Championship na ganapin nga. Diba, sa Istanbul, Turkey. So, abangan natin kung sino ang mga teams na makaabante nga dito sa playoffs until sa grand finals. So, abangan nyo ulit yan sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ayan ang gaganapin ang playoffs. At syempre, simula October 21 hanggang October 25. Yan. So, October 25 is Grand Finals, which is a Sunday. So, abangan natin lahat ng mga araw na to na kung sino ang makaka-advance sa bawat bracket. So, yan ang pinaka-updates natin nga dito sa MPL Philippines Season 18. Kaya good luck to all the teams nga na lalaban sa playoffs dito sa MPL Philippines Season 18. Kaya abangan nyo rin kasi we will watch it out din live, lalo na't yung start nga na itong playoffs, pati syempre ang grand finals. But yun nga, yan muna ating updates. And sa pagbabalik, more updates nga dito lamang sa Esports Explorer, kaya don't go away.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit, katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.
3: Sports Radio 918 AM.

0: we're back dito sa Esports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918. At syempre, tungo naman tayo dito, no? Kung sa MPL tayo kanina, punta naman dito tayo sa PKL Fall 2026 dito sa Honor of Kings. So itong tournament na ito na Honor of Kings, yung regular season din nila ay kakatapos lamang kasi di ba nag-pause nga itong season na to for the Asian Games until yung final week nila na dumaan nung starting October 8 and then natapos na hanggang nitong Sunday. So itong PKL Fall 2026 ay naitanghal na kung sino ang mga nakapasok sa playoffs pati sa play-ins nitong itong PKL Fall. At syempre, ang unang team na nabanggit natin last time nga is ang Boom Esports, which is sila ang unang team na nakasecure na itong playoff spot dito sa PKL Fall 2026. But itong recently na katatapos lang ng week 4 matches, ang final week nila, ang TNT Tropang Alab naman ang nakasecure ng second upper bracket semifinal spot dito sa PKL Fall 2026. So itong team na to, no, napanalo na nila ang both matches nila for the final week dito lamang sa tournament na to. At syempre, sa PKL Fall 2026, itong TNT Tropang Alab ay natalo nila itong Team Nemesis PH, Team Nemesis PH at MDM Esports. So itong itong ang team natin, no, is na 3-1 win nila ang win over Team Nemesis PH. And na-sweep naman nila itong MDM Esports ng 3-0 para makuha nila itong second spot ng playoff. So itong teams na to, no, itong Boom, so sila yung second, actually yung TNT, second sila with an 8-1 record behind itong unbeaten leader natin na Boom Esports, ang ating reigning champions nitong PKL. At yun nga, ang Boom Esports is natapos kasi nila ang regular season na to with a 9-0. Perfect 9-0. Wala silang talo dito sa buong season. At kaya sila ang unang nakakuha ng playoff spot dito lamang sa PKL Fall 2026. At itong TNT, nagkaroon sila ng isang talo lamang dito sa labanan nila. Pero sila pa rin ay nakuha ng pangalawang playoff spot dahil syempre yung sa record nila, 8-1. So, itong TNT is nakuha lamang nila ang kanilang talo over Boom nung week 2. So, sa versus sa reigning champions lang sila natalo dito. Kaya, ayun, yung kanilang naging record, 8-1. So, pero sila pa rin, syempre, dahil pasok na sila sa playoffs, sila ang silang dalawa with Boom ang top 2 teams, which is sa playoffs ay ano na sila, nasa upper bracket semifinals na sila. So both itong TNT and Boom Esports sa doon na magsisimula ang kanilang labanan sa upper bracket semifinals. At syempre, since sila yung top 2 teams dito lamang sa regular season. But yun nga, other teams nga natin, no, is itong J-Game Esports, Titan Esports Club, tapos ang Sharks and Team Nemesis PH. Sila ang apat na teams naman na pasok na sa play-ins. So play-ins pa lang sila dito, itong apat na teams na to. So J-Game, Titan, Sharks, and Team Nemesis ang maglalaban-laban dito. So ang J-Game Esports, sila ang pangatlo with a 7-2 record, no, sila ang nakuha ng unang play-in spot dito. At recently nga dito sa katatapos lamang na regular season nila is napanalo na naman nila yung 2 matches sila nito over Titan Esports Club na 3-1 nila and a narrow 3-2 win over Team Nemesis PH. Kasi sila ang nakuha ng third spot dito sa regular season with a 7-2 record. And ang pumapang-apat naman dyan ay ang Titan Esports Club, which is sa panalunan nila ang isang game nila sa final day of week 4, which is versus code unknown 3-0 sweep din yan. So sila ay may 6-3 record at pang-apat nga dito sa regular season. Dati ano sila eh, nasa around the 1-2. Top 1-2 sila noong mga naunang weeks but dahil lumahabol nga itong other teams nga nito no, nakapag-refresh and reset sila after nung pause nila for Asian Games. And itong dumating na final week is nakabawi itong mga teams na to to get those spots. And syempre, ang fifth spot dyan ay ang Sharks, which is my 5-4 record. Umangat sila one spot above. So, itong Sharks na to, no, is nakuha nila yung wins nila over Hive All-Stars and Team Alpha. So, sila ay pumapang lima dyan with a 5-4 record. And itong sixth place team natin na Team Nemesis PH ay bumaba dito from 5th to 6th na siya with a 4-5 record naman. So, ang Team Nemesis PH ay despite losing those two matches nga no, dito sa kanilang last week, is nakuha pa rin lang 6 spot kasi yung other teams nga dito sa below the standings ay hindi naabot yung kanilang record to get the spot dito sa playoffs. So, other teams, eliminated teams na dito ang Hive All-Stars with a 3-6 record. Tapos, ang MDM Esports na may 2-7. Ang Code Unknown in 9th with 1-8. And Team Alpha sa last place with a 0-9 record. So, winless naman ang Team Alpha dito sa PKL Fall 2026 regular season. So, yan ang kanilang standings netong dito sa PKL Fall. At, syempre, yung kanilang play-in stage ay magsisimula naman sa October 9. So, October 9 pa. Matagal-tagal pa yung ano nila. Simula ng kanilang play-in stage. So, it's gonna be a Thursday. So, parang 2 weeks pa ata bago magsimula itong play-ins nila. But, yun nga, since magsimula yon, ang ano naman nila dito, ang kanilang bracketing nga dito sa play-in stage ang maglalaban. Syempre, ang 3rd to 6 teams, which is ang J-Game Esports versus Team Nemesis PH sa first match nila. At syempre, ang second match ay Titan Esports Club versus naman sa Sharks. So, kung sino manalo dito sa play-ins ay mag-a-advance sa upper bracket semifinals. So, laglaga naman din itong play-ins. Kung sino matalo, syempre, eliminated na dito sa kanilang sa tournament na to. At syempre, kung sino mag-a-advance upper bracket semifinals versus tong mga teams na to, ang top 2-seeded teams natin ay ang TNT, Tropang Alav, at ang reigning champions na Boom Esports. At yun nga, ang isang match nga na itong play-ins, actually matches ng play-ins ay best of 7 with ultimate battle na agad. So, makikita natin kung ano yung magiging labanan nila dito. And sa starting ng playoffs, which is magsimula sa upper bracket semifinals, October 30 na yan, at double elimination format na rin siya, which is itong mga teams na to. So, all matches! Grabe, all matches pala dito ay best of 7. So, walang best of 5. Puro best of 7 na lahat ng matches with ultimate battle. Grabe, mahaba to. Sobrang haba ng mangyayari ito pag talagang gusto talagang umabante ng teams dito. Lalo na pag ultimate battle, no? Abot pa yan ng 20 plus minutes, almost 30 yan. And syempre hanggang grand finals, no? Best of 7. Lalo na pag grand finals, makikita natin kung saan tayo mapupunta sa mga ano nat sa tournament na to. At syempre ang mananalo diyan or actually top 3 teams diyan dito sa tournament na to ay makapasok pala dito, no, sa KIC 2026, which is ang Honor of Kings International Championship 2026 na ano pa ito, to be dated pa kung kailan mangyayari. Pero yun nga, ang top 3 teams, sila ang advance dito sa big tournament na to kasi international nga yung tournament na to eh. At yun ang mangyayari sa ating no, ang ating top 3 para dito sa PKL Fall 2026. Yan, exciting na kasi ano na, papunta na tayo sa playoffs, play-ins and playoffs. Tapos malalaman na natin sino pa soon ang makapasok dito sa KIC 2026. So, running netong playoffs ay from, syempre, yung play-ins October 29, playoffs October 30 hanggang November 8. So, ang grand finals ay gaganapin pa sa November 8. So, abangan natin yan kasi malalaman din natin sooner or later kung saan man ang venue netong ano no mangyayaring playoffs netong PKL Fall 2026. So yan lamang muna updates natin dito sa Honor of Kings for the PKL Fall 2026. So good luck to the teams na lalaban nga dito sa play-ins muna bago nga sa playoffs, at we'll see sino ang mag-a-advance sa mga teams at sino makakuha ng top 3 or 3 slots for the KIC 2026. And with that, syempre, magbibigay muna tayo ng break, and sa pagbabalik nga, more updates naman at tutungo muna tayo din doon sa Valorant. So don't go away.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Sports Radio 918 AM.

And we're back dito sa Esports Explore, dito lamang sa Sports Radio 918. At syempre, dito naman nga tayo no, sa Valorant, na itong ongoing Valorant Champion Shanghai 2026. Dito lamang sa China. No? At grabe, kawawa naman yung Pacific teams natin dito. Actually, thank you sa Pacific teams. Ayan, unayin na natin itong recently nga, no, is... etong ating Filipino standout na si Adrian Invireyes at syempre ang kanyang team na Paper Rex ay nag-bow out na nga dito sa Valorant Champion Shanghai 2026. So, thank you nga dito no, sa kaila Invy at syempre sa Paper Rex nga na team niya na lumaban nga dito para sa Valorant Champion Shanghai. At syempre... yun nga is dito sa kanilang labanan sa playoffs, nilaglag sila last time netong T1, itong South Korean team na T1 dito sa playoffs at dun sa lower bracket first round sila. So actually nung una kasi is nasa upper bracket quarter final sila, nakalaban nilang former world champions na Loud, natalo sila sa Loud 0-2 at nalaglag sila sa lower bracket round 1, which is nakatalo sa kanila ang T1 at na 2-1 sila ng T1 dito sa kanilang labanan sa lower bracket round 1. So natlaglag ang Paper X dahil nga unang-una sa game 1 nila 7-13 sa Lotus, nagbounce back naman sila dito sa Ascent, which is 13-6 win. But yun nga, yung T1 nag-rally from 3-9 halftime deficit. So 3-9 na, hindi pa tinapos ng Paper Rex dito sa deciding map na summit. Kaya nabaliktad sila na itong T1 at na-secure ang 13-11 victory at na-eliminate nila itong Pacific squad na Paper Rex. So kaya sila ay nalaglag at... nagpaalam na dito sa Valorant Champions Shanghai 2026. At yun nga, syempre no, yung ating despite nga nito na nag-end na yung international season without a trophy, itong si Invy, natulungan niya naman ang Paper Rex na ma-finish yung kanilang seasons with runner-ups dito sa Masters events nila, which is yung nanalo sila sa VCT Pacific Stage 1 and yun yung first regional championship niya since joining the league noong 2023. So, itong elimination na neto nila Invy at ng Paper X, ito na dito na nag-e-end ang tournament run for our Philippine-based representatives following nga nitong mga earlier exits nga nung other nating Filipino standouts na si Patman at si Savvy8K dito sa Global Esports. So, nauna na tong ating two Filipino players with their teams na umexit nga sa group stage. At sumunod naman itong Paper Rex with Invy na nag-exit na sa from lower bracket round 1 dito sa playoffs. Kaya nagpaalam na ating itong Philippine based representatives natin dito lamang sa Valorant Valorant Champion Shanghai 2026. At isa pa dito no, since yung last Pacific squad sana ay ang T1 but nalaglag sila ng G2 Esports na 2-1 sila dito yung T1. So, kaya natapos na ang run ng buong Pacific dito sa Valorant Champions Shanghai 2026. So, thank you sa Pacific teams natin na nag-represent dito sa international tournament na to. At yun nga, ngayon naman ay ang naglalaban.

kasi itong Valorant Champion Shanghai. So, itong Europe team na Vitality, laban nga dito sa Brazil team na Loud. And syempre, sa lower bracket nga, no? Maglalaban pa dyan sa lower bracket semifinals ang 100 Thieves versus G2 Esports. So, sila naman ang dalawang naka-abante dito sa lower bracket semifinals, which is best of 3 din. October 16 din ang kanilang labanan. So, abangan nyo yan. Ang North American team neto, 100 Thieves. At syempre, ang isa pang North American team na G2 Esports. So, let's see. Sino abante sa lower bracket finals naman dito sa two teams na to. But yun nga, syempre, dyan din nagtatapos ang ating teams. But may mga next, ano naman tayo, tournaments. Kasi tapos na yung ano, no? Yung kanilang international season dito. So, next year naman muli, di ba? Dadating din yan. Dadating din tayo dyan na makukuha din nila ang inaasam-asam na trophy, lalo na itong si Envy. But yan ang ating updates with our Valorant Champions 2026. And syempre, ngayon naman, no, is tungo muna tayo, no, sa isang update natin dito from the PESO organization. Dito sa Philippine Esports Organization, no, actually, nag-explore sila ng scholarship program dito to help nga yung current and former national esports athletes natin na pursue yung higher education. So, following nga netong katatapos lamang na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, ang PESO Executive Director na si Marlon Marcelo ay sinabi nga niya, no, na ang federation ay in talks with educational institutions para ma-offer athletes degree and diploma courses including online programs. At ang initiative nga nila dito ay matulungan yung mga atleta na ma-continue nila yung education nila despite na may demanding training at competition schedules. Syempre para ma-prepare yung life nila after retirement. So, yun yung sabi ng ating PESO Executive Director na si Marlon Marcelo. So, na-explore pa naman nila yon, yung programs na yon. At syempre, no, kaya nga meron nga din tayo, no, actually esports na course sa iba't ibang schools. Sayang nga, no, hindi naabutan. Actually, bet na bet ko pa sana naman yon. Kaso, ayun na. Nahuli na ang lahat. Grabe talaga. Walang esports sa era natin. Ano lang, yung talagang laro-laro lang tayo nun. At kung sino makuha. But, yun nga. Ngayon, nag-upgrade na lahat. Tapos, after a year nang nawala ako, is nawala na sa school. Sa university, ganun, ano na, biglang may dumating, esports course program. Grabe talaga. Sayang naman. But, yun nga, syempre, for the other, ano, no, mga kabataan na gusto i-pursue ng esports is, syempre, major nyo na yan, no. Oo nga, pwede ka mag-major, oo, tama, like Dota 2 or LOL. Talagang, ano, kung saan talaga specific na laro. Ganon. Ay, iba na ata yun. Muntikan ko nabanggitin. Pero, syempre, yun yung masaya sana, no, na kung yun talaga yung gusto mong gawin, diba? yun talaga yung i-pursue. Lalo na at na-encourage naman na kung malaki naman mapupuntahan mo kung talagang i-pursue mo yung isang bagay, di ba? At syempre nga, no, actually, di ba, nakita pa nga natin yung C-Ball is hold sila ng registration.

0: to, no, sa ano, Valorant. Actually, dapat sumali ka na dun, Boss Jeff. Dito sa Valorant, ano nila, sa Valorant registration nila, no. O nga, dapat dati, oo. Kaso, eto ngayon, this time, actually, I think nag-ongoing na ata yung, or natapos na yung parang qualifiers nila. Eh, tapos, syempre, yung ano nila, no? Yung sa November pa, yung pinaka mismong labanan, kung sino makukuha ng Cebol team for Valorant. Iba na ngayon, ano na, hindi na fast hands, hindi na fast hands yung pindutan. Medyo slow hands na, ganun. Eh, ganun talaga pag tumatanda na, no? And, syempre, kung nakasali man kayo doon sa, di ba, sa nakapag-register kayo doon sa Cebol registration for Valorant, tapos kung nakasama man kayo sa qualifiers, no, at nakapasok pa kayo doon sa ano, no, sa kanila maging official mismong tournament sa November, is maganda opportunity yan. Kasi lang ang hirap lang talaga pag may ano, may marami kang may trabaho ka, ganun. Pero kakayanin, di ba, kung naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo. But yun, syempre good luck doon sa mga kasama at maglalaban nga dito sa Cebol Valorant edition nila. And who knows, sila yung magiging next na Cebol Valorant team na magre-represent naman sa mga next tournament. And with that nga, no, is magbibigay muna tayo ng last break na nga natin. And sa pagbabalik, ito, tungo na tayo doon sa ano, no, sa katatapos sama na Blast Slam 8. So, magbabalik ang Esports Explorer, kaya don't go away.
1: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
2: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
3: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpa-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
2: Sa Iloilo City naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
4: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
2: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
1: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Rion 6.
2: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño.
1: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
5: Sports Radio 918 AM.
0: And we're back dito lamang sa Esports Explorer with our final moments nga dito, no, is tungo naman tayo dito sa katatapos lamang nito sa international, no, ang Blast Slam 8. At itong Blast Slam 8 ay syempre naginanap dito sa Malta City. And itong tournament na to is syempre may nanalo na. At walang iba yan kundi ang Team Yandex. Grabe, lakas naman ang Team Yandex. So now ang Eastern European Dota 2 powerhouse na Team Yandex ay nakoronahan na champions of the Blast Slam 8 after nila matalo ang reigning TI champions na Team Spirit 3-1 dito sa best of 5 grand finals. Ano ba dito? Wala ba sa si Collapse dito sa Team Spirit? Ay, kaya pala. Sa bagay, no? Malakas kasi si Collapse. Tapos, expected ata talaga dito Team Spirit. But, yun nga. Si Bachok yung offlane malakas pero iba pag si Collapse. Well, ganun talaga, no? Is minsan pag depende talaga din dito sa kanilang team. At yun nga, Team Spirit panatalo na itong Team Yandex. And yung victory nila is with Team Yandex, nakuha nila ang prize na syempre $270,000 yan. Wow! So eto na yung second Blast title nila after Blast Slam 7 nung June. At ngayon Blast Slam 8, sila naman muli ang nanalo dito sa torneo na to. Tapos ito na ay isa sa mga titles na inad na sa kanila, no? After nilang manalo nga dito sa PGL Wallachia Season 9 noong late September. So Yandex have also won the first two major tournaments of the 2026 to 2027 competitive season. So grabe. So itong Team Yandex kasama pala dito si ATF, si Amarda F, na-sign pala siya dito as new offlaner following nitong exit nila sa Team Falcons, no? Kaya ito isa sa mga decision din nila, sabi nga daw na proved to be the biggest move of the post TI 2026 roster shuffle. So dito na pala napunta siya sa team na to, sa Team Yandex. At yun nga, sa laban nga nila dito, no, pagdating sa Grand Finals, na 3-1 ng Team Yandex ang Team Spirit. So nakuha ng Team Spirit yung unang laruan nila dito sa Game 1. But after that is reverse sweep pala to, no? Kaya na 3-1 ng Team Yandex itong Team Spirit. So, kaya sila ang nakakuha ng title dito sa Blast Slam 8. Malakas din yung Team Spirit kahit si Batch yung offlane. Pero, tinalo pa revision sila at Titanic. Oh, grabe pala. Malakas din naman pala, pero yun nga lang, diba? Iba lang talaga yung nangyari dito pagdating sa Grand Finals. So, since na-defeat nga ng Yandex ang Team Spirit para ma-claim yung Blast Slam 8 Championship, no? Na since nakuha nga ng, yun nga, yung unang game ng Team Spirit, na dominate nila yung unang game nga dito, no. But pagdating na sa game 2, no, ito na tinry ng Yandex na itay yung series muna, no. Syempre, at itong both teams na to talagang meron sila early game tapos with a massive team fight win sa 23 minutes nga, no. Talagang nakuha ng Yandex yung lead at doon na nagsimula yon sa game 2. Kaya patuloy nga, no, nila nakuha yung momentum until nga neto. Pagdating na nga sa game 3, talagang tinatry pa rin ang spirit na makuha nga tong game 3. But syempre nakuha ng Yandex with the full advantage of their opponents, no. Yung kanilang control talaga sa game. Nakuha nila yung control dito sa game. Kaya nakuha nila yung 2-1 series lead. Then after that, na-close out na ng Yandex ito by taking game 4 nga, no, dito sa laban nila. At talagang they came away with the lead netong Yandex dito. At syempre, talagang nag-strike back sila with sa labanan nila versus dito sa Team Spirit. But it was not enough to stop nga yung etong Team Yandex na to. Kaya nakuha pa rin ng Yandex sa 3-1 series victory after 56 minutes of action. So kaya sila at tinanghal na champions nga dito ng Blast Slam 8. Kaya congratulations dito sa Team Yandex. Sila nakuha ng pinakamalaking prize na 270,000 while ang Team Spirit ay nagsettle ng $135,000. And with that, sila ang nanalo, kaya congratulations sa Team Yandex. And yan muna ang lahat-lahat ng updates nga natin for this time sa Esports Explorer. At syempre, dito na tayo magtatapos sa ating programa. At batiin nga natin lahat ng mga nakasama na nga natin dito. Lamang lala na dito sa Master Control at sa Warcast. Nandyan si Ma'am Nida Reskin Soriano. Nandyan si Engineer Gemart Rocamora. Ang Malolos Transmitter at ang ating EP na si Timothy Tapares. At andito rin ang ating pinakamasarap na kasama na si Matthew Pacheco. At shoutout pa rin dito sa ating Dota 2 pro player na si Jess Laid. Ano na ba to? Nakaakyat na ba to Arcon? 5-kilometer runner. Oh, tama, si Jess Laid. Abangan natin yung 10km. Ano to? Bakit may Samyup specialist dito? Pero syempre, ayun, at ang ating, syempre, babatingin ko na rin aking mga magulang na si Jaimet Laidali at ang significant other na si Toby. At syempre, tumuli ang Esports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. Magandang araw sa inyong lahat.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1104.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, tulong sa mga Pilipinong apektado ng pag-atake sa Saudi Arabia, tiniyak ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration.
0: Headlines.
3: Contingency plan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia, nakahanda sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng Saudi attack.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na gagawin lahat ng paraan para matapos na ang karahasan sa mga paaralan.
0: Headlines.
3: Dagdag bawas sa langis, epektibo na ngayong Martes.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Singapore magkakaroon ng kasunduan hinggil sa paggamit ng nuclear energy.
0: Headlines.
3: Kooperasyon ng publiko sa matagumpay na ASEAN hosting ng Pilipinas, hinihiling ng gobyerno.
0: Headlines.
3: Department of Labor and Employment patuloy ang konsultasyon sa mga manggagawa at employer para sa dagdag sahod.
0: Headlines.
3: At manifestation ng prosecution na alisin na ang kasong panunuhol sa Articles of Impeachment, inaasang tatalakayin ngayon ng Senate Impeachment Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Martes at 13 ng Oktubre. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide na papakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang tulong sa mga Pilipinong apektado ng pag-atake sa Saudi Airport. Ayon sa DMW, nasa 30 Pinoy ang stranded sa Riyadh na nabigyan na ng accommodation ng airlines at mga hotel na katuwang ng kagawaran. Nasa 87 Pinoy naman ang nabigyan ng temporary hotel accommodation at tulong pinansyal matapos ma-divert ang kanilang flight sa Jeddah. Pinagkalooban din ng tulong ang mga OFW na na-stranded sa King Abdulaziz International Airport sa Jeddah na pauwi na sana sa Pilipinas at mga Pilipino na apektado ng kanseladong flights mula Ninoy Aquino International Airport patungong Saudi Arabia. Tiniyak din ng DMW na tuloy-tuloy ang ugnayan nila sa gobyerno ng Saudi para proteksyonan ang mga Pilipino doon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalawig ng Philippine Airlines o PAL hanggang November 29 ang suspensyon sa mga flight na papunta at pabalik ng Riyadh, Saudi Arabia kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi. Ayon sa PAL, sakop ng suspensyon ng flight PR654 at PR655 sa pagitan ng Pilipinas at Riyadh. Patuloy namang sinusuri ang evolving security situation sa King Khalid International Airport kung saan sinuspinde ang operasyon noong October 10. Sa kabila ng mga pag-atake, hindi naman ipatutupad ng gobyerno ang deployment ban sa mga Pilipino na patungo sa Saudi Arabia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senador Joel Villanueva nanawagan ng sapat na emergency funds para sa mga OFW sa gitna ng mga pag-atake sa Saudi Arabia. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nanawagan si Senate Committee on Labor Chairman Senador Joel Villanueva na tiyaking sapat ang emergency funds para sa mga agarang pagtulong sa mga overseas Filipino workers o OFW na maapektuhan ng krisis sa ibang bansa. Ito'y kasunod ng sunod-sunod na pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan apat na Pilipino ang iniulat na nasugatan at tatlo sa mga ito ang nangangailangan ng intensive care. Kinundina ni Villanueva ang pag-atake at pinasalamatan ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at OWA sa agarang pagtugon at patuloy na pagmumonitor sa kalagayan ng mga Pilipino. Binigyang diin ng senador ang pangangailangang matiyak na may sapat na pondo ang DMW at OWA kabilang ang aksyon at emergency response funds para hindi maantala ang tulong sa mga OFW na nanganganib sa ibang bansa. Sa ilalim ng panukalang 2027 national budget, aabot sa 11 billion pesos ang pinagsamang pondo ng DMW at OWA. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Handa na ang contingency plan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng pag-atake sa King Khalid International Airport. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat, inaasahang mareresolba ang tensyon sa tulong na rin ng diplomatic efforts. Nakaalalay naman ang embahada sa mga na-stranded na Pilipino, lalo't mananatiling kanselado ang operasyon ng paliparan hanggang October 17.
5: The contingency plans are in place. Nire-review po namin yan depending on the emerging scenarios po. But as of now, we are pretty confident that things will not deteriorate further na it will require the massive repatriation ng mga tao. It won't. We are hoping na yung mga diplomatic efforts will really prove effective in the coming days or weeks.
3: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpadala na ng team ang Department of Migrant Workers o DMW sa Estados Unidos para bigyan ng legal support ang mahigit 200 Filipino seafarers na umano'y pinadeport ng walang akses sa abogado habang sila'y iniimbestigahan o tinatanong ng mga otoridad. Pinangunahan ni na DMW Undersecretaries Bernard Olalia at Felicitas Sabay ang grupo na tumulak patungong Washington DC para makaharap si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Tumanggi namang magkomento si DMW Secretary Hans Leo Kakdak kung legal o hindi ang deportation ng 239 Filipino seafarers na nagkatrabaho sa cruise o sa mga cruise ship sa Estados Unidos. Una nang sinabi ng US immigration officers na ang access sa child pornography ang dahilan ng deportation ng ilang seafarers, bagay na itinanggi ng mga Pilipino. Bukod sa legal assistance, magbibigay din ng pamahalaan ng employment facilitation sa displaced Filipino seafarers gamit ang Action Fund.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Gagawin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng paraan para matapos na ang karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, nakakabahala ang mga insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan, kaya patuloy na nagsisikap ang pamahalaan para masolusyunan ito. Sinabi ng Pangulo, dapat tutukan ang mga ugat ng dahilan ng karahasan na nagdudulot ng generational problem sa mga kabataan. Walaan niya sa mga pulis o edukasyon ang problema, kundi sa kaisipan o psychology ng mga estudyante. Tiniyak pa ng Pangulo, may mga hakbang na ang pamahalaan para matiyak ang mga seguridad sa mga paaralan, gaya ng paglalagay ng metal detectors at paghikayat sa mga paaralan, guro at mga magulang na maging mapagmasid sa mga bata.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniulat ng Department of Education o DepEd na wala pang 50% ng 47,000 pampublikong paaralan sa bansa ang may CCTV cameras. Sa kabila nila nito, maraming insidente ng kaharasan na naganap sa nakalipas na mga buwan. Ginawa ng DepEd ang pahayag sa deliberasyon ng House Committee on Basic Education and Culture sa iba't ibang panukala hinggil sa seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, target ng kagawaran na makabitan ng CCTV ang lahat ng paaralan sa 2028. Samantala, iniulat din ng mga opisyal ng DepEd na halos 50% pa lang o 50% pa lang ng lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ang may security guards.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pananambang sa isang mamamahayag sa Albay, kinundina ng Philippine National Police sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Maring kinundina ng Philippine National Police ang pag-atake kay Adrian Golden Boy Loterte, angkor ng RBN News Television. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Martates Jr., kanya nang inatasan ang Daraga Municipal Police Station at Albay Provincial Police Office na sundan ang lahat ng posibleng lead sa investigasyon. Pinatitiyak din ng PNP Chief na mapepreserba ang mahalagang ebidensya at tukuyin at arestuhin ang suspect sa pamamaril. Binaril si Lorete ng mga hindi pa nakikilala ng salarin sa kanyang panaderya sa barangay San Roque, Daraga, Albay. Dapong alas 4:10 hapon itong Lunes. Batay sa ulat ng pulisya, nagpaputok ng ilang beses ang isa sa dalawang suspect kay Loterte bago tumakas sakay ng isang puti at itim na motorsiklong patungo sa barangay Kimantong. Agad namang isinugod si Loterte sa Daraga Doctors Hospital upang mabigyan ng karapatang lunas. Ngunit kalaunan ay nasawi rin. Magigipag-ugnayan din ang PNP sa Presidential Task Force on Media Security upang matukoy kung may kaugnayan sa trabaho ni Loterte bilang media man ang naturang insidente. Kasunod nito, hinimok ng PNP Chief ang sino mang may pagkakatiwalang impormasyon, larawan o video na may kaugnayan sa insidente na makipagtulungan sa mga investigador. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naparatili ng Pilipinas ang Tier 1 status sa 2026 Trafficking in Persons Report ng State Department ng Estados Unidos sa loob ng 11 sunod-sunod na taon. Ang Pilipinas at Singapore, Pilipinas at Singapore lang ang dalawang bansa sa Asia na nakatanggap ng pinakamataas na ranking sa naturang ulat. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bunga ito ng pag-isikap ng International Agency Council Trafficking sa pangunguna ng Department of Justice. Magisilbian niyang inspirasyon ito para mas mapalakas pa ang kampanya laban sa human trafficking.
7: We are delighted by this retention of our Tier 1 status. We welcome this with pride and humility, of course. It is an achievement, but of course, there's still a lot of work in progress. There's still a lot of evil out there, a lot of human trafficking out there.
3: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magkakaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Singapore Nuclear Research and Safety Institute at Philippine Nuclear Research Institute para sa nuclear energy cooperation. Ito ang sinabi ni DOST o Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Valerie Ann Samson kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa programang Boses, sinabi ni Samson na hindi lang sa nuclear program interesado ang Singapore kundi sa iba pang larangan.
8: We will be having studies on new technologies as well as nuclear safety for research and technical assessments. And then, meron ding mga collaborative research na hindi lamang sa nuclear energy, kundi meron rin sa ibang larangan. Kasi meron rin naman tayong expertise sa ibang larangan ng nuclear science and technology.
3: Si DOST Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Valerie Ann Samson.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Environment and Natural Resources o DENR nagdeploy ng mga makabagong teknolohiya para sa real-time El Nino monitoring. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Gumagamit na ngayon ang Department of Environment and Natural Resources ng makabagong teknolohiya para sa real-time monitoring at maagang pagtukoy sa mga panganib na dulot ng El Nino. Kabilang sa mga ginagamit ngayon ang automated weather station satellite-based heat stress mapping at geographic information system-based risk modeling para makapagbigay na agarang babala sa mga LGU at mga tauhan sa mga apektadong lugar. Sa Aurora, minomonitor ng DNR ang heat stress sa mga coral reef. Sa San Agustin Marsh Wildlife Sanctuary naman sa Caraga, ginagamit ang datos mula sa weather stations para makabuo ng mapa ng panganib pagdating sa sunog sa peatlands at makapagsagawa ng mas target na pagpapatrolya. Sa Ilocos Region, nagtatag na rin ang DNR ng Red Flag Alert System na konektado sa PAGASA, habang sa Caraduanes at Masbate ay ginagamit ang datos mula sa weather stations para matukoy ang mga lugar na nakararanas ng pagkatuyo pagdating sa kagubatan. Inatasan na rin DNR mga regional office to na palakasin ang mga programa pagdating sa pagtitipid ng tubig at patuloy na pagsubaybay sa mga palatandaan ng tagtuyo. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, mahalaga ang napapanahong impormasyon para maagapan ang mga banta sa kapaligiran at maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan sa gitna pa rin ng El Nino. Mula sa DNR, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking tulong ngayon sa mga mag-asaka ang paggamit ng Automated Furrow Irrigation System o AFIS sa gitna ng pag-iral ng Very Strong El Nino. Ang AFIS na pinondohan ng Department of Science and Technology o DOST ay gumagamit ng real-time irrigation para matukoy kung kailan at gaano karaming tubig ang kailangan sa pananim. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni CLSU Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization Director Dr. Marvin Sinense na bukod sa diesel, nasa 40-50% ang matitipid na tubig dahil sa teknolohiyang ito.
10: Ang layunin po nito ay para makatipid ng tubig at the same time ay makatipid po tayo ng enerhiya na ginagamit natin sa pagpapatubig.
3: CLSU Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization Director Dr. Marvin Sinense.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigpit na ang pagbabantay at paghahanda ng Department of Health o DOH sa mga sakit na kakambal na banta ng Very Strong El Nino at matinding init. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Health Spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis, inaasahan nila ang pagsipa ng kaso ng mga sakit gaya ng gastroenteritis, typhoid fever, diarrhea, gayon din ng heat stroke, heat cramps, atake sa puso at high blood pressure. Naglabas na rin ng advisories ang DOH, ang mga health center at ospital hinggil sa paghahanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Kaya naman makatitiyak na handa ang medical institutions at mga ospital sa buong bansa.
11: Meron na po tayong nilabas na mga advisory sa ating mga pampubling ospital at sa ating mga CHDs, no? Meron na tayong mga nirelease na mga materials, no? Nilabas ng ating Health Promotion Board tungkol sa pag-iingat sa epekto ng El Nino. So handa na tayo dyan.
3: Si Health Spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umapela ang Department of Energy o DOE sa publiko na magtipid sa kuryente at enerhiya kasunod ng inaasang epekto ng Very Strong El Nino sa energy sector. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, asahan na ang kabawasan sa supply ng kuryente, bunsod na rin ng 40% supply reduction sa hydropower at 20% supply reduction naman sa solar power. Hindi naman tumitigil ang DOE sa pagpapabilis ang deployment ng energy barges, partikular sa Visayas at Mindanao, ngunit posibleng sa unang quarter pa ito ng 2027 ma-deliver.
12: Meron tayong reduction on supply. So, kaya yung barges, talagang kailangan pumasok siya. Unfortunately, it cannot come sooner kasi may mga logistics at may mga contract pa silang hinihintay. It can only come in, the fastest would be about first quarter 2027. Pero in time na rin siya pag El Nino and January. Summer.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kooperasyon ng publiko para sa isang matagumpay na ASEAN hosting ng Pilipinas, hinihiling ng gobyerno. Si Raquel Bayan sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Umaapela ang Armed Forces of the Philippines ng buong suporta mula sa mga Pilipino para sa isang ganap na mapayapa at matagumpay na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa Bagong Pilipinas ngayon, inilatag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla ang mga ginagawang paghahanda ng kanilang hanay para sa seguridad sa paparating na summit. Anya, napakahalaga ng kaganapang ito kaya't malaking bagay ang kooperasyon ng publiko lalo na ang pagsunod sa mga kinakailangan hakbang at instructions mula sa mga otoridad. Sabi ng opisyal, ang ASEAN Summit ay isang oportunidad para sa bansa na maipakita sa international partners nito ang kakayahan na pangunahan ng isang ligtas, isang maayos at isang secured environment para sa summit. Ang pamahalaan, gagawin ani ang lahat ng dapat itong ipatupad upang maging matagumpay ang summit at para maisakatuparan ani ito ng maayos, mayroong kumpiyansa, professionalism at confidence, kailangan ng gobyerno ang tulong ng mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dapat paghandaan ng Pilipinas ang pagbuhos ng mga pamumuhunan mula sa Singapore kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni economist Michael Ricafort na dapat ipatupad ang ilang reforma sa harap ng inaasahang mga pamumuhunan na magpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Dagdag nito, maaari ring ipatupad ng Pilipinas ang best practices ng Singapore.
14: Marami kasing pwedeng i-replicate pagdating sa infrastructure, no? Mm-hmm. Na kitang-kita, makikita mo talaga doon. Ayun yung, kasi yun ang labanan ngayon, no? Dapat yung anong mag-expedite ng economic growth and development natin. Adapting the best technologies, lalo na sa infrastruktura.
3: The economist Michael Ricafort.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ugnayan ng Pilipinas at United Kingdom, mas pinalakas pa ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, Chad. Sa layunin ng mapalakasin ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom, nakipagpulong nga si Department of Trade and Industry Secretary Chris Roque sa mga negosyante at leader ng industriya sa kanilang official na working visit sa United Kingdom. Layunin ng mga pagpupulong na palawakin ang access ng mga produktong Pilipino sa pandaigdigang pamilihan, makahikayat ang mas maraming pamumuhunan at magbukas ng mga bagong oportunidad para sa mga negosyong Pilipino at mga manggagawa. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay at shed, ang pagpapalawak ng pananaliksik sa larangan ng pharmaceutical o pharmaceutical, pagpapaunlad ng mga serbisyong pinansyal gamit ang digital na teknolohiya at pagpapalawak ng presensya ng mga produktong pagkain ng Pilipinas sa merkado ng UK. Tinalakay rin ang pagtanggap, Chad, ng mga bagong negosyo at oportunidad sa pamumuhunan na maaaring makatulong sa paglikha ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ayon niya sa DTI, BBKDE ng mga natura pang ikipag-ugnayan ng potensyal ng Pilipinas bilang katuwang ng United Kingdom sa inobasyon, pamumuhunan at inklusibo paglago ng ekonomiya na naglalayong maghatid ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Chad, wala pa rin dito sa DTI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Target ng Pilipinas na makaakit ng higit 57 milyong dolyar na pamumuhunan sa agrikultura sa Global Investment Forum sa linggong ito. Ayon sa Food and Agriculture Organization o FAO at United Nations o UN, maglalatag ang Pilipinas sa mga panukala sa pandaigdigang financial institutions at pribadong investors sa FAO Hand-in-Hand Investment Forum. Idaraos ang Investment Forum sa headquarters ng FAO at UN sa Rome sa Italy mula ngayong araw hanggang October 16. Kabilang anya sa mga prioridad na produktong agrikultural, ang kape, seaweed, mangga, langka at cocoa. Pangunahing layunin anya ng mga panukala na pataasin ang kita ng mga mag-asaka, lumikha ng oportunidad pang ekonomiya sa mga kanayunan at palakasin ang climate resilience. Ang programang ito ay resulta ng pagtulungan ng Department of Agriculture, FAO at Asian Development Bank.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagpapatuloy ang konsultasyon sa mga manggagawa at employer para sa posibleng dagdag sahod sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, nagsagawa na ng mga public hearings at consultations ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kabilang ang Calabarzon kung saan pinakahuling nagpatupad ng wage hike. Kasunod nito, nakatakda rin magsagawa ng konsultasyon sa Central Luzon kabilang ang Pampanga, Bulacan, Clark, Subic at Zambales. Nilinaw naman ni Tolentino na nakadepende sa magiging desisyon ng mga Regional Wage Board ang halaga at schedule ng dagdag sahod na maaaring ipatupad ng isang bagsakan o paunti-unti.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Bureau of Immigration o BI ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng border protocols kaugnay sa isyu ng pneumonic plague sa Russia. Sa panayam ng programang Boses kay Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan, sinabi niya nga patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Department of Health at Bureau of Quarantine hinggil sa pinakabagong health advisories sa pneumonic plague. Sa ngayon, tiniyak ng Department of Health na wala pa namang ipangamba o dapat ipangamba dahil wala pang kumpirmadong malawakang transmission na iniimbestigahan pa rin iniimbestigahan pa rin sakit. Git ni Hassan, hindi sila nagpapatumpik-tumpik at mahigpit pa rin ang kanilang screening at protocols lalo sa mga pumapasok sa bansa.
16: Patuloy naman po tayo nagmamonitor ng mga official na travel at health advisories po na manggagaling sa ating Department of Health at saka Bureau of Quarantine. Bilang sila po yung mga pangunahing mga ahensya po na makakapagsabi sa atin kung meron na pong mga hakbang na dapat pang ipatupad sa ating mga international ports of entry and exit.
3: Si Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Very low risk ang Pilipinas sa banta ng napaulat na pneumonic plague sa Russia. Ito ang sinabi ni Health Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon sa opisyal, puspusan ng mga paghahanda ng mga kaukulang ahensya ukol dito at hindi pa anya kumpirmado na ikinamatay ng isang individual sa Russia ay dahil sa sinasabing pneumonic plague.
11: Ang Pilipinas no ay very low risk dito sa banta ng quote-unquote pneumonic plague. Pero ang ating Bureau of Quarantine at saka yung ating Epidemiology Bureau puspusan no ang paghahanda at pagiging alerto nila para kung sakasakali man na meron talaga handa tayo sa ganyang mga pagkakataon.
3: Si Health Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang mga paghahanda ng Bureau of Immigration o BI para sa inaasang dagsa ng mga pasahero sa holiday season. Sa panayam ng programang Boses, siniyak ni Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan na nakatutok sila sa 100% deployment ng lahat ng e-gate sa lahat ng paliparan upang masiguro ang maayos sa pagbiyahe. Paalala pa ng BI sa mga biyahero, Pilipino man o foreign national, tiyakin ang maayos, organisado at makatotohanan ang deklarasyon sa e-travel registry upang makaiwas sa anumang abala.
16: Sa ngayon ng ating NAIA terminals 1 and 3, meron po tayong 78 na designated na e-gates. Sinusunod na po natin yung mga major airports po na may bulk of our passengers po na dumarating at umaalis. Iyan pong Clark International Airport, ang ating pong Mactan Cebu International Airports, as well as airports in the Mindanao area. Syempre po, hindi natin ihuhuli po yung pangangailangan ng ating mga kababayan din sa Visayas Mindanao because we anticipate na marami nga pong influx of passengers na manggagaling sa or nadaragsa po sa ating mga ports of entry and exit.
3: Si Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang oras po natin na 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa punto nito, bali na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
3: Nakatutok doon si Raquel Bayan. Raquel?
17: Castro para sa press briefing ngayong umaga.
18: Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito. Handa man ang pamahalaan, kailangan pa rin po ang pagtutulungan ng bawat isa. Sa nagpapatuloy na meeting ngayong umaga, binigyan diin ng Pangulo na kinakailangan mas palakasin pa ng pamahalaan kung ano na ang nakalatag na mga hakbang sa tagtuyot. Ngayon, nakatutok ang pamahalaan na masiguro na handa ang mga ospital, mga dam at mga sakahan.
19: Not just a regular El Nino, it's going to be a super El Nino. And it will go it'll go on for a long time. Kasi ang estimate nila hanggang March of next year. Inuna ko yung hospital that to make sure that hospitals stay open, that they have power, they have their medical supplies, they have the appropriate supplies for what they anticipate will be the diseases that will come out of a very, very dry season. Mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply. Kahit na imported, kasi syempre, we'll produce as much as we possibly can. The only thing that will be hard hit will be vegetables. Kasi wala tubig. Tuyot lahat. So, sabi ko, balikan natin yung Green Revolution. Let's encourage everybody. Now, nagka-Green Revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun. Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. So, we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually seed the clouds with. We'll have to help the farmers. Kailangan natin tulungan. So, pati livelihood, para meron silang ginagawa habang wala silang matanim, eh, meron silang hanap buhay. So, make sure that the alternative modes of teaching are available. But find ways as much as possible to do face-to-face. Bawat grupo magbibigay na sa akin ng plano, ng detailed plan, what they will do, what will DOST do in terms of forecasting, what will DOH do, what will DSWD do, what will DA do, yun, and then the PCO, what the PCO will do, we'll put it all together. These are the beginnings of the preparation that we have for El Nino, which is going to hit hardest beginning of next year. We should all prepare. We're taking this very, very seriously.
18: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
20: Unang tanong mula kay Luisa Cabata, Inquirer.net.
21: Good afternoon po, Yusek. Ano po yung masasabi ng Malacanang sa ilang mga tao na medyo tumaas po yung kilay doon sa sinabi ng Pangulo na bumili ng balde, mag-ipon ng tubig? Nung pumutok po kasi itong statement na to, itong balita na to, ang daming hindi seneryoso yung statement ng Pangulo. And meron ding mga nagsasabi na bakit daw kanya-kanya yung paraan natin para mag-survive yung El Niño. Ano po yung masasabi ng Malacañang dito?
18: Ang maganda rito, saan ba nagsimula ito? Sa lahat? Saan nagsimula itong pananaw na ito?
21: Yun po yung sinasabi ng ilang mga netizens. And ayun nga po, hindi po nila masyadong sineseryoso itong na ito.
18: Ang sabi ng Pangulo, lalo na sa kapihan, actually in the first meeting sa El Nino Task Force, at ngayon may kasalukuyang nagaganap na meeting. At katulad ng aking binanggit, hindi po ito biro. Sineseryoso ng Pangulo ang magaganap at nagaganap na at maaaring mag-worsen sa mga susunod na buwan. Ang bawat pagtalakay dito, ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung baldi lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak, para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo. Kanina lamang po ay nakausap natin si Secretary Rex Gatchalian at ito'y kanyang inireport sa Pangulo. Ang isa sa mga balding pinag-uusapan dito ay kung papaano magkaroon ng filtration ng tubig. Kung mag-iipon po kayo ng tubig kapag ka pumatak ang ulan, ay maaari pong gamitin to at ituturo po sa inyo yung filtration. At magsasagawa po mismo si Secretary Rex Gatchalian ng video papunta patungkol po dito para po kayo ay maturuan. Lahat po tayo ay kailangang magmasid, maging mapanuri, huwag puro negatibo. Dahil kapag ka po kayo negatibo, hindi po kayo matututo. So, kaya nga sabi natin sa mga obstructionist, kung pwede lang bumili ng balding utak para maibigay sa inyo.
20: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
1: Yusek, in an interview yesterday, VP Sara said a few things that the palace might want to react to. Unahin ko na po yung sinabi niya. This is related to the drugs supposedly intercepted from Laos and Thailand going to the Philippines. Ang sabi po niya, nakakahiya daw sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Would you like to comment on that?
18: Medyo ito ay nakakapagtaka. Na sa lahat-lahat po ng nai-intercept na mga illegal na droga, ay ito ang tanging bukod-tangi. Kung meron akong maling nasabi, ay ako inyong i-correct. Pero parang ito ang bukod tanging napakabilis na mag-react ng Vice Presidente. Papakita ko naman po sa inyo, maliban dito ha, meron pong nahuli October 5, 2026, BOC NAIA uncovers 496.4 million shabu concealed in machinery. Wala po siyang naging reaksyon dito. Pangalawa, ₱43.7 million droga nasabat ng BOC na iya sa walong abandonadong parcel. Wala rin po siya ritong ibinigay na anumang komento. Ano, ang date po nito ay October 12, 2026. Meron pa, October 6, 2026, BOC Clark, Pidea Foils, $20.7 million ketamine smuggling attempt. Wala rin po siyang naging tugon dito. Bukod tangi ang mga nasabat ng opisyales ng Thailand, Laos, at nanggaling ang parcel at ang mga di umanong illegal na droga mula sa Laos. Sa ngayon, nakita natin kung paano ipahid sa ibang tao itong di umanong pag-aangkat ng illegal na droga. Pero kahapon lamang ay nagulat ang PIDEA na ito pala ay

0: na nasa bat na illegal na droga. At ito po ay lantad na isinasagawa at walang cover up. Kaya mismo ang PDEA sinabi 2 days before na ito ay papunta ng Pilipinas, particularly in Mindanao, ay alam na po ng PDEA. So walang nakakahiya sa ginagawa ng administrasyon. Ang nakakaya po siguro ay ito, naganap noong 2018, nahuli ang Shabu sa magnetic lifter. Pero ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ito po ang headline. Duterte says Shabu in magnetic lifters, pure speculation. Pero mismo ang PDEA at the time ay nagsabing mayroong Shabu sa magnetic lifter na noon ay pinabulaanan ng dating chairman ng BOC na si La Peña. Nasaan na kaya ang missing Shabu na ito? Ito po ay panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala po tayong pinagbibintangan. Parte po ito ng balita.
1: Yusek, nababahala din si VP Sara sa pahayag daw ng Pangulo tungkol sa pagtawag niyang highest level of threat, yung ulat po ng pagtanggap ng China, Chinese money ng kumpanyang iniugnay sa bise. At tila pag-amin daw ito na threat na siya since 2023 at nakakabahala raw ito hindi lang para sa kanya kundi maging sa mga nakikipagnegosyo sa China. Any comment?
0: Okay, unang-una, ang sanay namang mag-threaten ay ang Vice Presidente. Kaya po, kung ito ay maituturing na national threat, again, makinig muna sa mga binabanggit ng Pangulo. Huwag agad mag-react nang hindi binabasa kung ano mismo ang salita ng Pangulo dahil ang iyong magiging mensahe ay pawang kasinungalingan o pawang hindi relevant dahil mali. Ang sabi ng Pangulo, kung may ebidensya, ito ay makukonsiderang national threat. Kung. So paanong sasabihin ng Vice Presidente na way back 2023 ay kinukonsidera na siyang isang national threat? Maliban lamang kung iyan mismo ang kanya nasa isip at nasa kanyang puso. Bawat salita ng Pangulo dapat alamin. Makinig. Hindi puro pang-iintriga lamang. At kung national threat ang pag-usapan natin, sinabi niya ay delikado na makipagnegosyo sa China. Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag-negotiate sa ibang bansa na ang pondo kung mapapatunayan ay para ponduhan ang pamumulitika nila. Huwag kalimutan na nandiyan ang tapat at malasakit foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung tapat at malasakit foundation ay tinuturing niya ring negosyo. And one more thing. With that statement of the Vice President, it means she is really into business with China.
2: Sunod na tanong mula kay Alin Limos, The Manila Times.
3: Hello po, good morning, Yusek. Last week po, President Marcos announced that the Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez will be replaced po by former General Manager of PTV, Lino Cayetano. Mm-hmm. May we know President Marcos' reason for appointing Cayetano as the new PCO Secretary po?
0: Magkakaroon kayo mamaya ng oath-taking at makakasama niyo yung Pangulo. Mas maganda kung anuman ang kanya nasa saloobin ay sa kanya naman galing. Because we know it is the prerogative of the president kung sino ang kanyang pipiliin. So, mayroon kayong pagkakataon mamaya.
3: Pero would like to ask na rin

0: Tapos since he mentioned nga po na na-bypass po si Sec. Dave Gomez sa Commission on Appointments, may we know bakit hindi po siya naisa lang sa Commission on Appointments?
1: Sa ating pagkakaalam and also from Sec. Dave, na ubusan yata ng oras because of the impeachment. I don't know. Siguro mas maganda kung si Sec. Dave na lang yung inyong makakausap patungkol po dyan dahil ang sabi sa akin ay the time na siya ay na-appoint again, no, ad interim, nagkaroon na ng jurisdiction sa kanya yung Kongreso. Yung appointment niya, ad interim. Mm-hmm.
0: Okay? Shifting gears na rin po. Do we also have an update kung may replacement na po si Secretary Aguda as the ICT Secretary po?
1: Maitatanong nyo yan mamaya kay Pangulo. Exciting, di ba?
2: Follow-up question muna kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Hi, ma'am. Ma'am, bakit hindi po rin nabigyan ng chance na ma-reappoint si Yusek Dave, Secretary Dave Gomez?
1: Kasasabi ko lang, mamimit niyo Pangulo mamaya.
3: Salamat.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Anne Soberano, Bombo Radio.
4: Yusek, good afternoon po. Yusek, naipasa na po ng Kamara sa third and final reading ang panukalang 2027 national budget. Ano po ang pangunahing posisyon ng Malacañang sa version na inaprubahan po ng mga kongresista dahil may mga pagbabago po silang ginawa sa original na panukala po ng administrasyon?
1: Hindi pa naman po nagtatapos diyan kung ito po ay naaprubahan sa kanila. Marami pa pong dadaanan itong stage. At ang DBM sa utos ng Pangulong Marcos Jr. ay maghihigpit. So asahan niyo po na ang administrasyon ay hindi po pababayaang magkaroon ng pondo na hindi magagamit sa tama.
4: Follow up lang, Yusek. Paano po matiyak ng administrasyon? Although sinagot niya po yung ano, pero tatanungin ko na lang po ulit. Paano po matiyak ng administrasyon na ang 7.2 trillion budget ay direktang makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na po sa mga pamilyang nahihirapan sa mataas na presyo ng mga bilihin?
1: Sinabi po ng Pangulo, kumbaga, noong 2025 na nagsalita siya na nakakahiya o mahiya naman kayo, hindi na po tumigil ang Pangulo na dapat matutukan ang pondo. Kaya nga po, uulitin ko, hindi nagkaroon ng maraming proyektong infrastruktura dahil naghigpit sa budget. Kailangan tutukan. Halos po na budget na ito ay for later release. Pag binanggit po natin na for later release, hindi po ito basta ma-release kung hindi tama ang mga dokumentong maibibigay sa DBM at hindi kung walang feasibility studies, walang pagpapatunay na dapat gawin ang proyektong ito, hindi po marililisan ng pondo. So ganyan po ang ginawa ng DBM at ng Pangulo, kaya medyo naka-apekto rin po ito sa ekonomiya kasi kailangan po talaga na magkaroon ng spending.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
5: Good morning, Yusek. Yusek, follow-up lang po doon sa connection, alleged connection ni Vice President Duterte at sa China. Her spokesperson, Paolo Panelo, rejects claims that she poses a national security threat over the alleged China-linked remittances. He argued daw po that China should not be demonized for political propaganda and that Duterte understands, quote, the nuances of managing relations with Beijing. Siguro po, ma'am, what concerns the palace more? Is it the suspicious China-linked transactions or the seemingly silence of Vice President Duterte sa issue po ng West Philippine Sea and because of this connection?
1: Muli, sasabihin ko, ang Pangulo ay hindi nagkakaroon ng pagbibintang. Ang sabi lang ng Pangulo ay kung may ebidensya. So, kung wala namang mapapakitang ebidensya na nagkakaroon ng anong klaseng negosasyon sa mga dayuhan na nakakaapekto sa politika natin, sa gobyerno natin, walang magiging problema, walang magiging issue. Pero ang nakikita sa ngayon, Kale 88 or Kale 88, dalawang empleyado, pero millions ang pumapasok na pera mula sa ibang bansa. Yan ang dapat lang naman na maipaliwanag sa taong bayan. Bakit mayroong ganito? Nakita niyo na ba kung saan yung manufacturing company or establishment ng KL88? At nagkaroon ng ganong kalaki na profit or gain? Napakita na ba sa inyo? O ito ba hindi alarming? Yun lang. Hindi pwedeng sabihin na dinidemonize ang China. There is no prohibition in dealing with China in relation to trade and investment. Alam naman natin yan. And we are also dealing with the with China in a very diplomatic manner. So walang hindi magandang relasyon sa China. Iba naman ang usapan kung ipinaglalaban natin ang sarili nating teritoryo at ang interest natin sa West Philippine Sea. Magkaiba yon. Huwag pagsamahin. Kung nakikipagnegosyo siya sa China, then prove it. Anong klaseng negosyo to? Bakit dumadami ang pondong pumapasok mula sa ibang bansa? Wala kayong manufacturing establishment na tayo nakikita. And at the same time, you earn that much with only 2 employees? And that's alarming.
5: Speaking of China, ma'am, nag-post po yung Chinese Embassy in Manila claiming that Defense Secretary Gibo Teodoro has shut down military-to-military communications between Manila and Beijing. First, can the palace confirm this? And if military communication has indeed been suspended, is there any concern that fewer direct channels could increase the risk of misunderstanding, especially po sa mga maritime issue natin, kung mawabawasan ng communication channel?
1: Mas maganda po siguro pagdating diyan si Secretary Gibo ang itanong natin kung anong pinaka-detalye. Pero definitely hindi naman natin sinasara ang ating relasyon sa China. Hindi naman po gugustuhin yan ng Pangulo. Kasi tuloy-tuloy pa rin po ang pakikipag-ugnayan natin sa China dahil nais din po natin na magpatuloy din yung trade and investment natin sa bansang China. Real talk tayo. Kailangan ng China ang Pilipinas, kailangan din ang Pilipinas ang China pagdating sa trade.
2: Okay. Last question mula kay birthday boy Samuel Medinilla, Business Mirror.
1: Pwede bang kantahan?
6: good afternoon po, ma'am. Itanong ko lang po, ma'am, kung may nasubmit na po yung BCDA na recommendation kay PBBM regarding po sa Pax-Silica Framework Agreement na expected na po mapirmahan next month.
1: Okay, nakausap po mismo natin mula sa BCDA. Ito po ang kanilang tugon. BCDA has submitted to the President through proper channels the legal framework governing the use of the 1,620-hectare advanced manufacturing park in New Clark City. As BCDA and its U.S. development partner continue to discuss the details of the partnership agreement, the expected signing of the agreement is before the end of 2026. So, itatanong ko na lang po muna kung mismong natanggap na ba mismo ng Pangulo ang sinasabi nilang draft. Kasi ang sabi nila ay sinumite nila pero through a proper channel. And yun po. So far, yun lang po ang binanggit nila.
6: Second question, ma'am. Kung may response na po ba yung Congress dun sa proposal ng DA na itaas yung minimum access volume for corn na mention po nila nung September 29 na submit na po sa Congress. Mm-mm. Nag-break na po yung Congress. So, kung meron po ba?
1: Walang pong action. Wala. So far na ibinigay sa akin na impormasyon, wala pang action. So, baka lumagpas yung 15 days.
6: So, pero sa ngayon, wala pa pong plano si President to issue an executive order for the implementation of...
1: Tingnan natin kung lagpas na yung 15 days.
6: Sige po, ma'am. Sige po.
1: Okay?
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek.
1: Sure? Ivan, wala na? Okay, uulitin ko lang po. Kasi kailangan ko lang itong mabigyan ng emphasis. Doon sa mga tumutuligsa patungkol sa issue na balde, kailangan po talaga natin na mag-ipon ng tubig. at ang nais ng Pangulo na makarating sa taumbayan, hindi lang yung portion ng balde, pandulo na nga po niya itong binanggit. At itong balding ito ay makakatulong sa atin kapag nakapag-ipon tayo ng tubig at magkaroon ng filtration. Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig. Meron akong kilala, isang mataas na opisyal, tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha. Kilala niyo ba? Tinanong sa kanya, tinawanan niya, mataas na opisyal. Hindi niya batid. Ang pag-iipon ng tubig ulan ay matagal nang ginagawa. At yan ay ang Vice Presidente. So pwede po ba nating ipakita para malinawan ang Vice Presidente kung ano ang mga proyekto at interventions ng gobyerno para sa El Nino. Malamang uulitin natin to, katulad ng kaninang video, pero mas maikse para tumimo sa isipan. Paki-play po.
7: Then the supply of water. We have to start thinking about collecting every drop of water that we can collect. But part of this, of the response, is a public service response that we explain to people what's happening. And part of that public service and those public service messages will be, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit. Then we started to talk about cloud seeding. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot doon sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta't bumagsak ang ulan, yun ang importante. And then an important part of this will be to speak to the public and to say, save water, find many, many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo, or, you know, all of these things that you use the water more than once. There are many ways to use water. So, those are basic elements of it.
1: Ayan. So, baka bagong salita sa kanila ang Green Revolution, ituro na rin natin para hindi sila clueless. Wala nang pong tanong? Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masigurong ang pondo ng bayan ay hindi malulustay. Nakatakdang maglabas ng mga mahigpit na patakaran ang DBM sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon upang maiwasan ang pag-abuso sa pondo ng bayan. Layunin ng mga bagong patakaran na palakasin ang disiplina sa paggastos at tiyaking napupunta ang pondo sa bayan sa mga lehitimong programa at proyektong kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Binigyan diin ng DBM na mahalaga ang mga pagpupulong para sa pagpaplano at pagpapabuti ng serbisyo publiko. Pero dapat tiyakin ang bawat gastusin ay kinakailangan, makatwiran, at may malinaw na pakinabang sa mamamayan. Hindi rin dapat na nakabantay lang sa laki ng gastos na budget o na gastos na budget ang performance ng isang ahensya. Mas mahalagang suriin kung ano ang mga konkretong resulta at serbisyong naibigay nito sa publiko.

0: At bago po tayo magtapos, ang bagong Pilipino, hinahasa ang utak para ang sinasabi ng Pangulo ay tumatatak. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ng Undersecretary Claire Castro, siniguro ng opisyal yung ginagawang pagtutok ng buong pwersa ng pamahalaan para sa El Nino. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong meeting sa Palasyo, partikular anya na pinatututukan ng Pangulo yung pagkakaroon ng food security, water security at energy security sa bansa sa gitna ng tagtuyo. At umapila rin ng kooperasyon ang Palasyo sa mga Pilipino para sa mga paghahandang ito. Naitanong rin yung tila backlash sa naging statement o pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay sa balde. Ang sabi ni Jose Castro, hindi ito biro. Si Pangulong Marcos, siniseryoso yung magaganap na Super El Nino sa bansa sa mga susunod na buwan at dapat anya ang publiko, ganun din yung gawing pagtingin sa usaping ito. Hindi rin anya ito nangangahulugan ng pagkakanya-kanya. Ang sabi ni Jose Castro, may inam para sa lahat na makinig sa lahat ng sinasabi ng Pangulo at hindi selective lamang o yung mga naghahanap lamang ng butas sa mga pahayag ng administrasyon. Ang pagbibigay din niyo sa Castro, kailangan talaga mag-ipon ng tubig, lalo't ito ang realidad at isa sa mga solusyon pagdating sa pagtugon sa El Nino phenomenon. Naitanong rin yung naging pahayag ni VP Sara, yung kaugnay doon sa na-intercept na illegal na droga mula sa Laos na umano'y papunta dito sa Pilipinas. Nakapagtataka ayon kay Castro na nag-comment nang mabilis si VP Sara sa usapin na ito. At lalo't inihalimbawa ni Jose Castro na noong nagkaroon rin naman ng illegal na droga na nasabat sa NAIA, milyong pisong halaga rin daw yon, ngunit wala naman naging reaksyon ang ikalawang pangulo. Kahapon, una na daw sinabi ng PDEA na papuntang Mindanao itong na-intercept na droga na ito. At sabi ni Jose Castro, huwag maliitin yung ginagawa ng gobyerno. Marami ng nasabat na iligal na droga ang administrasyon at walaan niyang nangyayaring cover-up sa mga ito bagkus isinasa publiko anya ang lahat ng mga nai-intercept na ito. Ang nakakahiya ayon kay Jose Castro, yung shabu na natagpuan noon sa magnetic lifter na sinasabing pure speculation lamang kahit ang PDEA na mismo ang nagpahayag na meron at totoo yung shabu doon sa magnetic lifter. Kaugnay naman doon sa naging pahayag pa ni VP Sara na sinabi ni Pangulong Marcos na highest level of threat kung totoo man na tumanggap o mayroong natatanggap na Chinese funding. Ang sabi ni Jose Castro, mahalaga na makinig muna sa lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos, alamin yung naging pahayag ng Pangulo para tama yung context o yung mismong pahayag na pinagkokomentuhan ng ikalawang Pangulo. Ang paglilinaw ni Jose Castro, ang pinatutungkalan ni Pangulo Marcos dito ay kung mayroong ebidensya na umano'y tumanggap talaga ng Chinese funding ang ikalawang Pangulo at hindi yung sinasabi ni VP Sara na ikinukonsidera siya ng administrasyon na threat. At sa ibang usapin pa, kaugnay doon sa pagkalusot o pagkabasa ng 2027 National Budget, approved na sa third and final reading ng Kamara. Sabi ni Jose Castro, marami pang pagdadaan yung budget na yan. Ang pagsisiguro ng Palasyo, magiging mahigpit ang Department of Budget and Management para dito sa pondo at asahan ang mga Pilipino na hindi papabayaan ng administrasyon na magkaroon ng anumang pondo na hindi magagamit sa tama. At tulad anya nung sinabi ni Pangulong Marcos sa SONA noong 2025 nung nagsimula nung nagsalita ang Pangulo na mahiya naman kayo mula daw noon hanggang ngayon hindi tumigil ang administrasyon sa pagtutok sa budget na yan. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan, at yan ang kabuuan ng Palace Briefing ngayong araw. Oras natin, alas 12:06 na ng tanghali at patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dako na po tayo ngayon sa PTV para sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big news.

0: Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kung ano man yung matutunan sa paralan, pag-uwi ng ating mga mag-aaral sa kani-kanilang mga tahanan, malaking bagay, Joshua, yung kwentuhan, no? O yung pagbabahagi ng kanilang experience o karanasan at natutunan sa kanilang mga pamilya, no? Magandang gawin ito habang sila ay kumakain o kaya ay nag-uusap, no? Sa tahanan. At malaking bahagi din, Joshua, yung magiging papel na gagampanan ng ating mga local government units, particular yung ating mga barangay, para nang sa ganon, hindi lang sa loob ng tahanan mangyari yung pagbabahagi ng kaalaman, kundi pati sa mga komunidad natin, no? At gayon din po yung mga teachers natin, no? Sa kani-kanilang mga pamilya.
4: Okay. Yusek, maliban po sa mga lokal ng pamahalaan, ano naman po ang papel ng gobyerno, ng pribadong sektor, mga pamilya at komunidad po sa pagsusulong ng kahandaan sa sakuna?
3: Well, alam natin na ang ating pong national government, no, sa pamamagitan po ng mga ahensya nito, tulad po ng NBRMC, ng ating pong OCD, ng Department of National Defense, at iba pa, no, ay talagang meron na hong nakalatag na mga framework at mga paghahanda kung sakaling darating ang mga kalamidad. At gayon din po ang ating mga LGU. At nakita ho natin sa mga nakalipas na kalamidad na naranasan natin kung gaano kalaki ang tulong na ibinibigay ng pribadong sektor, lalong-lalo na ho pagdating ho sa response, no? At hindi lang po sana sa response, kundi maging sa preparedness, ay maging bahagi po natin o kabahagi natin ang pribadong sektor sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng kani-kanilang mga resources o kagamitan at kaalaman, no, upang maibahagi kung paano tayo mas magiging handa sa mga darating na kalamidad sa ating bansa, Joshua.
4: Okay. So, Yusek, since iba-iba po yung sakuna o yung uri na sakuna, linawin lang po natin, paano po kaya matitiyak ng DepEd na yung mga programa sa disaster preparedness ay naaangkop po dun sa panganib na kinakaharap ng bawat paaralan? Will it be specific for each place o magiging general information po ito tungkol sa pagiging handa?
3: Well, meron tayong general information, no? Magandang maunawaan natin, Joshua, yung awareness o yung climate change awareness talaga, no? So doon tayo mag-uumpisa. At ano ba ang maaaring maging sanhi ng climate change, no? O yung adverse effect ng climate change. At dito papasok yung mga calamities, no? Lalong-lalo na po yung ating mga hydrometeorological calamities natin. So meron po tayong mga nakalatag na plano o paghahanda para sa ganitong spesipikong kalamidad, no? At nabanggit ko kanina, pagdating naman sa mga geological hazards naman, katulad po ng lindol o kaya po ay pagputok ng bulkan, meron din po tayong nakahandang nakalatag na template o kaya ay disenyo o modelo para po paghandaan naman itong ganitong klaseng kalamidad. At yung pangatlo nga na nabanggit ko kanina, Joshua, yung human-induced, no? So ito yung bago natin na ini-introduce at ito po ay ginagawa natin at sinasanay natin sa pamamagitan po ng mga drill. Magkakaroon din po tayo ng showcase na naman by tomorrow, no, Joshua, no? Para po dun sa human-induced, no, threats natin. At gagawin na po nating regular ito. At tungkol naman doon sa pagsusuri o evaluasyon, dito po pumapasok din yung kolaborasyon natin sa ating mga ahensya ng pamahalaan, tulad ng OCD, ng PNP, ng DOST, upang masuri kung sapat na ba yung ginagawang paghahanda ng Department of Education, particular sa mga eskwelahan nito.
4: Okay. Yusek, nabanggit mo yung koordinasyon. Kumusta naman po pagdating dun sa mga, syempre, bahagi po ng pagiging handa ay yung mga kagamitan, yung mga food and non-food items, yung mga first aid kits. Kumusta po yung inyong koordinasyon sa OCD, sa DSWD at iba pang concerned agencies para masiguro na meron silang mga dapat na gamit sa oras ng pangangailangan?
3: Joshua, number one, yung mga schools natin, no? Talagang isa po sa mandato ay magkaroon na ho ng mga kits. At the same time, yung mga equipment, no? Okay. Yung mga basic equipment natin, like hard hat, no? Yung mga go bags, no? So, hanggat maaari ay pinupunan natin itong mga bagay na ito sa ating mga paaralan. Pero kung sakaling magkaroon nga ng kalamidad, dito naman ho natin dito papasok yung koordinasyon ng ating pong mga eskwelahan, ng ating mga division offices, sa kanila pong mga local government units. At tayo naman po sa national level ay meron ho tayo mga regular na pagpupulong with the OCD at iba pa hong ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan po ng NDRM Council natin. Okay. So dito po natin nilalatag ano po ba ang mga pangangailangan at kung ano po ang maaari pang itulong ng ibang ahensya, hindi lamang po sa response kundi even sa preparation stage.
4: Okay. Well, Yusek, paano naman po susukatin ng DepEd kung epektibo ang mga programa nito sa paghahanda po ng mga paaralan at pamilya sa panahon nga po ng sakuna? Meron po ba kayo mekanismo? Go ahead.
3: Yung pong evaluation natin, siyempre, ang pinakamainam na evaluation kung okay ba yung plano ay kung sakaling nagkaroon nga ng kalamidad, ay number one, zero casualty tayo at minimal damages, no, sa ating pong mga properties. So yan po yung siguro isa sa pinakamabisang paraan para sukatin kung tama ba yung naging paghahanda natin. But even without a calamity happening, so, tinitingnan natin kung yung bang mga plano ay umaakma sa kasalukuyang konteksto ng kanilang sitwasyon. So, minsan pa iba-iba, no? Yung konteksto, yung sitwasyon ng mga schools natin. So, ganun din dapat yung kanilang mga plano ng paghahanda na dapat sumusunod dito. At dito nga, sinabi ko kanina, ay ginagabayan ng ating mga focal persons, mga experts natin from central, from region, from the division offices, ang ating mga schools para nang sa ganun. They are regularly guided, no, kung paano nila i-improve at paano magiging relevant yung kanilang mga school plan pagdating sa disaster preparedness.
4: Okay, panghuli na lamang po, Yusek. Mensahe niyo po at paalala sa ating publiko ngayon selebrasyon ng International Day for Disaster Risk Reduction.
3: Unang-una, maraming salamat, Joshua, para sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi, no, sa ating mga kababayan kung gaano kahalaga itong disaster awareness and preparedness natin, no? Hindi lamang dahil sa selebrasyon ng International Disaster Preparedness, but ito dapat ay maging bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, no? At dito papasok yung papel na gagampanan hindi lamang ng mga ahensya ng pamahalaan, maging national o local man, kundi ng ating mga pamilya, ng ating mga komunidad, at maging ang pribadong sektor na dapat magsama-sama tayo. Sabi nga, Joshua, ang kalamidad ay hindi lamang responsibilidad ng iisa o ng bawat individual, kundi dapat ito ay responsibilidad ng lahat. This should be a shared responsibility of everyone. At tayo dapat ay magsama-sama at magtulong-tulong upang tugunan kung ano man ang magiging o anumang kalamidad ang ating pong mararanasan sa mga hinaharap na panahon.
4: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Malcolm Garma.
3: Maraming salamat, Joshua.
4: For Governance and Operations ng Department of Education. Maraming salamat, Yusek. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, makairal ang hustisyang walang kinikilingan.
1: Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa.
2: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
3: Anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
4: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. At magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan, at katarungan, The Impeachment Trial.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Babala laban sa Peking solo parents at fake ID. At ang kumakalat ng mga text scams sa mga update o pag-update ng PhilHealth information. Ating pag-uusapan kasama si Ms. Christine May Magno, ang acting senior manager ng Corporate Communications Department ng PhilHealth. Ms. Christine, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Joshua, magandang tanghali at sa lahat po ng nanonood. I hope we're all having a good lunch.
0: Thank you so much for joining us this afternoon. Ms. Christine, una po sa lahat, tungkol saan po itong inilabas na PhilHealth Circular Number 2026-00-15. Ano po ang pinakamahalagang update sa circular na ito at kailan po naging effectivity ng polisiyang ito?
1: Okay, so we're excited po dahil ito na po, nakalabas na po yung ating panibagong polisiya para sa mga solo parents na employed. So ito po ay panawagan sa lahat mga solo parents, i-take advantage na po ang bagong policy ng PhilHealth that's saying na yung po ating mga solo parents na employed ay hindi na po kakaltasan ng employee share. Dahil ito po ay sasaluin na po ng national government. Ang pamahala na po ang magbabayad ng personal share or employee share ng mga empleyado na solo parents.
0: Okay. Ma'am, dito po sa issue ng mga peking solo parents at fake IDs na kumakalat po o mga gumagamit po nito, sa inyo pong datos, gano'n na po ba ito katalamak at this point?
1: I think wala naman po kaming data ng fake na solo parents ID.
0: Okay.
1: But there are a lot of news that we also get about this report. Solo parents or PWD ID, and most recently po, yung scam text na saying na kailangan daw magpalit ng PhilHealth ID. Kaya po ito'y isa din po naming panawagan. Huwag po kayong maniniwala sa mga natatanggap natin ng mga text na nagsasabing kailangan magpalit ng PhilHealth ID. At sa text na yun po ay meron pang link na nakalagay.
0: Okay.
1: Yung link na yun, nakakatakot kasi pag yung link ay pinindot natin, ililid po tayo sa isang page na nandun pa po yung PhilHealth logo at Bagong Pilipinas logo. So talagang pwedeng maloko yung susunod sa instruction ng link na ito. Kunyari ay ito ay galing sa gobyerno pero hindi po. At humihingi pa na ngayong bank records or personal records at ako pag ikaw ay na biktima, pababayarin ka pa ng fee to change your PhilHealth ID.
0: Okay.
1: So, ito po yung aming panawagan na huwag po sanang pansinin. I-delete po agad pag nakatanggap ng ganitong text message na nagsasabing magpalit ng PhilHealth ID. Ito po ay scam text.
0: Okay. Okay, Ms. Christine, balikan ko lang po yung dito sa PhilHealth Circular Number 2026-00-15. Saklaw po ba ng benepisyong ito lahat po ng solo parents kahit po may mataas na sweldo o kita?
1: Yes, yes. That's correct, Joshua. Kasi itong polisiya natin ay nagsasabi, ito po ay karapatan ng mga solo parents. Ibig sabihin, ikaw man ay nasa mababang antas o may kinikita, may sweldo, or mataas ang sweldo or mataas ang income, hindi po yan tinitignan ng PhilHealth. Ang sinasabi po natin, ito po ay tugon ng pamahalaan para maihatid ang benepisyo at serbisyo sa mga solo parents at any level of society. So, halimbawa, tayo po ay employed at mataas po yung ating sweldo, ibig sabihin nito, yung kaltas sa ating salary, sa ating payroll, hindi na po dapat mag-reflect doon na meron pang employee share. Talagang employer share na lang po ang i-remit sa PhilHealth dahil po yung national government na po ang magko-cover ng employee share. So, yan po ay sa any types of salary or any level of salary ay mag-a-apply po yan siya. However, kailangan lang po pakatandaan na dapat po ay i-process po ito. Ibig sabihin, kailangan po mag-submit ng PhilHealth Member Registration Form at photocopy ng inyong active solo parent ID. Ito po ay i-submit sa ating HRs or sa ating payroll offices para sila na po ang magproseso nito sa ating PhilHealth offices.
0: Okay, so perhaps you can expound more po doon sa solo parent ID para po mas maintindihan ng ating mga kababayan. Ms. Christine, ano po ba itong solo parent identification card? Bakit po ito importante? At saan po maaaring makakuha nito?
1: Okay, so sa mga solo parents na nakikinig at nanunood, siguraduhin lamang po na hindi yung kayo lang nakakalam na kayo ay solo parent. Dapat po kayo ay rehistrado na solo parent. So, inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa mga local government units dun po sa kanilang City Social Welfare Development Office or sa kanilang MSWD office. Meron po dyang Solo Parent Division Office. Dito po kayo pwedeng magpa-interview, magpa-assess, at kapag kayo po ay nabigyan na ng Solo Parent ID base sa kanilang assessment, ito po ay sapat na na maipakita sa PhilHealth para po kayo naman po ay ma-update sa aming record bilang solo parent.
0: Okay.
1: So, ibig sabihin yan, kapag kayo po ay na-tag as solo parent at tawag po doon ay solo parent indirect contributor, kayo po ay na-tag, hindi na po kayo kailangang singilin na inyong PhilHealth premium contribution kung kayo po ay self-paying.
0: Okay.
1: But for the employed solo parents, the same requirements, PhilHealth member registration form, and a photocopy of your solo parent active na solo parent ID. Back-to-back po dapat kasi nasa likod po na portion mostly yung ating naman po mga dependents.
0: Okay.
1: So yun po yung mga important information that we need so that PhilHealth can process your tagging in our database, while after that, yung ating naman pong employers ay hindi na po kayo makakaltasan automatic sa inyong payroll system.
0: Okay. So, nabanggit niyo po yung dependents, ma'am. Paano naman po kung yung dependent na wala pang 22 years old ay isa rin pong person with disability or PWD? Paano po yun?
1: Okay. Most of the time po, base nga po sa batas ay pag tumungtong ng 21, hindi na po dependent, di po ba, okay, ng PhilHealth member. However, kung ang individual ay a person with disability, may separate naman po tayong benepisyo para dyan na nagko-cover po sa mga persons with disability. At same din po sa ating solo parent na benepisyo, kapag sila ay employed, hindi na rin po sila kakaltasan ng employee share. Kapag sila naman po ay self-employed or voluntary paying sa PhilHealth, wala na rin pong sisingilin na PhilHealth premium contribution sa kanila. However, ang pinaka-importante lamang dyan ay pumunta sa PhilHealth or makipagsangguni sa PhilHealth at i-update ang inyong record dahil kailangan po namin makita ang inyong PWD ID or solo parent ID at kayo ay nakapag-fill out ng PhilHealth member registration form para po ma-update po namin ang aming database at kayo po ay kikilala din na bilang an active solo parent or PWD member.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano po yung mga kailangang supporting documents para sa pagdideklara ng dependence ng isang solo parent? At paano po natin ito biniberipika para maiwasan na ma-take advantage yung mga benepisyo ng pagiging isang solo parent?
1: Okay. Sa ano po, sa CSWD Solo Parent Division or MSWD Solo Parent Division, kasali na po yun sa interview kasi nila, sa assessment nila, kung sino yung mga dependents mo. Practically, doon na rin sinasubmit yung mga birth certificate ng mga bata. No? At ang maganda sa batas na ito, sa Expanded Solo Parent Welfare Act, ay hanggang 22 years old po ang covered dependents ng isang solo parent. Ngayon, upon their assessment and review, at ito po ay in-approve nila at nakalagay na po sa likod ng solo parent ID. Kaya po, kailangan po natin lagi yung updated na solo parent ID. No? Itong solo parent ID na to, we photocopy the back-to-back po nito at pag-submit sa PhilHealth, hindi na po kailangan mag-submit pa ng panibagong birth certificate dahil kikilalanin na po ng PhilHealth frontline offices yung nakasulat sa ating solo parent ID. Kasi sa solo parent ID po, nilalagay po kasi yung birthday ng bata. So, madali na pong ma-determine na siya po dapat ay 22 years old or younger.
0: Okay. Linawin lang namin, Ms. Cristino, makakagamit po ba ng benepisyo ng PhilHealth ang solo parent kung wala siya sa solo parent centralized database o kaya naman ay nasa proseso pa lang po ng pag-update ng kanilang records?
1: Sige, two tips for that. kung hindi pa po tapos yung pag-process ng solo parent ID, pwede din po kayong humingi sa solo parent division office ng CSWD ng certification as a solo parent. Kung sakaling halimbawa, baka naubusan ng solo parent ID card or pinoproseso pa, hingi po kayo kapag kayo po ay na-approve at nakapag-present sa PhilHealth ng solo parent certification na pirmado ng ating office sa LGU, ay tatanggapin na po yun ng PhilHealth. But second tip po, pakatandaan po natin, every Filipino has immediate access to PhilHealth benefits. So, solo parent man or hindi, kapag rehistrado sa PhilHealth, ay dapat walang hadlang para makagamit ng PhilHealth benefits. Again, kailangan lamang po PhilHealth member registered, pati na po yung ating mga dependents. Kaya mahalaga po talaga na laging updated yung ating records at tayo po ay nakarehistro sa PhilHealth para po lahat ng beneficyo ng PhilHealth ay handang magamit po ng ating mga kapwa Pilipino.
0: Okay, so ma'am, tama po, ano, confirm lang namin, kasama po dito yung PhilHealth Yakap Package at saklaw din po yung no co-payment at no balance billing policies dito po sa solo parent.
1: Yes, like any PhilHealth member, lahat po ng beneficyong PhilHealth ay ready to be used by our members, whether solo parent, PWD, or any category. Basta Pilipino ka, dapat rehistrado sa PhilHealth at same benefits po ay magagamit po ng ating mga miyembro. Tungkol naman sa no co-payment policy, ito naman po ay bukas sa lahat ng antas or type of membership. Ang kailangan lamang po, ito po ay ma-avail natin sa mga ward or basic accommodation ng mga ospital.
0: Okay.
1: So, no co-payment is available po sa lahat ng pasyente na PhilHealth member or PhilHealth declared dependent at kayo po ay na-confine sa isang basic or ward accommodation.
0: Okay. So, ma'am, ito po, balikan natin yung napag-usapan kanina, yung tungkol dun sa kumakalat na text scam na nagsasabing i-update yung PhilHealth information para po mas malinawan yung ating mga kababayan. Nabanggit niyo po na pagka naka-receive ng text, kailangan i-delete agad. Are we saying na hindi po kailanman magte-text ang PhilHealth through SMS para mag-update ang information? Tama po?
1: Ito po, magandang klaruhin natin. Opo. Hindi po kailanman magte-text ang PhilHealth ng may link.
0: Okay.
1: Hindi kami maglalagay ng link kasi alam po natin, madalas ito na po ang ginagamit ng mga nanloloko sa ating kapwa Pilipino. Ano po? Kaya minsan nagte-text din po yung PhilHealth kasi okay, meron tayong mga text reminders, meron po tayong mga reminders na bayad na yung ospital sa recent benefit mo sa isang paggamit ng benepisyo or maaaring reminder para sa ating PhilHealth premium contribution. Nagsasend po yung PhilHealth ng text blast din.
0: Mm-hmm.
1: Nakasulat po sa sender ay PhilHealth. Pero kapag ito po ay may kasamang link,
0: okay,
1: lalo na po kapag humihingi ng one-time password, humihingi ng inyong PhilHealth records or personal records, huwag po ninyo itong i-entertain,
0: okay,
1: paki-delete na po agad o kaya i-report agad sa PhilHealth Corporate Action Center 02-866-2588
0: mm-hmm,
1: or sa ating email actioncenter@philhealth.gov.ph or idiretso na po sa cybercrime office ano po, report@cicc.gov.ph
0: okay,
1: para po talagang masugpo na po natin itong mga ganitong panloloko sa ating mga kapwa Pilipino.
0: Okay, so with that being said, Ms. Christine, since hindi nga po nagsesend ng link ang PhilHealth, saan lang po pwede makipag-transaksyon yung ating mga kababayan? Like for example, kailangan nga po nila mag-update ng kanilang information.
1: Okay. So, sa updating naman po ng records, meron po tayong ating PhilHealth member portal.
0: Okay.
1: So, it's online. Pwede nyo pong gamitin yun. Just input your PhilHealth ID number and you create your account. Para po, madalas na po ninyong gamitin ito to check your PhilHealth records, pwedeng magbayad ng premium through GCash, at ma-check nyo na rin po yung history of premium contributions ninyo, at gayon din, kung meron kailangang i-update sa inyong records, meron po tayong mga amendment processes doon mismo sa loob ng PhilHealth member portal.
0: Okay.
1: Or di kaya po ay tumawag sa ating hotline 02-866-2588 dahil bukas po ito 24/7 para patulungan kayo at gabayan sa tamang proseso. Or kung di naman po, ay talagang bisitahin na po yung ating mga local health insurance offices. Bukas po yan, 8 o'clock to 5 p.m., Monday to Friday po.
0: Alright. Well, karagdagang mensahe nyo na lang po, Ms. Christine, at paalala sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, particular na sa ating mga PhilHealth members.
1: Yes, sa ating mga kababayan, again, inaanyayahan po namin kayo gamitin ang inyong PhilHealth benefits, lalo na po ang ating PhilHealth yakap. Dahil dito po, natutulungan tayo na mas maalagaan ang ating kalusugan. Maiwasan ang pagkakasakit at kung kailangan na talagang magpa-doktor dahil talagang may emergency, abay meron po tayong outpatient emergency care benefit packages sa ating mga ospital kung saan hindi na po kailangan 24 hours you have to stay kung talagang ito ay emergency na pwede naman po outpatient ay matulungan kayo at maagapan ng pagkakasakit. Ngayon, kung kailangan ma-admit, abay meron po tayong inpatient benefit packages naman po na magko-cover sa inyo. Malawak at madami na po pinalawak na benepisyo ang covered ng PhilHealth. Alamin lamang po ang ating mga benepisyo, gamitin ang ating mga correct na social media channels like Philippine Health Insurance Corporation or ang ating PhilHealth Yakap Facebook page o sa ating website www.philhealth.gov.ph para po nasa tamang channel kayo, nasa tamang platform at maiwasan po yung mga maling impormasyon. And with that, we encourage all of you, be a PhilHealth member at alamin at gamitin ang ating mga serbisyo at benepisyong PhilHealth.
0: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ma'am Christine May Magno, ang acting senior manager ng Corporate Communications Department of PhilHealth. Thank you, ma'am.
1: Thank you very much, Joshua.
0: Salamat po. Sa ibang balita, iniutos si Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa Land Transportation Regulatory Board o LTFRB at Light Rail Transit Authority na pag-aralan ang pag-i-issue ng special permits sa mga pampublikong bus. Ito'y para mabigyan ng alternatibong masasakyan ng mga pasahero na naapektuhan ng limitadong biyahe ng LRT2 at para maiwasan ang mahabang pila sa mga istasyon. Sa kasalukuyan kasi, 8 tren lamang ang nakadeploy dahil ang isang bagon ay sumasailalim sa Train Operating Control Panel upgrade habang ang isa ay kinukumpuni. Sa klaw ng pag-aaral sa panukala, ang pag-i-issue ng special permits sa mga bus na babiyahe sa ruta ng LRT2 mula Antipolo Station hanggang Recto Station at pabalik. Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our gold medalists! Ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines! Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelic Lazo.
3: Ng tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita, alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Isa na namang parangal para sa schoolmates. This time, it's for Best Youth-Oriented Program in the 2026 Altam Media Icon Awards. Maraming salamat po at asahan ninyong patuloy kaming magiging boses at inspirasyon para sa kabataang Pilipino at para sa bayan. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan.
4: Samahan din ng mga damit at weddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagdaraos ng Treasurers of Region 12 Trade Fair, ating pag-uusapan kasama si OIC Provincial Director Eddie Diasis ng DTI Sultan Kudarat at ang mga exhibitors na sina Ms. Elizabeth Moneva at Eleanor Constantino Sagigit. Magandang tanghali po sa inyo, mga ma'am at sir. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, sir. Joshua.
2: Sir Josh.
0: Director, una po sa lahat, para po maunawaan ang ating mga kababayan, ano po ba itong Treasurers of Region 12 Trade Fair at kailan pa po ito? O kailan pa po sinimulan ito?
1: Okay. Treasurers of Region 12, by the name is galing kami sa Region 12, ano?
3: Yes.
1: The Soxhorgen Region. Actually, ang 2026 is ika-12 taon na ng Treasurers of Region 12. The last three staging of it was dito na ginawa sa Metro Manila, no? Kasi kung saan ang market, doon tayo.
3: Yes.
1: So ito po, Treasurers of Region 12, we have products galing sa apat na probinsya at apat na syudad ng Region 12, if I name them. Coronadal, General Santos City, Tacoron City, Kinabawan City, South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, and Sarangani Province. Itong kanya-kanyang lugar, may mga pangalan to, ano, like Sultan Kudarat, Coffee Capital. South Cotabato is mga tinalak products. North Cotabato, mga fruit capital, something like that. Then aquaculture capital. So these products in a broader context, dinala namin dito food and non-food.
3: Okay.
1: May 70 na MSMEs ang andito ngayon. Okay.

0: dagdagan yung ating mga MSMEs. Ano po kaya sa tingin ninyo ang naging o nag-trigger para mas lumawak pa ito, mas maingganyo pa yung ating mga kababayan?
1: Okay. Challenge or target din namin kasi is you have to increase now the incremental increase in the number of MSMEs or exhibitors. So mostly, or lahat na ito, like si dalawang bisita natin, they were graduates of KMME, ano, yung Kapatid Mentor Me. It's a mentoring program ng DTI. So yun po, they have to contribute to the increase in number of MSMEs na pinapupunta.
0: Okay.
1: The program ng DTI doon is yung One Town, One Product po, ano, which basically product development, packaging, and eventually the reckoning of all this assistance is by way of participating to trade fair or making them ready sa trade fair. So, ang singilan po dyan is dapat numbers, ano, okay, MSMEs and number of products. So,
0: yes,
1: it could not be less than 100 yung products coming from this 70 MSMEs coming from Region 12 po.
0: Okay, that's good. Well, saan naman po ito gaganapin at kailan po ito magsisimula? Ano-ano po yung mga paghahanda ng DTI sa trade fair na ito ngayong
1: okay
0: taon?
1: October 15, 3 o'clock no, sa Ayala Malls Market sa BGC. Mm-hmm. So where the market is, andun tayo dapat, no?
0: Yes.
1: Noon kasi doon lang sa Jansan, then we move it here. So 4 days, 15, 16, 17, 18, okay, 3 o'clock po magbubukas. And araw-araw po may mga side events, ano, we're bringing as well a cultural group from Coronadal, the Hinugyao Cultural Group. And then may mga market matching. In fact, may mga pre-arrange na kami na meeting with potential buyers, no?
0: Okay.
1: So yun po, 15 to 18. Okay. Sa market.
0: At tama po, hindi lang food items ang maasahan dito. May mga non-food items din po.
1: May non-food din po, opo.
0: Okay. Alright. Well, for Ms. Elizabeth and Ma'am Eleanor, gaano po kayo katagal nakikilahok sa mga trade fairs tulad dito ng Treasures of Region 12? At maaari niyo po ba ibahagi sa amin yung pagsisimula ng inyong negosyo? Unahin po natin si Ma'am Elizabeth.
2: Good morning, Sir Joshua. Nung nag-umpisa po yung company namin in 2015, DTI invited us to join the trade fair. Sumali po kami. Nag-umpisa kami sa Calamansi Juice. And then, nag-evolve yung production. Pumasok kami sa iba't ibang flavors. So, meron na kami mga iba't ibang flavors ngayon. But we started Calamansi Juice,
0: okay,
2: and concentrates.
0: So since 2015, ma'am, ano yung masasabi mong pinakamalaking improvement na naitulong sa'yo ng DTI?
2: Actually, graduate ako ng KMME in 2019.
0: Okay.
2: At first, sabi ko, bakit ako papasok dyan? Actually, development worker ako. Alam ko yung organizing, alam ko yung planning, lahat, monitoring. Sabi ko, siguro hindi ko na kailangan.
0: Okay.
2: Pero when I joined KMME, iba ang intervention na binigay ng DTI kasi iba yung mentoring.
0: Okay.
2: Hindi lang sa loob ng training, kundi hanggang sa labas. Matapos yung training, may mga follow-ups.
0: Okay.
2: Yung output namin sa KMME is the business improvement plan.
0: Okay.
2: So yung business improvement plan na yun, ginawa naming guide to level up.
0: Okay.
2: Production to level up yung management ng opisina hanggang dumating kami sa ganitong level na ng aming company.
0: Yeah, so mas nag-improve pa at mag-i-improve pa.
2: Ang malaki po talaga. Ibang-iba nung hindi pa kami nakapasok dito sa walang mga intervention sa DTI.
0: Okay.
2: Ibang-iba po.
0: Ma'am Eleanor, same question po. Can you share with us paano po nagsimula? Gaano po kayo katagal na ikilahok sa ganitong trade fair? At gaano po kalaki na itulong sa inyo ng DTI?
3: Magandang umaga po.
0: Opo.
3: Tanghali na. Ako po yung katutubong magsasaka. Galing din po ako sa gobyerno, empleyado yung gobyerno. Pero mas nagustuhan ko po maging magsasaka. At na nakita ko po na napakaganda ng market trends ng kakao, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa world market. At napakaliit po ng ating production ng kakao. Sabi ko, makikilahok ako rito.
0: Okay.
3: So, nagtanim ako ng mangga noon. Maganda naman ang mangga, kaya lang gustong-gusto kong tumira sa farm. Kaya walang spray, healthy. So, nagtanim ako ng niyog, sinundan ko ng saging at saka kakao. Well, after a few years, namunga yung kakao. Natutunan kong gumawa ng tableya.

0: Okay.
1: Nung nakita na yung DTI sa province namin, sa Rangani province, na gumagawa ako ng tableya, na-promote na rin po ako yung tableya ko. At sabi nila, baka gusto mong mag-enroll sa Kapatid Mentor Me program. Mm-hmm. So ito po ay ilang buwan din kaming tinuruan na magnegosyo. Akala ko magaling na akong negosyante. Mm-hmm. But with the help of DTI, tinuruan kami ng tamang pagninegosyo na magsisimula sa maliit. Mm-hmm. Actually, ako zero capital. Mm-hmm. Yun lang kakao ko.
0: Yes.
1: Ang capital ko. But of course, with the help also of DOST.
0: Okay.
1: At Department of Agriculture and ATI also. At marami pang departamento na tumutulong sa paglalago ng negosyo ng kakao.
0: Mm-hmm.
1: So I told the LGU na let's build the cacao industry in our town.
0: Okay.
1: And so I'm promoting Malungon brand
0: okay.
1: ng kakao ngayon, na beans mm-hmm. na kailangan quality, talagang mahusay na quality and standard.
0: Okay. So maliban po sa inyo, may natulungan din po kayo mga kapwa nyo na gusto ring pasukin ng pagnenegosyo sa inyong komunidad.
1: Of course po. Oo. Ang dami-dami na ngayong gustong magtanim ng kakao
0: mm-hmm.
1: kasi napakaganda ng presyo ng kakao ngayon.
0: Yes.
1: Maliban sa sumisikat po yung Eleanor Chocolate. Yung chocolate ko kahapon sa airport ako eh.
0: Oh.
1: Sabi dun sa trends ng Petron, naghahanap po sila ng Eleanor Chocolate.
0: Mm.
1: Di nag-introduce ako na sarili ko. Tapos ito na nga po, ito yung pinakamalaki kong achievement from tableya. Gumagawa po ako ng iba-ibang klase ng iba-ibang variants ng chocolate.
0: Okay. So, well, we can all agree na kaya makipagsabayan ng ating mga tableya sa mga international brand. Tama po?
1: Aba, siyempre naman.
0: Mas masarap pa nga yata yun sa
1: atin. Mas masarap tayo.
0: Pero ito po, Ma'am Elizabeth, Ma'am Eleanor, para po sa mga dadalo, ano pa po ang mga asahan ng ating mga kababayan na dadalo po sa Treasures of Region 12 Trade Fair? At paano po kayo maaaring tawagan, lalo na sa mga interesado po sa inyong mga produkto na hindi naman sa retail, baka nais din nilang gumawa ng wholesale order? So, Ma'am Elizabeth.
2: Kami po ay kasama doon sa market-market.
0: Mm-hmm.
2: Nasa Ayala Malls market-market kami. May stall kami, may booth kami doon. May mga display kami ng different products ng concentrates. At saka may free tasting din kami.
0: Okay.
2: So para at least matikman ng mga yes. mamimili yung quality ng aming produkto.
0: Social media accounts, Ma'am Elizabeth?
2: Meron kaming, actually tinulungan din kami ng DTI.
0: That's good.
2: Graduate din yung company namin doon sa social media marketing,
0: okay.
2: Packaging, labeling, lahat. Maraming seminars na rin natulong ng DTI. At saka malaking impact din yung nasa social media na
0: yes.
2: market. May nagtatanong na nga kung meron ba sa Shopee or sa
0: yes.
2: Lazada. Kasi yung mga ibang customers namin galing Luzon, Visayas, at saka yung sa Mindanao, kasi may deliveries kami sa Mindanao.
0: So, yan talaga ang dapat, ma'am, na nakasabay sa teknolohiya.
2: So meron kami, andyan kami sa market-market. Kung mauubusan ng stocks, meron namang calling cards,
0: yun.
2: Pwede naman kaming tawagan or i-contact.
0: Okay. So may mga social media accounts din po kayo?
2: Meron kami.
0: Ano po?
2: Meron kami ang makikita yung TSM page. TSM page sa Facebook.
0: Sa Facebook.
2: Oo. Okay.
0: Ma'am Eleanor?
1: Nasa Eleanor Chocolate po yung aking Facebook page.
0: Okay.
1: Nandyan din po yung Dalangdang Creek Farms. Yun po yung company
0: brand
1: ko.
0: Okay.
1: And of course, palagi po ako ma-attend ng trade fairs.
0: Mm-hmm.
1: And always give us out our card.
0: Okay.
1: Yung Eleanor Chocolate po ay hindi po nag-iisa sa Sarangani,
0: okay.
1: sa region. Marami pa pong makers ng chocolate doon sa Region 12.
0: Mm-hmm.
1: At marami pa pong produkto na makikita nila sa market-market, sa exhibit.
0: Mm-hmm.
1: Kagaya ng mga katutubong clothing
0: okay.
1: and also katutubo ng mga accessories and crafts.
0: Okay. So, hindi lang pagkain, may mga gamit din po.
2: Okay.
0: Okay. For PD, Director, para po sa ating mga kababayan na nais dumalo, ito po ba'y libre? May entrance fee ba ito? At paanyanya niyo po? O imbitahan niyo po yung ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Go ahead, PD.
3: Libre po ang pagpasok sa Treasures of Region 12. Basta bumili lang po kayo. So,
0: okay.
3: Yun po. So, social media, speaking of social media po, just follow din po yung DTI Region 12 na Facebook account. I will give you a daily ano doon, updates ano, sa nangyayari sa Treasures of Region 12 po.
0: Siguradong may bibili dyan, PD, Ma'am Elizabeth, Ma'am Eleanor, kasi reasonably priced naman po yung ating mga produkto.
3: Reasonably priced po.
0: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. OIC Provincial Director Eddie De Asis ng DTI Sultan Kudarat at sa mga exhibitors natin na sina Ms. Elizabeth Moneva at Eleanor Constantino Sigigin. Maraming salamat po, mga ma'am. PD, thank you po.
1: Thank you po. Our pleasure po.
0: Samantala, lipunan ang may katarungan, pag-uunawaan at paglutas sa mga hidwaan. Ito ang pangunahing pinagsisikapan ng gobyerno at mga komunidad kasabay ng pagdiriwang ng 2026 Philippine Alternative Dispute Resolution Week. Ang detalye sa report ni Gab Villegas.
4: Idinaos ang pagbubukas ng 2026 Philippine Alternative Dispute Resolution Week. Layon itong pag-isahin ang pagsisikap ng gobyerno at komunidad tungo sa isang lipunang may katatagan sa mga hidwaan. Nagsama-sama sa pagtitipon ng mga opisyal mula sa Department of Justice at mga attached agencies nito, mga delegado mula sa loob at labas ng bansa, pati rin ang mga kinatawan mula sa judikatura, legal profession, academe, pribadong sektor at civil society organizations. Dito ay hinimok ni Justice Secretary Frederick Vida ang publiko at stakeholders na ituring ang alternative dispute resolution tulad ng negosasyon, mediation, conciliation at arbitration bilang pangunahing paraan sa paglutas ng mga alitan at paghingi ng katarungan sa halip na duman lamang sa tradisyonal at madalas na adversarial na court process.
5: In a court case, time, costs, and talent are spent. Relationships are often broken and severed. With our shared experiences, we invite everyone to look at negotiations, mediation, conciliation, and arbitration not only as alternative modes of settling disputes, but as primary modes of obtaining redress and seeking justice.
4: Pinuri rin ng kalihim ang Office of the Alternative Dispute Resolution dahil sa paglapas nito sa itinakdang target ng Kongreso at matagumpay na pagdepensa ng pondo nito para sa 2027 national budget. Binigyan din rin nito ang kahalagahan ng pagtutulungan sa ASEAN, knowledge sharing at pagpapalakas ng justice system upang gawing pangunahing sandigan ng kapayapaan ang ADR sa bansa at sa buong rehiyon.
5: Let us benchmark our best practices and strive to exceed international standards in justice delivery, most especially in the context of the ASEAN. Let us champion a unified approach where ADR is recognized not merely as an alternative, but as a primary trusted pillar of peaceful resolution, making peacemaking a daily habit in our communities.
4: Para naman sa OADR Executive Director na si Attorney Jose Maria Palaganas, hindi lamang simpleng proseso ang Alternative Dispute Resolution, kundi daan tungo sa katarungan, pagkakaunawaan at makatarungang resolusyon para sa pamilya.
6: A blueprint provides direction and brings different elements together to achieve a common goal. The same holds true to ADR. Our strength lies not only in our individual capabilities, but also in our ability to work together. At the Office for Alternative Dispute Resolution, our mandate is to promote and institutionalize ADR. But beyond policies and mechanisms are the people we serve. A family seeking to settle the disagreement, a community searching for common ground, a business seeking a fair resolution, or simply an individual wanting to be heard. For them, ADR is more than a procedure. It is a pathway to justice, an opportunity for dialogue, and a bridge toward understanding.
4: Patuloy na itataguyod ng Department of Justice at Office for Alternative Dispute Resolution na malutas sa mga hindi pagkakasundo.
0: Samantala, kabilang ang inyong People's Television Network sa mga media organization na binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard sa itinaos sa 2026 Stakeholders Night sa Pasay City kagabi. Sa ngalan po ng network, tinanggap ni PTV News Senior Reporter Patrick De Jesus ang plaque of recognition mula kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Itinuturing ng PCG ang PTV bilang isa sa mga mahalagang partner nito dahil sa mga natatanging kontribusyon at suporta sa layunin ng ahensya. Ginawaran din ang pagkilala ang iba pang organisasyon, opisyal ng gobyerno at ilang mambabatas. Ngayong buwan ay pinagdiriwang ng PCG ang ika-isandaan at 125th anibersaryo nito na may temang 1C, 1 Mission, 1 Legacy. At in behalf of PTV at ng programang Bagong Pilipinas ngayon, nais po namin magpasalamat sa Philippine Coast Guard sa parangal na ito. At makakaasa po kayong ipagpapatuloy pa namin pag-uusayin ang aming serbisyo para sa bayan. Samantala, sa ating Christmas Countdown, 73 days na lang, Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang manimigay.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Maliare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Martes, October 13, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa ating Warkas DOS at nakabahagi rin po sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts. Available tayo mula sa ating Facebook X and of course sa ating YouTube channel. You can also visit our website, radyopilipinas.ph/sportsradio. Mamaya po, makakapanayan po natin live mula po sa Aichi, Nagoya, Japan, ang chef de mission ng ating Team Philippines para sa 5th Asian Para Games na si Francis Kiko Diaz. Alamin natin ang latest patungkol sa ating Filipino para athletes bago ang opisyal na pagbubukas itong 5th Asian Para Games. And of course, bago yan, syempre pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Ngayong araw ay meron na lamang pong 5 tulog bagong inaasahang pagbubukas ng 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. October 18 to 24, gaganapin itong okasyon kung saan ang Pilipinas ay i-represent po ng 69 Filipino para athletes. Nasa kabuuang 3,000 to 4,000 athletes across Asia ang maglalaban-laban dito sa event na to na talaga naman pong pinaka-inaasahan ng ating athletes with disabilities, no? Again, October 18 to 24 po yan gaganapin. So, ang Philippines nakatakdang lumahok sa 10 para sports. Syempre na nandyan na rin po yung mga centerpiece events gaya ng para athletics, para swimming, and of course, ng iba pa pong mga sports gaya ng para powerlifting. Meron din tayong pambato mula sa para table tennis, para cycling, at sa wheelchair fencing, and syempre meron din tayo mula sa wheelchair basketball. So mamaya po, no, sa ating magiging panayam with CDM Francis Kiko Diaz ay malalaman natin kung gaano na kahanda or nakarating na po ba lahat, no, ng ating members dyan po sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, latest natin mula sa tennis. Ito po, yumukod ang ating pambato na si Alex Ayala mula sa first round nitong WTA 1000 Wuhan Open, kung saan siya ay tinalo nitong Chinese qualifier na si Han Shi. Again, silang dalawa po ay parehas pong 21 years old, no? So ranked number 217 mula sa WTA itong si Han Shi, habang currently number 90 naman itong si Alex Ayala mula sa world. No? So again, from a set down, na upset, no, nitong si Han Shi, ang seeded number 13 na si Alex Ayala in 4-6, 6-3 and 6-3. So dahilan para masiguro nitong si Han ang kanyang pwesto, no, papunta dun sa second round. Again, paano bang nakarating, no, ng main draw itong si Han ay matapos siyang talunin, no, nitong taga-Uzbekistan na si Kamila Rakimova dun po sa qualifier. So yun yung nagbigay sa kanya ng ticket para makarating dito sa main draw. Again, itong panalo niya kay Alex Ayala ay isa sa pinakamalaking panalo niya, no, sa kanyang career. At ang next, no, na paghahandaan itong si Han ay yung kanyang harapan with Canada's Leila Fernandez, no. Itong si Fernandez na secure niya naman, no, yung second round matapos yung kanyang 3-set victory katapat ang isang world number 24 na si Ekaterina Alexandrova ng Russia. 6-4, 3-6 at 6-3 naman ang naging resulta ng kanilang laban para umabante sa second round. Samantala, hindi pa naman po aalis ng Wuhan, China itong si Alex Ayala, dahil mamaya pong 3:30 ng hapon ay nakatakdang sumabak po siya doon sa women's doubles competition, kung saan makakatandem niya isang taga-Turkey si Zeynep Sonmez. At dito nga ang kanilang haharapin ay isang Ukrainian pair na si Angelina Kalinina and Diana Yastremska, no. Again, round of 32 yung kanilang magiging harapan dito at 3:30 ngayong araw po nakatakda itong laban for Alex Ayala and itong ang si Zeynep. Samantala, latest naman natin mula sa billiards. Ito, dalawang tulog na lamang ay magbubukas na itong Reyes Cup, no? Ito na yung third edition nitong Reyes Cup na nakatakdang ganapin ng October 15 to 18 sa Makati Coliseum. Pero syempre, kung two-time champion ang Team Asia, ay talaga namang masusukat, no, yung kanilang katatagan kung mapapanatili nila ang titulo, dahil ang Team Rest of the World ay nasa kanilang daan, no? Para sa ganon ay ma-dethrone sila, no, at maangkin, no, ang titulo ngayong third edition. For Team Rest of the World, nandiyan, no, yung kanilang American players na sina Shane Van Boning at Germany's Joshua Feeler. Nandiyan din syempre yung kanilang team captain na si Ralph Sauket, including, no, yung taga Spain na US Open champion Francisco Sanchez Ruiz and former world champion Feder Gors, no, and yung taga Serbia na si Alexa Vessel, no? Samantala for Team Asia, syempre ang team captain naman po natin diyan ay ito pong pool legend na si Francisco Django Bustamante. So makakasama po niya yung mga world champion din po, of course Carlo Biado, reigning Reyes Cup MVP na si AJ Manas, no? Again, itong si Biado at si Manas kakagaling lang po nila, no? Mula sa Bali, Indonesia, kung saan tumapos silang runner up doon sa nakalipas sa WPA Men's Doubles 10 Ball World Championship, no? Again, makakasama rin ng Team Asia yung taga Hong Kong born na Filipino Q artist Robbie Capito. Also, ito yung magsisilbing first time, no, na mag-compete nitong si Capito sa Reyes Cup, yung taga Indonesia na rising star si Albert Hanwarta, and of course yung taga Vietnam naman po na si Dong Co Quang, no? So yaan yung kukumpleto sa Team Asia, no, na mag-aasam ng kanilang third straight crown dito sa Reyes Cup. Samantala, when we talk about dun sa team format, no, dun muna tayo sa team format. Of course, October 15 to 18 naka-schedule ito. So, limang players, no, meron ang Team Asia at ang Team Rest of the World. And of course, pagdating dun sa scoring naman, played as a team, race to 11 points yan. Kung saan, lahat po ay maglalaro doon sa singles, doubles, and team match, no. And meron pang additional 1 point to the overall team tally. Pagdating dun sa rack format naman, individual matches are raised to 5 racks, no? Again, match types, combination ng singles, doubles, and of course, team matches. Again, October 15 to 18 sa Makati Coliseum, nakatakdang ganapin itong Reyes Cup, no? And I believe 7 PM po, no, dito sa Philippines, so nakatakdang magsimula ang laban ng October 15. Samantala, since October na, of course, tayo naman ay nakaabang dun sa magiging kampanya ng ating siyam na Filipino athletes, no, na nakatakdang lumahok dito sa Dakar, Senegal, 4th Youth Olympic Games. Again, October 31 until November 13 nakaschedule itong Dakar Youth Olympic Games. At ang Pilipinas ay i-represent po ng 9 Filipino athletes, no? Again, age 17 and below, no? Meron tayo. At yung mga events naman na sasalihan natin ay athletics, aquatics, cycling, artistic gymnastics, wushu, and sailing. Para sa athletics natin, of course, paparada po tayo nitong si Pai Durden Wangkay, ang ating pambato mula sa men's 200 meters. Naomi Cesar, ang ating pambato mula doon sa women's 800 meter athletics event. For aquatics, of course, yung ating mga tankers sa sina James Ray Michael Ahido, ang ating pambato mula sa men's 100 meter butterfly, Rihanna Chantel Coleman, no? Ang lalangoy naman mula sa women's 100 meter breaststroke, and of course ang ating cyclist na si Maritania Krog, ang siyang pepedal naman, no, para sa women's road race and individual time trial cycling event. Samantala, for the artistic gymnastics, meron tayong dalawang pambato and qualifiers na sina Chelsea May Maayo at si Hilarion Palias III, no? And silang dalawa naman yung ating magiging pambato, no, para sa artistic gymnastics. For wushu, Angel Polo ang babandera sa Pilipinas para sa women's combined taijiquan event ng wushu, and yung ating sailor, no, or yung windsurfer na si Jade Justiniane ang siyang lalaban naman mula sa windsurfing event. So again, ang magiging chef de mission naman ng ating Team Philippines dito sa Dakar YOG, walang iba kundi ang Secretary General ng ating Philippine Taekwondo Association na si Rocky Samson, no? Again, nauna na pong ibinahagi ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino ang kanyang tiwala, no, dito sa 9 Filipino athletes, no, na nakatakdang mag-represent sa Philippines sa darating po na 4th Youth Olympic Games. No, naniniwala po si Sir Bumble na talagang magandang opportunity ito dun sa ating mga young athletes, no, dahil ito yung version ng, of course, the Olympic Games, no, but for the youth, no. Ito yung version na yon na talagang makakahugot sila ng inspiration from those two Filipino Olympic medalists or Olympic gold medalists po na sina Miss Heidelin Diaz Naranjo ng weightlifting, and of course si Carlos Edriel Yulo ng artistic gymnastics. Again, ito yung first time na itong Youth Olympic Games, no, ay idaraos, no, sa Africa no, and the previous editions ay ginanap po sa Singapore noong 2010, Nanjing, China noong 2014, and of course sa Buenos Aires, Argentina noong 2018. So from there ay nanalo na yung Philippines ang dalawang medal, no, yung una po diyan nanggaling during the 2014 games kung saan napanalunan ng ating archer na si Luis Gabriel Moreno katandem yung kanyang Chinese pair no, ang gold medal, no, mula doon sa mixed international team archery event. And of course, nasundan po yan ng silver medal naman courtesy of Christian Tio, no, from the men's or boys kiteboarding noong pong 2018 sa Buenos Aires, Argentina. So again, yan yung standard, no, na talagang tatangkain ng ating mga YOG qualifiers sa talagang mabit yung mga na-mention po nating medals. But again, hindi ito magiging madali dahil nasa 2,700 athletes po from across the 200 National Olympic Committee in the world ang siyang sasali dito sa Dakar Youth Olympic Games na inaasahan pong magbubukas sa darating na October 31 at magtatapos po ng November 13. So all the best po sa ating Team Philippines. Samantala, sa balitang PBA naman, nakatakdang magbalik, no, para sa TNT Tropang 5G ang kanilang long-time import, no, na si RHJ, si Rondy Hollis Jefferson. Yan po ay mismong kinumpirma netong TNT Tropang 5G mula sa kanilang official Facebook. Again, ito rin yung inaasahang long-awaited return netong si RHJ, no, kasama ang tropa para dito sa PBA Governor's Cup playoffs, no. Again, nakatakdang ganapin, no, yung kanilang laban ng 5:15 PM and ang kanilang makakaharap po mamaya, no, ay ang Macau, no, at gaganapin po yan sa Ninoy Aquino Stadium. For 7:30 PM match, meron ding nakaabang dyan, ang Meralco Bolts ay haharapin naman itong Blackwater Bossing. So nauna nang ibinahagi, no, ni Coach Chot Reyes ng TNT, sabi niya mula sa official statement, whoever it is na makakalaban namin sa kabila or sa crossover quarterfinals, it's going to be a tough matchup. So we really have to take advantage of these games to sharpen. So ayan po ang naging statement ni Coach Chot Reyes, no. Samantala, and isa rin doon sa talaga ibinahagi ng TNT, of course, Rondy is ready to make his return against Macau, no. So again, makakasama na rin ni RHJ, of course, yung mga returning locals na sina Calvin Oftana and Jason Castro, no. Para sa ganun ay talagang ma-boost, no, yung chances ng TNT Tropang 5G pagdating sa playoffs. And of course, latest naman natin mula dito sa volleyball, no. So inaasahan din ang talagang pagbabalik aksyon ni na Brooke Van Sickle and Savvy Davison, no, dito po sa ongoing Premier Volleyball League All-Filipino Conference C-Club Series, no. So ngayong hapon po nakatakdang ganapin sa Smart Araneta Coliseum kung saan ang Chameleons or Next Led Chameleons at ang PLDT High Speed Hitters ay nakatakdang magharap at 6 PM, no. And mauuna dito, of course, yung magiging clash naman ng Farm Fresh at ng Galleries Tower High Risers. Samantala, for the Spikers Turf naman, Crisscross at saka EFP yung nakatakdang maglaro ng 3:30 PM. So yan po ang latest natin mula sa PVL. Samantala, checker time, it's 1:18 PM. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang chef de mission ng ating Team Philippines, si Sir Francis Kiko Diaz. Magbabalik pa ang Game On.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
10: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagalit sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
15: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
16: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, tayo pa rin po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook gamit ang ating Wirecast DOS at nakabahagi sa ating official Facebook page at Sports Radio 918. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan 918 kHz mula po sa inyong PBS receiver app available no mula sa ating App Store at sa Google Play. Libre lamang po yan at dyan po makikita nyo yung mga stations no dito sa PBS. Sa ating pagpapatuloy, last weekend no, actually Saturday ay dumating po ang first batch no ng ating para team Philippines sa Aichi, Nagoya, Japan. At yan naman po ay pinamunuan ng ating chef de mission Francis Kiko Diaz kasama ang kanyang deputy CDM si Attorney Jude Anastasio and of course ang national team attaché na si Ma'am Milet Santiago Bunoan. So kasama po nila dumating yung members ng ating Pilipinas Warriors no 3x3 basketball squad no na natapos na rin actually yung kanilang campaign diyan kasi nagdemo sport po or isang demo sport no ang 3-on-3 wheelchair basketball no sa edition na to ng FIFA Asian Para Games at doon naman ay pumwestong pangatlo yung ating team. So naunang yumukod doon sa South Korea bago yung ating naging panalo against host Japan. So kahapon dumating na rin actually no yung para table tennis team. Of course, ang namuno po dyan yung ating flag bearer na si Lei Marie Manginsay, no? And nagsidating na rin actually, no? May mga photos din tayo nakita yung ating Philippine Paracycling Team. Meron na rin photo po dyan na talagang umalis na rin po kanina. And of course, yung ating Philippine Paraswimming Team, no? Samantala, at this point, syempre, ayaw naman nating patagalin na. Gusto natin talagang marinig talaga yung latest update mula po sa Aichi, Nagoya, Japan. Atin na pong i-welcome CDM Francis Kiko Diaz. Hi sir, welcome to the program.
1: sa inyong lahat at sa inyong mga sumusubaybay sa inyo. Ayan, good afternoon po.
9: Yes, good afternoon, CDM. Of course, sir. Of course, kamusta? Ano bang mood ngayon dyan sa Aichi, Nagoya, Japan ahead of the opening ceremony nitong 5th Asian Para Games?
1: Yeah. Definitely, all excited and very positive. Lahat ng ating mga national para athletes, no? So we just process the transfer of the batch that arrived today. There are around 37 of them. So lahat ay definitely excited na sa opening ng 2026 Asian Para Games.
9: Lahat po ba si DM ng ating Filipino para athletes nandiyan na ngayon?
1: Merong last batch bukas yung ating powerlifting team para powerlifting. Sila na lang ang natitira.
9: Ayun, so last na ang ating Philippine Para Powerlifting team. Again, ilan po bang sports yung sasalihan po ng ating Team Philippines dito?
1: Lahat tayo naka-entered sa 11 sports. Ayang, other supposedly mayroong pang 12 yung boccia, but we withdrew our competition in boccia event for a very unfortunate incident that happened a week ago. Pero in total, I were entered in 11 different events.
9: Yes. Ano-ano po ba ito, CDM Kiko, no? Para lang din ma-confirm po natin kung ano tong 11 para sports na to.
1: Yeah. So, para athletics, number one. Number two, ang ating para badminton. Tapos, ang ating para judo. Then, para table tennis. Para cycling. Siyempre, yung para-athletics natin, or I mentioned that, I think, yung ating para-cycling, para-fencing, ilan na ba yung nabanggit ko?
9: Walo po, Dean. Ay, merong para-swimming. Para-swimming, then para-taekwondo.
1: Para-athletics, that's it. So, para-swimming, and then... I think that's it. Is that 11? I think that's 11.
9: Yes, of course. And of course, syempre, yun talagang naging purpose din, no, nung pagdating nyo po dyan ng maaga, nagkaroon din ng Chef's Dimension meeting, no? So, tell us, anong nangyari dun sa CDM meeting?
1: That's right. Well, definitely, in the CDM meetings, panay reminder lang naman ang INAGOC, ang Asian Games Organizing Committee, together with the officials of the Asian Paralympic Committee, for the necessary requirements na dapat ay nakakomply na lahat ng teams, no? So tayo naman ay nakakomply na lahat dito. And then syempre tinatanong kung may mga issues ba yung iba-ibang teams with regards to in their accommodations, in the hotels where they were put, in the meals, for example, that they are given. So, mga ganitong items lang, no, ang napag-uusapan. At lahat naman ay parang mga very, very menial things lang na easily na-adjust naman ang organizing committee.
9: Yes. And syempre, sa pagdating nyo po dyan, so far, smooth naman po ba lahat? Pagdating sa accommodation, sa pagkain, yes sir?
1: Ayos po lahat. Ayan, I'd like to reiterate na the organizing committee really did very well in terms of preparations. They were very diligent kasi very early on naman talagang we were already complying with all the information that they were asking for before the final delegation registration meeting the other day when last Saturday. Lahat ay ng information, as mentioned, ay na-feed na naman sa kanila, no? So, kalat-kalat kasi kami, no? For example, the three of us, me, our Paralympic attaché, and our Deputy Secretary General is staying at the Athletes Village, no? Ito yung Garden Villa din sa Nagoya Port. And then, we are just joined then by two teams, the para fencing and the wheelchair basketball team. And then all the other delegations nasa iba't ibang hotel na sila na kung saan malapit yung kanilang competition venue. At tinatanong naman namin kung kamusta yung mga teams nito at lahat naman daw ay nasa maayos na kalagayan.
9: Yes, CDM, so far hindi po problema yung layo nung venue doon sa kanilang pinag-i-stayan. Kasi diba usually yan yung naging concern.
1: Malapit. Ang ginawa nga ng organizing committee, they identified as accommodations for the athletes all the hotels that are near the competition venue. So halimbawa yung track and field, yung pinaka malapit, yung lahat ng iba-ibang countries na may mga track and field team, nandun sila sa malalaking hotel na malapit doon sa athletics venue. So that's how they did it. And parang we are scattered, our teams are scattered in 7 different hotels.
9: Wow, so dun pa lang, at least, di ba, hindi ganun kapagod pagdating dun sa talagang, yes, playing venue, no? Pero, syempre,
1: ikot sa kanila. Pero sila, yung mga athletes natin, hindi sila mahihirapan kasi malalapit lang yung competition venue nila where they are accommodated presently.
9: Yes, of course. CDM Kiko, syempre, personally, talagang sinasalubong mo din yung kanilang pagdating dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Anong observation mo? Excited ba sila? Anong mga initial mong usapan sa kanila?
1: Kayang everyone is in good spirits. Alam naman natin na lahat ng athletes na pinadala natin dito, they have earned their spot, they have trained so much, given so much sacrifices personally para makatrain sila na maayos. So makikita mo na lahat ay talagang excited at gusto nang magpakita ng kanilang mga kagalingan sa kanilang iba't ibang mga events natin na lalakan.
9: Yes, of course, CDM, syempre, lagi itong tinatanong eh. So, paano mo nakikita yung ating chances dito sa 5th Asian Para Games?
1: Yeah, definitely if we ask about the medal output and some probabilities, we're going to work very hard to earn probably a possible of 4 to 5 gold medals, no? Ang pinakamalaking kaibahan kasi ayang in the last 2 Asian Para Games in Hangzhou and in Indonesia, nawala yung ating para chess event. So in the para chess event, medyo dyan tayo very prolific sa ating gold medal output, no? For example, in Hangzhou, we won a total of gold medals. 8 of the medals came from the chess, no? Gold medals ito, no? Ganun din sa Indonesia in 2018, more of the gold medal output came from really our para chess team. So sabi ko nga, dahil nawala ito ngayong 2026 Nagoya Asian Para Games, it's going to be an uphill challenge for us pagdating dun sa winning gold medals. Pero binanggit ko na sa iyo ngayon, we have around 3 to 5 gold medal hopefuls from para swimming, para athletics, and hopefully makalusot si Alain sa para taekwondo natin.
9: Wow, so talagang young sport na yan. Pero pagdating dun sa surprises, meron ba kayong inaasahan din na posible din, CDM?
1: Yeah, ang surprises natin actually might come from our para athletics team, no? Si Aliana, yung ating female discus thrower, alam mo to, it was her first time to join in the Thailand ASEAN Para Games. At talagang makutangi yung performance doon, no? First time sumali, gold medalist kagad doon. And then, hopefully, tinatanong ko yung mga coaches niya, she's probably just around a foot away from the measurements of those who have podium in her event, no? So kung ma-overcome yun at makakabato siya ng around 30 plus meters in the discus throw event for the women's throwing event, pwedeng-pwede siya maka-podium finish.
9: Yes, dahil na-mention mo po yan, CDM Kiko, syempre ang ganda nung naging performance from the ASEAN Para Games, historic fourth place finish, no, ang ginawa ng Philippines. And I believe marami dito sa delegation natin yung mga first timer, kumbaga may mga bata tsaka may mga veteran, talagang combination mix siya talaga ng mga bata and veteran, no. Ano yung parang pinapakita na tong ano din, parang future for our para team Philippines?
1: Yep, it tells you at least of the effort of the Philippine Paralympic Committee to continually develop new athletes in our team, no? Marami tayong mga veterans sa team natin, pero hindi mawawala syempre yung pangangailangan para makapag-produce tayo ng mga bagong atleta na pwede nating ipanglaban sa international competition. So tulad ng sabi mo, very successful yung campaign natin sa ASEAN Para Games. Some of the gold medalists there earned their right to be here in Nagoya, no? And similarly, we're hoping that they will have a very positive output here in their campaign sa Nagoya.
9: Yes, pero si DM Kiko, ito bang Asian Para Games? Ano ba to? Qualifying ba to sa mas malaking competitions, 'di ba? For some sport, minsan nagsisilbing qualifying for the World Championship, may mga ganun po ba?
1: The APC president during the CDM conference just this morning actually mentioned that both para athletics and para swimming will have significant points contribution as pathway to the Paralympic Games. No? So at least dun sa dalawang yon, because it will be run by IPC in terms of the management of the games, our athletes or any athlete for that matter will earn points for qualification pathways in the LA Paralympic Games. So bukod dun sa dalawang yon, baka meron pang mangilan-ngilan na event na may contributory points. No? Pero hindi totally na pag nag-gold ka dito, ibig sabihin qualified ka na sa Paralympic Games.
9: Wow, so dun pa lang talagang nakaka-boost nung kanilang moral na meron silang pinaghahandaan na mas malaki, di ba? Yun ngang 2028, no? But of course, gaano po kalaki yung suporta po ng ating Philippine Sports Commission dito din sa ating kampanya na to?
1: Well, definitely, now that you've mentioned that, I have to reiterate and really thank the support of our Philippine Sports Commission led by Chairman Pato Gregorio and all the four Board of Commissioners. No? Grabe ho yung supportang tinatamasa ng ating para-athlete patungo dito sa Asian Para Games. No? Simula po dun sa training nila na ginawa sa Pilipinas, sa Ultra, lahat ho ng concerns natin ay in-address ng Philippine Sports Commission para ho ma-prepare ng maayos yung ating delegasyon going to the Nagoya Para Games. So, and we are very thankful for this invaluable support of the Philippine Sports Commission to our para-athletes.
9: Yes. CDM, of course, na-mention nyo nga na talagang grabe yung suporta din, no, ng ating PSC, di ba? Sa nakalipas po na send-off, talagang very inclusive. Pinakita nila yung inclusivity, di ba? Pinagsabay with our able-bodied athletes. But of course, paano po naman nating napapanatili, no, na talagang yung moral po ng team ay mataas?
1: Yeah. Of course, palagi naman natin kinakausap yung coaches and players, no? And everybody knows that the opportunity that was given to them by becoming members of the delegation for the 2026 Asian Para Games is something that does not come easy, hindi ba? So lahat sila naiintindihan na yung kanilang mga personal sacrifices, yung kanilang mga kahirapan sa training ay ito ang naibigay sa kanila. Nagkaroon sila ng spot, ng opportunity para ma-represent yung Philippines sa 2026 Asian Para Games. And with this responsibility and challenge, alam nila na gagawin talaga nila ang lahat ng posibleng physically and mentally na kaya nilang gawin upang makapag-uwi ng karangalan para sa ating bansa, no? Bonus na lamang yung mga nag-aabang ng mga incentive kung sila ay mananalo sa kanilang mga event. Pero talagang yung pagpapahalaga sa opportunity na na-earn nila to represent the Philippines, eh lahat po yun, taglay-taglay nila, pinangahawakan ho nila yun na may malaking pagpapahalaga.
9: Yes, talaga. And of course, CDM, hindi ito yung first CDM job mo, di ba? So, gano'ng ka-special sa'yo itong 5th Asian Para Games na to, sir?
1: Ama, tulad ng nasabi mo, I was the chef de mission in the last 3rd Asian Para Games back in Indonesia, no? At naulit na napagbigyan muli ako ng pagkakataon upang mag-serve. Definitely, I'm as equally excited as before. Yung commitment ko to our team mas lumaki pa kumpara nung sa dati, no? Ang challenges naman ay laging nandyan yan para i-hurdle natin. So lahat naman ay na-hurdle natin at nalalampasan natin. Marami din naman akong kasamahan, of course, sa Fields PADA at sa Philippine Paralympic Committee na mga board of trustees namin na kasama ko ngayon. So hindi naman ako nag-iisa sa challenges na ito. Of course, taking the job means that I have to have full commitment here for our athletes, and that's what I'm giving to each and every one of them.
9: Yes, CDM Kiko, ano yung sukatan nyo ng isang successful campaign para sa ating Team Philippines?
1: What's that again? Can you repeat that?
9: Yes. Ano po, sir, yung sukatan nyo na masasabi nyong successful campaign ang ating Para Team Philippines?
1: Okay. Sa akin, of course, the public always look at the medal output, no? Pero that's objective because that tells you of the performance of your whole delegation. Pero ako, bilang personal na CDM ngayon, at tulad ng message ko dun sa aming mass send-off, talagang ni-reiterate ko sa bawat isang atleta natin na magiging masaya lang ako kung ang isipan na dadalhin ng bawat isa sa inyo, eh yung opportunity na binigay sa inyo ay hindi ninyo sasayangin. At ilagay sa isip na kung ano yung iyong ginawa ngayong araw na ito, eh pilitin mong mahigitan ito sa susunod na araw. So with that kind of thinking and mentality, dapat ang growth ng mga players natin, it's going to be limitless, no? In effect, sila na lang ang magli-limit sa sarili nilang goal or sa sarili nilang successes. Nandiyan din, of course, yung maraming factors to be able to win. But for me, the most important is the effort that each and everybody puts out every time they play, whether in the pool, whether in the field, or in the courts. No? So, yung makabawas ka ng 1/10 or 1/15 of a second sa langoy mo ngayon at gagawin mo ulit yun bukas, then ibig sabihin, nag-i-improve ka. No? Ganun din sa mga para-athletics natin. Kung malalampasan mo ng plus 1 to 2 inches, yung hinagis mo or yung bilis mo mababawasan ng 1/10 of a second, then okay na yon. So palagi kung ganun ang kanilang mentality, eh definitely may mararating na very positive, no? So that's what I strengthen to each and every athlete, no? Not an objective na you have to win the gold medal or silver medal, at pag hindi mo nagawa yon, eh failure ka. So, hindi ganon. That's not how I assess

0: pagko-cover ng Asian Para Games. Maraming salamat sa inyo at napapabatid natin sa ating mga kababayan yung mga nagiging performances naman ng ating para-athletes. No? So siguro, sabayan natin ito ng magandang dasal para nang sa ganon ang kanilang performances ay umusad pa or mahigitan pa. Ngunit trust me, each and every athlete that we sent here ay talagang gagawin ang lahat ng kanilang magagawa. Each of one also realizes how big the opportunity is that was given to them. No? So, dala itong ganitong klaseng mindset, we are hoping that you continue to support each and every para-athlete we have here in Nagoya, Japan.
1: Yes, and of course, CDM, baka may mga gusto ko pa pong mga pasalamatan din, syempre, mga talagang tumulong, sumuporta sa ating team.
0: Tama, syempre. Lalo na sa ating Philippine Sports Commission, no? And then, we have some very close people who helped out in the preparation in our campaign for here. Yan, lahat ng ating media partners, gusto ang aming pasasalamat. Sana po ay tuloy-tuloy ninyong tangkilikin ang mga reports patungo sa mga outcome ng ating games sa susunod na araw.
1: Yes, there you have it. Maraming salamat po ang ating chef de mission, Francis Kiko Diaz. Mabuhay po ang ating para-atletang Pilipino.
0: Salamat, Ayang!
1: There you have it. Ayan po ang latest patungkol sa ating Filipino para-athletes na lalaban para sa bayan dito sa darating po na 5th Asian Para Games. Samantala, checker time, it's 1:46 p.m. Magbabalik pa ang Game On.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.

0: Last year, a major Bollywood movie, Bhag Milkha Bhag, or Run Milkha Run, brought the Flying Sikh's remarkable life story to a new generation.
1: Sporting Witness was written and presented by Rehan Fazal. And you can join the programme on Facebook. Just search for BBC Witness. And for our complete range of downloads and our terms of use, go to BBC World Service.
2: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
2: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
4: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
5: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
2: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
6: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Ano?

0: ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
1: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
2: And then syempre nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpa-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
1: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
3: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
1: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
0: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
1: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
0: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.

0: isa, no? At naulit na napagbigyan muli ako ng pagkakataon upang mag-serve. Definitely, I'm as equally excited as before. Yung commitment ko to our team, mas lumaki pa kumpara nung sa dati, no? Ang challenges naman ay laging nandyan yan para i-hurdle natin. So lahat naman ay na-hurdle natin at nalalampasan natin. Marami din naman akong kasamahan, of course, sa Fields PADA at sa Philippine Paralympic Committee na mga board of trustees namin na kasama ko ngayon. So hindi naman ako nag-iisa sa challenges na ito. Of course, taking the job means that I have to have full commitment here for our athletes, and that's what I'm giving to each and every one of them.
1: Yes, CDM Kiko, ano yung sukatan nyo ng isang successful campaign para sa ating Team Philippines?
0: What's that again? Can you repeat that?
1: Yes, ano po sir yung sukatan nyo na masasabi nyong successful campaign ang ating para Team Philippines?
0: Ah, okay. Sa akin, of course, the public always look at the medal output, no? Pero that's objective because that tells you of the performance of your whole delegation. Pero ako, bilang personal na CDM ngayon, at tulad ng message ko dun sa aming mass send-off, talagang ni-reiterate ko sa bawat isang atleta natin na magiging masaya lang ako kung ang isipan na dadalhin ng bawat isa sa inyo, eh yung opportunity na binigay sa inyo ay hindi ninyo sasayangin. At ilagay sa isip na kung ano yung iyong ginawa ngayong araw na ito, eh pilitin mong mahigitan ito sa susunod na araw. So with that kind of thinking and mentality, dapat ang growth ng mga players natin, it's going to be limitless, no? In effect, sila na lang ang magli-limit sa sarili nilang goal or sa sarili nilang successes. Nandiyan din, of course, yung maraming factors to be able to win. But for me, the most important is the effort that each and everybody puts out every time they play. Whether in the pool, whether in the field, or in the courts, no? So, yung makabawas ka ng 1/10 or 1/15 of a second sa langoy mo ngayon at gagawin mo ulit yun bukas, then ibig sabihin nag-i-improve ka. No? Ganun din sa mga para-athletics natin. Kung malalampasan mo ng plus 1 to 2 inches yung hinagis mo or yung bilis mo, mababawasan ng 1/10 of a second, then okay na yun. So palagi kung ganun ang kanilang mentality, eh definitely may mararating na very positive, no? So that's what I strengthen to each and every athlete, no? Not an objective na, oh, you have to win the gold medal or silver medal. At pag hindi mo nagawa yun, eh failure ka. So hindi ganun. That's not how I assess things, no? It really comes to more subjective na ano ba yung effort na ibinigay mo nung ikaw ay binigyan ng pagkakataon.
1: Yes, napakagandang mensahe naman po noon, Sir Kiko. But of course, syempre ang iyong mensahe din sa ating sambayan ng Pilipino na talagang tututok, maghihintay, no, para sa ating Team Philippines dito po sa 5th Asian Para Games.
0: Oo, definitely, Ayang. So, yung mga sumusubaybay sa performances ng ating Philippine Para Athletes, sa lahat ng kasamahan natin sa Philippine Sports Commission, at syempre, sa inyong mga sports press, no, and media people na nagko-cover ng Asian Para Games. Maraming salamat sa inyo at napapabatid natin sa ating mga kababayan yung mga nagiging performances naman ng ating para-athletes, no. So siguro sabayan natin ito ng magandang dasal para nang sa ganon ang kanilang performances ay umusad pa or mahigitan pa. Ngunit trust me, each and every athlete that we sent here ay talagang gagawin ang lahat ng kanila magagawa. Each of one also realizes how big the opportunity is that was given to them. No? So dala itong ganitong klaseng mindset,

0: we are hoping that you continue to support each and every para-athlete we have here in Nagoya, Japan.
1: Yes, and of course, CDM, baka may mga gusto ko pa pong mga pasalamatan din, syempre, mga talagang tumulong, no, sumuporta sa ating team.
0: Tama, syempre. Lalo-lalo na sa ating Philippine Sports Commission, no? And then, we have some very close people who help out in the preparation in our campaign for here. Yan, lahat ng ating media partners, lubos ko ang aming pasasalamat. Sana po ay tuloy-tuloy ninyong tangkilikin ang mga reports patungo sa mga outcome ng ating games sa susunod na araw.
1: Yes, there you have it. Maraming salamat po ang ating chef de mission, Francis Kiko Diaz. Mabuhay po ang ating para-atletang Pilipino.
0: Salamat, Ayang!
1: There you have it. Ayan po ang latest patungkol sa ating Filipino para-athletes na lalaban para sa bayan dito sa darating po na 5th Asian Para Games. Samantala, checker time, it's 1:46 p.m. Magbabalik pa ang Game On.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Iloilo City naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka, hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, Iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
2: Lines. Ngayon.

0: Philippine Standard Time, it is now 5:57 in the evening. And this is our top of the hour news. The House of Representatives passed on final reading the 7.2 trillion pesos budget bill for 2027, 62 days after receiving the executive spending plan from the Department of Budget and Management. The House approved House Bill number 10858 after 281 lawmakers voted in favor and 13 against and 1 abstained. However, the manner in which lawmakers amended the measure drew backlash after they approved 116.32 billion pesos in budget realignments that critics said could expand political patronage. An independent budget monitoring group estimated that total legislative adjustments reached 198.9 billion pesos. With House approval secured, the spending bill now moves to the Senate for review. In other news, 78 members of the Civilian Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary of the Army's 10th Infantry Division traded their active duty status for reserve roles, receiving separation gratuity pay in a first-of-its-kind ceremony in Davao de Oro. Major Ruben Gadot, 10th Infantry Division spokesperson, said that the division formally honored the retired CAPGU personnel 5, of whom had served for 38 years at Camp General Manuel P. Yan Sr. in the town of Mawab. During active duty, the CAA personnel served as crucial force multipliers for defense and security. They helped sustain insurgency-free zones as grassroots forces in geographically isolated and disadvantaged areas and bolstered community vigilance in coastal communities. In our news abroad, a flash flood has washed away houses, bridges, and damaged a hydropower project along a river in central Nepal. The army said that it had rescued 49 people from flood-affected areas, but 5 are still missing. It is believed that the flood was caused by a landslide upstream of the Budhi Gandaki River in the Gorkha district. Nepal is still trying to recover from catastrophic floods and landslides that swept through its border towns with Tibet 2 months ago, wiping out thousands of houses, destroying critical energy infrastructure, and leaving thousands dead and missing. In our sports news, the Blackwater Bossing and the Meralco Bolts clash in a critical game for the final quarterfinal ticket in the PBA 50th Season Governor's Cup at the Ninoy Aquino Stadium. Tip-off between the Bolts and the Bossing is at 7:30 p.m. As of broadcast time, the Blackwater leads Meralco by half a game with the Bossing at 3-4 while the Bolts are at 3-5. A win by either team would strengthen their position as a third or fourth seed in Group B. A loss would hamper either club's chances to play in the post-conference round. Meanwhile, the first game will feature the TNT Tropang 5G against the Macau Giant Pandas. At 6-4 and an assured quarter's berth, the reigning champions are simply looking for a higher seeding with a win against the lonely Giant Pandas. And that's our top of the hour news this evening. It is now 6. I have been the news reporter for this hour. This is Matthew Pacheco for Sports Radio 918.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
14: Kanilang strengths and assets.
13: Pag-uusapan yan.
14: Kasama si Ria Arevalo.
13: Let's go team!
14: Sports 918.
0: 10 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang Martes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. So today is a Tuesday, October 13, and samahan niyo po kami sa ating pagtalakay sa mga balita sa larangan po ng palakasan. So tayo po ay patuloy na umaantabay sa kampanya ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala, although sa women's singles ay natapos na po ang kanyang bid kahapon, no? Natalo siya sa kamay nitong Chinese qualifier na si Shi Han. Kaagad na nagbow out of contention ito pong WTA 1000 Wuhan Open itong si Alexandra Ayala. Pero meron pa siyang laban at siya po ay kumakampanya naman ngayon sa women's doubles. So sa women's doubles, katandem niya ang kanyang kaibigan na si Zeynep Sonmez. Maya-maya po ating silipin kung kamusta na ba yung kanilang match, nagsimula na ba o hindi pa. Mukhang na-delay. Oo, sa mga earlier matches, syempre kailangan matapos muna bago po itong pagsabak sa aksyon naman ni na Alexandra Ayala and Zeynep Sonmez. So sa women's doubles competition na lamang po
12: naglalaro itong si Alex Ayala. Balikan natin yung kanya naging laban kahapon kontra dito kay Sheehan. At of course, aside from that, yung iba pa mga aabangan natin para nga sa panig nitong si Alex Ayala. Hindi kaya kailangan naman ni Alex ng pahinga. Eh, bahagi po ng pagiging isang professional tennis player. Yung sunod-sunod na tournaments. Bukod dun sa pagiging, kumbaga yung stamina, yung grit, at saka yung endurance mo, no, during the game or the match, itetest din talaga yung resiliency mo at saka yung iyong, kumbaga, yung endurance nga, no, all throughout the season. Kasi sunod-sunod yung mga laban, no, dito nga po sa pagiging professional tennis player. So, ganun talaga. After a tournament, no, meron na namang susunod na tournament, yung kakapanalo nga lang, 'di ba, sa China Open si Zheng Qinwen, 'di ba, siya po yung naging first Chinese woman to win the title sa China Open after her title conquest, nag-withdraw naman siya dito sa Wuhan Open. Doon pa rin sa bansa niya, sa China gagawin, pero napuwersa na siyang mag-withdraw dahil sa injury. So, yun lang talaga. No, pag sunod-sunod yung tournaments, prone to injury. So, dapat din magandang conditioning ng mga atleta. Anyway, so, atin pong pag-usapan yan mamaya dito sa ating programa. And then, malapit na po ang Youth Olympic Games. So, isa sa mga inaabangan din natin yan na tournament for this year, no, October 31 ang start ng YOG. Ika-apat na edisyon pa lang ito ng Youth Olympic Games. So, sa Dakar, Senegal, gagawin ang YOG at ating pong silipin sino-sino ba yung ating mga pambato dito nga po sa YOG na first time na gagawin sa continent ng Africa. Yun. Naalala ko ang first YOG was held sa Singapore. Sa Singapore noong 2010. Yeah. Meron na ngang ano nun eh, 3x3 basketball that time sa YOG. Naalala ko lang. And for the Philippines, dalawa pa lang mga medalist natin sa YOG. Di pa tayo nakakatikim ng, well, nakatikim tayo ng gintong medalya sa YOG. Yung Mixed International Team Archery. No, katandem kasi doon ni Luis Gabriel Moreno is another bet from other country. So, gold medal and then silver naman sa kiteboarding noong 2018. So, meron kayang makakamedalya sa ating mga atleta. Ayan, ipagdasal din natin syempre yung kanila nga po magiging kampanya. Siyam na mga Filipino athletes po ang ating pambato dito sa Youth Olympic Games sa Dakar, Senegal. Okay, mamaya ating pong ibabahagi sa inyo yung detalye ng balitang yan. And then, mga ball games ngayong araw pong ito, madaming mga ongoing na mga laban. NCAA Men's Basketball, kasalukuyan po na naglalaban ng San Beda and Arellano University. So, yan yung second game natin sa Men's Basketball for today. And then, sa volleyball, kasalukuyan din po na meron tayong mga laban sa Premier Volleyball League. So, yung third game na nakatakda kasi yun alas 6 ng gabi, yung third match natin is between PLDT, no, and NextLed. Yan po yung maghaharap ngayong mga oras na ito. Baka nga ongoing na eh. sa Araneta Coliseum, nagaganap naman yung kanilang labanan. At yung naunang laban kanina, kaninang tanghali, uy, balikan natin, Wagi po ang Farm Fresh over Galleries. And dun sa Spiker's Turf match, ang crisscross naman po ang nanaig kontra AFP. So, yung buong detalye ng mga balitang yan, aming ibabahagi mamaya. Ganun din ang inaantabayanan nating aksyon sa PBA. Ngayong araw pong ito, nagpapatuloy ang labanan sa Governor's Cup Season 15 ng Philippine Basketball Association. So, sa Ninoy Aquino Stadium po yung mga ball games natin. Unang laro, ongoing na ngayon yung labanan sa pagitan ng TNT Tropang 5G and Macau Giant Pandas. And nagbabalik na itong si Ronde Hollis Jefferson. Uy, finally, balik action na itong si Ronde Hollis Jefferson. Siya po ang katuwang ng TNT Tropang 5G sa pagsungkit ng mga titulo nila, diba, dito sa PBA. At ito ngang conference na kasalukuyan ang Governor's Cup defending champion, ang TNT Tropang 5G. Oy, naku, namamayagpag ang TNT. 76-45 ang score natin ngayon. Kakasimula pa lang ng third quarter. No, malaki-laking abante to. 31-point advantage for the TNT Tropang 5G against Macau Giant Pandas na itong Macau guest team sa PBA. Pero parang struggling sila eh. Undermanned kasi, kulang sa players, no? Kulang sa players din itong Macau Giant Pandas. So, mamaya po, more updates sa laban na yan. But so far, ito nga pong TNT eh, tinatambakan na ang Macau Giant Pandas. Then, yung second game natin mamaya, pag-usapan po natin yan dito sa ating programa. Meralco Bolts at saka Blackwater Bossing, mga teams na nagkukumahog na makasungkit ng panalo para manatili sa chance na makausad sa quarterfinals. So, ating talakayin yan. At iba pa mga balitang sports, no, sa UAAP, yung mga games natin for tomorrow, balik action din ng UAAP. So ang daming mga ano, mga ball games na full blast na at during our program, no, usually na sasabayan. So maghahatid tayo ng mga developments and updates sa inyo patungkol nga po dyan.
15: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang Sports Radio ng Bansa. Sports Radio. Number one. Sports 918.
16: Kasama si Ria Arevalo.
15: Let's go team!
16: Sports 918.
12: 20 minutes after 6 p.m. dumako na tayo sa ating mga balita dito sa Sports 918. At katulad nga na nabanggit natin kahapon po, bigo na makausad sa second round ng WTA 1000 Wuhan Open itong si Alex Ayala. Ang ating world number 19 netter ay lumasap ng kanyang pinakamasaklap na pagkatalo this season nang siya po ay talunin, patumbahin itong number 217 na si Shi Han na nag-qualify, no, sa main draw nitong Wuhan Open after sumuong muna dun sa qualifying round. So, lumasap ng 6-4, 3-6, 3-6 na pagkatalo sa first round nitong Wuhan Open si Filipino tennis star Alex Ayala. Sa center court, naganap ang kanilang labanan late last night. No, matapos po na makuha ni Alex yung 6-4 first set. And lumamang pa siya 3-2 sa second set. Biglang nagkaroon ng pagbabago ang ihip ng hangin dahil itong Chinese, no, tila nabuhayan ang kanyang nagkaroon ng siglang kanyang laro nang makuha niya po yung 4 straight games para maitabla ang match and na-extend pa ito No, then her surge to 7 consecutive games gave her a 3-love lead dun sa deciding set. And then kumbaga sinustain itong si Xi yung kanyang advantage para makumpleto po yung upset dito kay Ayala, na tumagal ang laban sa 2 oras at 28 minutes. So, dinominate nitong si Sheehan yung kanyang naging match kontra Alex Ayala. So, dun sa aces, 4-0 in favor of Xi. Then, na-land niya rin yung 64% ng kanyang first serves to the Filipino 60% lang. And then, she also won 78% of her first serve points kumpara dun sa 64% ni Alex Ayala. Mas marami ring winners si Xi, 31-20. Tapos, konti rin yung kanya mga unforced errors, no? 33-37. And marami ring breakpoint opportunities na naitala itong si Xi kontra kay Alex Ayala. So, definitely, nahuli niya si Alex na dun sa kanilang match kahapon. No? At pinalasap niya kay Ayala ang ikatlo nitong pagkatalo in as many weeks. No? Ikatlong beses na natalo si Alex in the past 3 weeks sa lower rank opponent. Kung maaalala ninyo, tinalo po siya sa Singapore Open ni world number 180 Tatiana Prozorova. And then muli pong lumasap na pagkatalo sa Asian Games naman itong si Ayala sa kamay ng world number 85 na si Wang Shiyu. So struggling si Alex right now sa kanyang mga tournaments, but no, pwedeng mapagpag yan yung mga anong yan, well, struggles na yan, no? Sa kanyang pagsabak sa aksyon naman sa doubles. Ayun, katandem niya po itong si Zeynep Sonmez. And dun ngayon nakatuon ang kanyang focus. So they are set to face Ukrainian duo nina Angelina Kalinina and Diana Yastremska. So round of 32 match po ito, na usog sa 6:20 yung laban. Pero 6:25 na, wala namang time difference sa Wuhan, hindi pa nagsisimula yung match. So, abang-abang lang tayo, baka about to start na to. But, yun nga po ang ating aantabayanan dito sa panig ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. So, doubles competition na lamang po ito. And, ayan, silipin lang natin na sa doubles, okay, nasa, ayun, nagwa-warm up na, okay, nagwa-warm up na. Ayan, sa WTA website, nagwa-warm up na sila Alex Ayala and Zeynep Sonmez at yung kanilang mga karibal na Ukrainian duo, okay. So, in a few minutes, mag-start na ang kanilang laban. Ako, naghihintay na, ha? Sa mananalo dito sa laban ng Ayala Sonmez versus Kalinina and Yastremska, ay nakaantabay na itong sina Danilina, Ana Danilina ng Kazakhstan and Shuai Zhang ng China. So, ito pong si Dalinina and Zhang ay nagkaroon ng bye sa first round. So, number 2 seed kasi itong duo nina Danilina and Zhang. And they will await the winner of the match na about to start pa lang between dito nga sa Ukrainian duo na sina Yastremska and Kalinina versus Ayala and Sonmez. Okay? Ang ilan pa sa mga doubles pair na nakausad na sa round of 16, itong sina top seed No, ang top seed pala dito sina Gabriela Dabrowski and si Luisa Stefani. So sila yung number one seed sa Wuhan Open women's doubles. So other pairs na nasa second round na or round of 16, sina Queen Gleason and Ulrike Akeri. So yan yung kanilang tambalan na nasa round of 16 na. And then umusad na rin sa round of 16 itong sina Fanny Stolar and Fang Shen Wu. Okay? Yan yung ilan sa mga nasa round of 16 na. No, tapos na sa kanilang naging match sa first round. Si Chian Hui Tang and her duo na si, or ang kanyang katandem na si Yi Fan Shu ay umabante na rin po sa round of 16. Sino pa ba mga kilala dito? Ang third, number 3 seed, at ang bala ni na Storm Hunter and Katerina Siniakova ng Czech Republic. So sila yung number 3 seed. Ba nandito rin sina ano ah, sina Erani and Paulini. Si Sara Erani ang katandem niya si Jasmine Paulini at seeded number 8 po sila dito sa women's doubles competition ng Wuhan Open. Okay, good luck kina Alex Ayala and St. Epsonmes sa kanilang nga pong laban, no, against Angelina Kalinina and Diana Yastremska.
17: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo.
18: Let's go team! Sports 918.
12: 29 minutes after 6 p.m. So we'll take a break and then when we continue, pag-usapan naman natin ilang mga developments pa, no? Updates dito sa mga ongoing action nga sa PBA, sa NCAA, sa PVL. Yan ang dami. Pati na rin, ito nga po magiging kampanya ng Pilipinas sa YOG. So ating kilalanin ang ating mga pambato sa Dakar, Senegal, YOG sa pagbabalik ng Sports 918.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
22: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
22: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
22: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
24: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
25: Sports 918.
26: Kasama si Ria Arevalo.
25: Let's go, team!
26: Sports 918.
12: 35 minutes makalipas po ang alas 6 ng gabi. At nagpapatuloy tayo sa ating programang Sports 918. Natapos na po yung first half sa second game natin sa seniors basketball ng NCAA 102 with Arellano University leading against San Beda University 35-25. So 10-point advantage at the half ang hawak ng Chiefs kontra Red Lions. So update natin yan na sa second game. Katatapos lang nung first half. And then matatapos na rin po itong third quarter ng labanan sa unang laro ito ng PBA doubleheader natin for the Governor's Cup. At napakalaki ng lamang ng TNT Tropang 5G. Nako, talagang pinupukpok nila tong Macau. Giant Pandas 102-58. So 102-58, yan po ang abante or lead na hawak nitong TNT Tropang 5G, kung saan nagbabalik na ang kanilang resident import na si Ronde Hollis Jefferson. Maya siguro silipin natin na kailang points na ba si Ronde Hollis Jefferson. Pero dito sa match na ito, 102-58, third quarter pa lang tayo, pwede na itong final score. Biruin nyo na breach na ng TNT, yung century mark. Third quarter pa lang. Kumamada ng 38 points sa third period ang TNT Tropang 5G. So, ilan ang lamang nila? 44. 'Di ba? 44. Tama ba? 44 points so far, ha? 44 point advantage. Hawak ng TNT Tropang 5G. Kung maaalala ninyo yung NLEX Road Warriors, nagtala ng 60-point winning margin kontra dito sa same team, Macau Giant Pandas. Mapantayan kaya yan ang TNT o malagpasan nila? Hindi natin masabi. Ha? May fourth quarter pa eh. So, meron pang 12 minutes to go. And so far, sa first three quarters of action, nakaka-17 points na pala itong nagbabalik na si Rondae Hollis Jefferson. First possession nga kanong nag-tip off start ng game, si Rondae Hollis Jefferson kagad yung nakakuha ng bola, pero sayang hindi niya na convert yung layup niya. No, ganun ka ganado itong si Rondae Hollis Jefferson. Na so far 17 points, 5 rebounds, 3 assists na ang ginagawa dito sa effort ng TNT Tropang 5G. Okay, babalikan natin yan. Developments sa NCAA, sa PBA, at sa PVL. Uy, yung PVL naman, nag-start na rin po yung labanan sa pagitan ng PLDT at ng NextLed Chameleons with the Chameleons getting the first set, 25-16. So, nakalamang na ng isang set itong NextLed Chameleons kontra sa PLDT High Speed Heaters. So, mamaya po, maghatid pa tayo ng mga updates and developments patungkol sa mga inaantabayanan nating mga matches for tonight.
5: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Sports 918.
7: Kasama si Ria Arevalo.
6: Let's go team!
7: Sports 918.
12: 39 minutes after 6 p.m. Dumako naman tayo dito nga po sa ating pagsabak sa aksyon sa Dakar, Senegal. Ang Team Philippines ay i-represent po ng siyam na young Filipino athletes sa ika-apat na edisyon ng Youth Olympic Games or YOG 2026. Nakatakda po ito October 31 to November 13 sa Senegal. First time na gagawin ang isang Olympic event sa African continent, no? And or African soil. And kung maaalala ninyo, first edition was held sa Singapore noong 2010. Sinundan yan ng Nanjing YOG noong 2014. And then Buenos Aires hosted the 2018 edition. At this time around ay itong Senegal naman ang punong abala para nga dito sa Youth Olympic Games. So itong Youth Olympic Games, 17 years old and below ang edad ng mga atleta dito. And ang Pilipinas po ay magko-compete sa sport na athletics, aquatics, cycling, artistic gymnastics, wushu, at sailing. So yung mga representatives natin sa athletics, nandiyan po si Pai Durden Wangkai na magko-compete sa men's 200 meters. And then si Naomi Cesar naman will see action sa women's 800 meter. Okay? And then sa aquatics, itong aquatics at saka itong athletics, mga mandatory events, no? Kaya talagang meron tayong mga representative, no? Kung di man nag-qualify, meron niyang universality, 'di ba? Slot. So sa swimming, nandiyan po si James Ray Ahido na magko-compete sa men's 100 meter butterfly. Habang sa women's side naman si Rihanna Chantel Coleman ang pambato natin sa women's 100 meter breaststroke. Okay, sa cycling naman, si Maritania Krog ang ating representative sa women's road race and individual time trial. Uy, dalawa yung events ni Maritania Krog. Habang si Chelsea Maayo and Hilarion Palles III ang mga pambato naman natin sa artistic gymnastics. Uy, good luck ha sa ating mga young athletes dito sa YOG. Samantala, meron din po tayong pambato sa Wushu sa Women's Combined Taijiquan event si Angel Polo. At si Angel po ang magsisilbing flag bearer ng ating Taga lang, siya nga ba? Flag bearer. Kasi will carry the Philippines ko. Wala pa yata, teka. Wala pa yata flag bearer. Oh, wow. baka ano ha? Ayan, hindi. I stand corrected. So, si Angel Polo will represent us sa Wushu, no? Taijiquan event. Habang si Jade Justinian will compete sa windsurfing. So, isa po sa mga events ito sa sailing. Yan po yung siyam nating mga atleta at abangan natin kung sino ang magiging flag bearer from the list ng mga athletes natin. So, ang chef de mission ng Youth Olympic Games ay ang Secretary General ng Philippine Taekwondo Association, si Mr. Rocky Samson. Yon. At of course, sangad natin ang tagumpay ng ating mga atleta. Ang Pilipinas po ay nanalo na ng dalawang medalya dito sa YOG noong 2014. Si Luis Gabriel Moreno sa Mixed International Team Archery. And then si Christian Tio naman ay nakasungkit ng silver sa Boys Kiteboarding noong 2018. So, bukod po sa mga pambato ng Pilipinas, napakarami pa mga young athletes ang sasabak sa aksyon dito sa torneo. Aabot ng 2,700 na mga atleta from more than 200 National Olympic Committees. No, kabilang dito yung tinatawag na Youth Refugee Olympic Team. Ang maglalaban-laban nga po sa 25 sports alongside 10 engagement sports. So, good luck sa ating Team Philippines para sa magaganap nga po na Youth Olympic Games, again, October 31 to November 13 sa Dakar, Senegal.
1: Sports 918.
26: Kasama si Ria Arevalo.
1: Let's go, team!
26: Sports 918.
12: 15 minutes to go before 7 p.m. We'll take a break and then magbabalik pa tayo for more updates and sports developments dito sa Sports 918.
8: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
9: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
10: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin

0: and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
1: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
2: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
1: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño.
2: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Sports 918.
5: 11 minutes to go before 7 PM. Nagbabalik tayo sa Sports 918. Samantala, update tayo sa laban ng Arellano University and San Beda University. Nasa third quarter na po ang second game natin ito, no, sa seniors basketball competition ng NCAA 102. Lamang ang Chiefs, Arellano Chiefs, 40-27 with under 8 minutes remaining sa third quarter. Okay, second game na po yan ng laban natin for today. Kasi kanina, ang okay, yung unang laro natin sa araw na ito ay namagitan po sa Lyceum and Perpetual Health. No, kung saan ang Lyceum Pirates, sila ang nanalo kontra Perpetual Health Altas. So, 98-89. Yung naging final score, no, sa San Juan Arena kanina po yan. So itong Lyceum ay nahinto na yung kanilang losing skid, no, four game losing skid ba naman yon. At with this victory, tinalo nga nila yung Perpetual Health, no, naputol yung kanilang kamalasan at na-improve ng Pirates ang kanilang record to 2 wins and 5 losses. So, tabla ang score 75-all halfway through the fourth quarter nang magpasiklab ang Lyceum. They unloaded a 9-0 blast capped off by Maclaude Guadagna basket para po kunin ang abante 84-75 with 3 minutes and 37 seconds remaining. So, with under a minute left in the game, Lyceum continued to hold a 9-point advantage, 92-83, bago itong si Jonathan Dileg put the game out of reach with a 3-pointer that lifted the Pirates to a 95-83 advantage. 26 seconds remaining na lang. No, pinilit pa ng Perpetual Health na baka pwedeng maano pa to, no, maisalba pa yung laban. So sina Mark Goho Cruz and LA Casinillo fired 2 triples para sa Perpetual Health Altas para mapababa ang deficit to 6, but naubusan na sila ng oras, no, kasi 12 seconds na lang natira and hindi na sapat yun, no, para nga mapigilan nila yung angkin ng panalo nito pong Lyceum. So, sa panig naman ng Perpetual Health pala, ito na ang kanilang ika-apat na sunod na pagkatalo. Okay? Yan po yung naging development sa unang laro. Lyceum winning over University of Perpetual Health 98-89. So, kahapon naman, di ba yung second game natin, last night, ang JRU Heavy Bombers ang nakakuha ng tagumpay

0: kontra Emilio Aguinaldo College Generals. So, come from behind, yung naging panalo ng JRU against Emilio Aguinaldo College, 84-74. So, dahil sa panalo ng JRU, na-improve nila yung record nila to 6 wins and 1 loss at nakatabla nila sa top spot ang College of St. Benilde Blazers. So, sa top spot yan ng Group A. Okay? Trailing pa, 41-35 at the half itong JRU. Pero pagdating ng third quarter, doon na sila nag-regroup at na-outscore nga nila, no, yung Emilio Aguinaldo College to only, they limited Emilio Aguinaldo College to only 10 points. So they outscored them 23-10 and from there, hindi na talaga sila bumitaw pa para kunin ang panalo. Pinaunahan ni Chris Obilia ang JRU Heavy Bombers with 26 points and 12 rebounds. Then, itong si Jude Bagay and Joseph Nunag tallied 17 points for the Generals na bumagsak naman sa 2-5 ang kanilang record. So, yan po yung naging laban last night, no? Yung second match natin sa NCAA. JRU winning over Emilio Aguinaldo College. Of course, yung unang laro, 'di ba, yung Mapua Cardinals, tinalo nila in overtime yung Letran 69-67.
1: Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
0: So, yan po yung updates natin sa NCAA. Samantala, balitang collegiate basketball pa rin. Tinanghal po na UAAP Collegiate Press Corps Players of the Week for the period of October 7 to 11, sina Reinhard Humamoy ng National University and Casey De La Rosa ng Ateneo. So, itong si Humamoy po led the Bulldogs to back-to-back wins. Dahil doon, nakuha nila solo second place with 4-2 win-loss record sa standings ng UAAP. Nagtala ng 12 points and 10 rebounds sa panalo ng NU kontra Adamson. Itong si Humamoy, 85-66 yun, napanalo ng Bulldogs over the Falcons. Habang dun sa laban naman nila kontra University of Santo Tomas, nagtala rin ng 19 markers itong si Reinhard Humamoy. And then sa kabilang panig naman, si Casey De La Rosa ang talagang consistent na bumibit-bit dito sa Ateneo Blue Eagles. From a 0-2 start, dalawang sunod na panalo na ang nailista ng Ateneo para makuha ang 2-2 win-loss record sa women's basketball. Sa naging panalo ng Ateneo kontra LaSalle, 79-66, kumamada ng 26 points and 13 rebounds itong si De La Rosa. And then another double-double effort na 25 points and 16 rebounds ang kanyang ginawa sa panalo rin ng Blue Eagles kontra Far Eastern University, 88-66. So, yan po yung mga updates naman natin sa UAAP basketball competition na magpapatuloy bukas. So, tomorrow po, meron tayo mga ball games naman sa UAAP. Sa Araneta Coliseum, ang mga laban natin, women's basketball tomorrow, October 14, UST Growling Tigresses will face FEU Tamaraws, 10 a.m. Susundan yan ng salpukan ng NU Lady Bulldogs and UE Lady Warriors at 12 noon. So, back-to-back women's basketball games. And then, sa hapon, alas 3, nang hapon, magtatagpo ang UST and FEU men's basketball na to, 3 p.m. to be followed by the 5:30 p.m. match between Adamson and University of the Philippines. So, yan po yung mga schedule natin for tomorrow sa UAAP. Teka, banggitin na rin natin yung standings. Going into tomorrow's action sa men's basketball, nasa ibabaw ang FEU with 4-1 win-loss record, sinusundan ng NU with 4 wins and 2 losses. Ang Adamson and UP Parehong may tatlong panalo, dalawang talo. Ang Ateneo at LaSalle, pareho namang may 3 wins and 3 losses. And then UST, 2 wins, 3 losses. At nasa ilalim, wala pa rin panalo ang University of the East. So sa men's side po yan. Sa women's basketball naman, 3-0, malinis na kartada, hawak ng UST. Then 2 wins, 1 loss, ang record ng NU and FEU. Tabla-tabla naman ang Adamson, Ateneo, and UP. Pare-parehong may 2 panalo at 2 talo. De La Salle, 1 win, 3 losses. And University of the East, 0-3. Sa women's basketball standings ng UAAP Season 89.
1: Sports 918.
0: 2 minutes to go before 7 p.m. Ay, natapos na yung bakbakan sa PBA bago tayo mag-giveaway sa ating top of the hour news. Nagkakamayan na at natapos na po ang labanan sa unang laro natin dito sa PBA Governor's Cup. TNT, Tropang 5G route tong panalo ng TNT. Nanalo po sila kontra Macau Giant Pandas, 142-87. TNT Tropang 5G, ayan, dinurog ang Macau Giant Pandas. Calvin Oftana ang best player of the ball game with 29 points. Ayun, no? 29 points ba? Ba't 28 lang dito sa website? Okay, mamaya babalikan pa natin yan for more details, no? Sa second hour ng ating programang Sports 918.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
3: Philippine Standard Time, it is now 7 in the evening and here's our top of the hour news. The Department of Education kicked off National School Safety Week at Cainta Elementary School by launching a nationwide campaign to strengthen the prevention of school violence, bullying, and online exploitation. National School Safety Week runs from October 12 to 16 across all public schools and community learning centers nationwide, featuring integrated safety lessons, emergency hotline awareness, and peer support frameworks. Education Secretary Sunny Angara emphasized that campus safety and learner protection are foundational requirements for quality education and overall learner well-being. DepEd also held the school-level implementation of the Kaagapay program, allowing parents and guardians to attend sessions on campus safety. In other news, the province of Misamis Oriental will explore potential tourism sites that are sustainable and resilient amid economic and environmental challenges. Misamis Oriental Information Officer Joan Jude Tabiki said 6 sites are under assessment and development this year and could generate additional economic activities. She said this include the proposed mangrove eco park in Barangay Taytay, El Salvador City, and the improvement of the indigenous people's village in Balingasag. The province currently has 6 other tourism-related projects, among them the planned South Korea chartered flights following a visit from a delegation of diplomats and investors. In our news abroad, U.S. President Donald Trump has claimed that Russia and Ukraine have agreed to an energy ceasefire with Kiev, saying it would support such a move, but Moscow yet to comment. The U.S. president insisted that it was effective immediately but provided no details. Ukrainian President Volodymyr Zelensky initially expressed surprise at the announcement before saying Kiev would support if it Moscow did. He also accused Russia of striking Ukrainian energy facilities after Trump's post. Trump has been urging Ukraine to stop strikes on Russian oil infrastructure, which Kiev states are vital to curtailing revenue for Moscow's war machine so Russia can fulfill a recently struck deal to release diesel to the U.S. and the global market. In our sports news, Philippine para-triathletes Raul Angoluan and Alex Silverio finished 5th and 6th respectively at the 2026 World Triathlon Para Cup Chiba on Sunday. With a sprint distance of 750-meter swim, 20-kilometer bike, and 5-kilometer run, Angoluan, a 48-year-old native Cabagan Isabela, narrowly missed the podium after placing 5th in the men's PTS3 class with a time of 1 hour 26 minutes and 58 seconds. Meanwhile, Cebu native Silverio placed 6th in the men's PTS4 class with a time of 1 hour 14 minutes and 2 seconds. And that's our top of the hour news this evening. I am Matthew Pacheco for Sports Radio 918.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: 7 minutes after 7 p.m. nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Muli, ako po si Ria Revalo at tayo po ay maghatid pa rin ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. Oy, katatapos lang ng labanan sa third quarter pa lang ha. Third quarter of action between Arellano University and San Beda University with the Chiefs still leading 48-41. So 7-point advantage hawak po ng Arellano kontra San Beda University. Ito po ay sa second game ng NCAA Season 102 Men's Basketball Action. Kanina, ulitin ko lang para sa mga late tuners natin, Lyceum of the Philippines finally nahinto na yung kanilang 4-game losing skid with a 98-89 victory over University of Perpetual Health. So, na-improve ng Pirates yung kanilang record to 2 wins and 5 losses. And pinaunahan po ni Matthew Rubico. Machu Pacheco. Matthew Rubico. No, 21.7 rebounds, 4 assists, and steal yung Lyceum of the Philippines para makuha yung panalong yan. Si Renz Villegas nag-ambag din na 19 points. Si anong first name nitong si Dileg? Okay, another player, si Jonathan, ayun, Dileg naman, added 18 points. And si McLeod Guadagna had 14 markers para sa Lyceum Pirates. Yan yung mga double-digit scorers ng LPU. Para sa Perpetual Health Altas naman, si Ray Maglupay ang top scorer with 19 points. Ang Altas with this loss, bumagsak po sila sa 2-5, no? Yung kanilang record dito sa NCAA. Yan po yung developments natin sa NCAA. Maya-maya, abangan pa natin, no? Yung kasalukuyan nga pong laban between Arellano University and San Beda University. So may fourth quarter of action pa. And ay, mga ball games, ang dami. Sa mga late tuners natin, nanalo na po ang TNT Tropang 5G kontra Macau Giant Pandas, 142-87 ang final score. Tumataginting na, teka, computing ko lang ha. Okay, 50, tama ba? 55, tama, winning margin, 142-87. Oh, mahina tayo sa ano, subtraction, 55-point victory. Ay, sayang, kulang ng 5. Oh, para mapantayan sana ng TNT yung 60-point winning margin na, ano yun, na most in the PBA, yung 60-point winning margin ng NLEX. I think mga 2 weeks ago lang yata yun nangyari, no? Against Macau Giant Pandas. Pero yan nga po yung resulta, 142-87 with TNT winning over Macau Giant Pandas. Biruin yun, naka 40 points sa fourth quarter yung Tropang 5G. Talaga naman na hindi sila, kumbaga, hindi sila naglaylo, no? Kahit malaki-laki na yung kanilang abante, sinustain pa nila yung kanilang energy at nakabuslo pa ng 40 points noong fourth period para kunin nga po itong lopsided victory. Katulad na nabanggit natin kanina, si Calvin Oftana ang top scorer for TNT with 28 points according sa website. Kasi kanina nung nakita natin, 29 points yun nandun sa TV eh. Anyway, 11 of 14 from the field, yung shooting ni Oftana. Meron din siyang 5 rebounds at 1 assist, no? Aside from the 28 markers. Si Rondae Hollis-Jefferson na nagbabalik Matapos ang matagal na pagkaka-sideline, eto na, naglaro na po si RHJ for TNT at nagtala siya ng 22 points. Meron din siyang 6 na rebounds at 5 assists. Then, 15 points si Poy Eram, 11 points si Gio Halalon, 11 points din si na Jordan Heading and Henry Galinato. So, yan po yung mga top scorers no sa TNT Tropang 5G. Para naman sa Macau Giant Pandas, binalikat ni Oscar Lopez Jr. ang scoring para sa Macau. 43 points yung kanyang ginawa. Kaya lang, hindi pa rin sapat yon para nga po makuha sana ng Macau no, yung inaasam-asam nilang panalo. Matagal-tagal na rin hindi nakakatikim ng panalo tong Giant Pandas. Then, well, yan po, halos sa, ano ba, kalahati, halos kalahati ng score ng Macau Giant Pandas galing dito sa kanilang import na si Oscar Lopez Jr. So, yan yung unang laro natin sa PBA Governors Cup. Balikan natin yung PBA. Meron din tayong ongoing match sa PVL, Premier Volleyball League, with PLDT and NextLed Chameleons. So, yan po yung huling game para sa araw na ito sa Araneta Coliseum. No, triple header kasi yan eh. Mamaya pag-usapan natin PBL. Gusto ko lang balikan, no? Ito pong match naman sa WTA 1000 Wuhan Open. So, doubles action. Women's doubles action. With Alexandra Ayala and Zeynep Sonmez, kalaban po nila itong Ukrainian duo na sina Kalinina and Yastremska. Nako, nakuha ng Ukrainian duo ang first set, 6-2. And leading pa rin sila dito sa second set, 3-1 ang score in favor of Kalinina and Yastremska. Makabawi pa kaya sina Ayala and Sonmez? Sana. Pero yun nga, ang hirap. Lamang itong Ukrainian duo sa set, no? And dun sa second set, 3-1 ang score right now. So, antabayanan natin yung mangyayari pa dito nga po sa pag-usad ng aksyon ng women's doubles with Alex Ayala, no, sa Wuhan Open.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: 15 minutes after 7 p.m., dumako naman tayo sa PBA. So, kanina nga po, nagharap na yung mga teams natin sa unang bakbakan at nanalo na ang TNT over Macau Giant Pandas. Again, 142-87. Ngayon naman, sa second match natin, crucial tong labanan na ito, no? Maghaharap po ang Blackwater Bossing at ang Meralco Bolts. Critical game ang bakbakan na ito for the final quarter-final ticket ng PBA 50th Season Governors Cup Action sa Ninoy Aquino Stadium. Baka gusto nyo pang umabol. Yan, Ninoy Aquino Stadium po sa Malate, Manila ang venue. And about to start na yung ball game between the two teams. So sa ngayon, ang Blackwater ay lamang lang ng half a game sa standings kontra Meralco. Hawak kasi ng Blackwater Bossing ang 3 wins and 4 losses na kartada. So, ang Bolts naman ay nasa ilalim with 3-5 win-loss record. Pareho pong nasa Group B itong Blackwater at Meralco Bolts. No, a victory by either team would strengthen their position as a third or fourth seed in Group B. Kapag natalo naman, no, either of the teams, eh mga nganib ang kanilang tsansa na makasungkit ng makasungkit ng ticket, no, para nga po sa next round or dun sa playoffs. So tangka ng dalawang koponan na maka sungkit ng tagumpay dito sa kanilang laban. Must win battle ito for two teams, no? Dahil talagang down the wire yung labanan for the playoff race nitong Group B. So sa Group B, ayan, silipin natin yung standings. Group B muna tayo, ha. Magnolia is on top with 6 wins and 3 losses, followed by Rain or Shine and Phoenix. Pareho may 4 na panalo, 3 talo. Blackwater, ayun, 3-4. And then Barangay Ginebra at Meralco Bolts, kapwa may 3 panalo at 5 talo. So, yun, nanganganib din yung Barangay Ginebra, oh, na baka maligwak sa quarterfinals dahil nandun nga sila sa ilalim ng standings. So, yung mga teams naman sa Group A ay kasado na ang quarterfinal cast sa Group A. So, ito naman po yung standing sa Group A. NLEX, nasa ibabaw, 8 wins, 2 losses. San Miguel, 7-3. Samantalang TNT with their victory earlier, 7 wins, 4 losses na yan, yung record nila. Converge, 6-4. Terra Firma, 4-6. Titan Ultra, 2-8. And Macau with 2 wins and 9 losses dahil nga sa kanilang naging pagkatalo kanina. So, yan po yung standing sa Group A. And pasok na sa quarterfinals yung NLEX, San Miguel, TNT, at Converge. Yon. So, abang-abang tayo sa mga susunod pang mga teams na papasok dyan sa quarterfinals. So, at 3-5, no, kinakailangang manalo ng Bolts sa kanilang huling dalawang mga assignments para manatiling buhay ang kanilang tsansa for that quarterfinal spot. After Blackwater, ang makakalaban po kasi ng Meralco is Phoenix Super LPG. So, ang maganda naman dito, galing ang Meralco sa moral boosting 97-88 win over Barangay Ginebra. No, at yan nga raw yung pagbabalik din itong si Jordan Varnado para sa Meralco, no, nanalo sila dun sa laban na yan. At gusto pang masundan ni Varnado, no, yung panalong ito para sa Meralco Bolts. So, ang Blackwater Bossing naman ay determinado rin na makatungtong sa quarterfinals. So, sa kanilang 3-4 win-loss record, kontrolado pa rin nila yung kanilang fate, no, yung kanilang hinaharap dito sa tournament. But, no, napakabigat ng kanilang mga susunod na mga assignments. After Meralco tonight, they will face Rain or Shine sa susunod nilang game at ang huli nilang laban ay Barangay Ginebra. So, grind, no, yung magiging schedule nito nga pong Blackwater at very, very, ano ba, crucial, no, yung kanila nga pong magiging resulta sa mga huling assignments na yan. Sa previous meeting ng Bolts at ng Blackwater Bossing, no, nanalo po ang Meralco 116-114. So, kaya ina-expect na magiging dikdikan na naman itong kanilang muling pagharap. Syempre, gustong bumawi ng Blackwater. No, muntik na nilang talunin yung Meralco nung huling nagharap sila. So, very crucial din ang match-up between the imports, definitely. No, si Varnado ng Meralco Bolts will face itong si Kentrell Barkley ng Blackwater. Okay? So, ayan na, nag-start na ang ating ikalawang laro at maghati din tayo ng mga updates sa inyo, no, later on sa pag-usad ng kanilang bakbakan dito sa PBA Governors Cup.
1: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio
0: Number 1. 22 minutes after 7 p.m. we'll take a break, and then when we continue, usapang volleyball naman tayo. PVL naman po ang ating kamustahin sa pagbabalik ng Sports 918.
9: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhin may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
13: Sports 918.
1: Kasama si Ria Arevalo.
13: Let's go team!
1: Sports 918.
0: We have 25 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918 at silipin natin ongoing NCAA Season 102 basketball action between San Beda University and Arellano Chiefs. So nasa fourth quarter na po itong labanan at baka patapos na nga rin itong ball game na ito eh. No, kanina medyo nakalalamang ang Arellano pero manageable. 7-point lead yun nung huli nating update. So, uy, nakuha na ng San Beda yung abante. Mukhang eto na, tanga na nila yung kalamangan. 51-48, lamang na ang Red Lions with 5 minutes and 9 seconds remaining sa ball game. Mahaba pa naman yung oras pero nakuha na ng San Beda yung driver's seat dito sa kanilang match kontra Arellano University. Dito naman sa labanan sa tennis. Ayan ha, update natin. Baka ako nga nalilito na, baka malito kayo. Dito tayo sa Wuhan Open. Kumakampanya po si Alex Ayala and Zeynep Sonmez kontra Kalinina and Yastremska ng Ukraine. Lamang pa rin itong Ukrainian duo sa second set, 5-2. O, naka two games na yung team nitong si Ayala and Sonmez. No, kani-kanina lang yan. Kala ko matatapos na yung match eh. Kasi nakuha po ng Ukrainians yung first set, 6-2. So, ang score natin ngayon sa second set, 5-2 in favor of Kalinina and Yastremska pa rin. So, mahabol dito sina Alex Ayala. So, hopefully, maka-recover pa sila. No? Pero ang hirap pabulin. Kasi, one ano na lang, one game away na lang itong Ukrainian duo ni Kalinina and Yastremska para makausad sa second round ng women's doubles action ng Wuhan Open. Naghihintay na sa round of 16 itong sina Shuhai Zhang and si Danilina. Okay, Ana Dalinina. Yan yung tambala naman na nakakuha ng bye sa first round. Kaya they will await naman the winner of this match na kinabibilangan itong sina Alex Iyala. Okay, dito na tayo sa volleyball. So, sa larangan naman po ng volleyball, kanina sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference, ayan, nauna pong sumalang ang Farm Fresh and Galleries Tower High Risers, kung saan ang Farm Fresh ang nakapagtala ng straight sets na tagumpay 25-23, 25-22, and 25-15. So, wagi ang Farm Fresh Foxes dito sa kanilang match kontra Galleries Tower High Risers, no? Yung composure ng Farm Fresh kanila talagang sinandalan, no? Very tight kasi yung first two sets, no? Before they unleash a decisive third set assault para kunin ang panalo kontra Galleries Tower and spoil the PVL debut of top overall pick na si Lams Lamina dito sa All-Filipino Conference Club Series na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. So they have to dig deep, no, itong Foxes against the high riser side that refused to back down in the opening two sets. Pero after weathering the early challenge, Farm Fresh found another gear in the third, turning a close contest into a rout. No, para nga po makasama nila sa win column ang opening day winners Creamline and Choco Mucho. So si Mylene Paat Rezanova ang nanguna sa opensiba nito nga pong Farm Fresh, and she came off the bench para magtala ng 14 points, game high, 14 points on 11 attacks and 3 kill blocks para tulungan ang Farm Fresh na tapusin ang laban in 1 hour and 32 minutes. Ayan, 14 points for Mylene Rezanova. O, diba? 11 attacks, 3 blocks, meron din siyang 4 digs. So, yan po yung naging tagumpay ng Farm Fresh Foxes. Samantala sa middle game, okay, middle game, kasi spiker's turf naman ito, no? Para, di ba, mabigyan din ng highlight yung mga male volleyball players natin at ang spiker's turf. So, in between the PVL games, nakaschedule yung kanilang match. And kanina, sa labanan between Criss Cross, King Crunchers, and AFP Cavs Spikers, straight sets na panalo rin ang naitala ng Criss Cross. 25-15, 25-14, and 25-12. So, pinangunahan po sila ni Jude Garcia, ang tinanghal na player of the game sa kanyang 13 points. Nagtala kasi ng 7 attacks and 4 blocks itong si Jude Garcia with 2 aces. Meron din siyang 5 digs and 4 receptions. So, yan po yung naging tagumpay naman ng Criss Cross Crunchers. So, nakasama naman nila sa win column ng Spiker's Turf ang Alpha, no, na nanalo sa Cebu, diba, sa opening day action last Saturday nitong PVL and Spiker's Turf. And ongoing right now ang match between NextLed Chameleons and PLDT High Speed Heaters. Ayan, tingnan natin kung meron ng update sa kanilang laban. Kasi kanina, sino nga ba yung... Ah, NextLed. NextLed ang leading. First set, nakuha po ng NextLed eh. So, let's check Oy, sa second set, muling nakamit ng Next Led Chameleons. Yung second set, 25-20. So, 2-0 na ang abante rito ng Next Led Chameleons. 25-16, 25-20. Nako, TLDT. Ayan, kung gusto nyo pang manatili sa contention, kailangan ma-extend nyo itong laban. Pero so far, ayun, dominated ng Next Led Chameleons itong kanilang match kontra PLDT High Speed Hitters. Yan po, yung updates naman natin pagdating sa aksyon ng PVL.
13: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: Samantala, sa second game natin sa PBA, laban ng Meralco and Blackwater, aba, dikit. Dikit ang bakbakan. 4 minutes and 31. Sa first quarter, 26 for Meralco, 25 para sa Blackwater. Yun, maganda, no? Dikitan. Mas may thrill. Diba? Kaysa sa, kasi first game, tambakan eh. O dun sa mga hindi pa nakakaalam ha, tinambakan po ng TNT ang Macau Giant Pandas, 142-87 yung final score. Okay? Ay, dito naman sa NCAA, mukhang natapos na ang NCAA action. Tapos na nga ba? Kanina 5 minutes pa nung huli nating update eh. Pero yun nga po, nakuha na ng SBU or San Beda Red Lions yung advantage contra Arellano Chiefs. Uy, si Aldo Storculias pala ang bumibit-bit dito sa San Beda. Nakaka 17 points na siya, ha? And under 3 minutes remaining na lang sa fourth quarter, 55-54, San Beda leading by just 1 point dito sa NCAA Season 102 action. Ay, naku, di pa nakabuslo ang San Beda. Kaya may chance ang Arellano dito na, di ba, bumawi. Kasi lamang na sila eh. Tapos, pagdating ng fourth quarter, nasingitan pa ng San Beda. Abang-abang tayo. 2 minutes 04 seconds remaining. 55-54 pa rin ang score. So, yan yung mga developments so far dito sa NCAA. Samantala, sa atin naman pong mga susunod na aantabayanan sa panig ng Team Philippines o bago yung ating YOG team, no? Ang ating munang Asian Para Games sa Team Philippines ang sasabak sa aksyon. Malapit na po, ilang tulog na lang. 5 tulog na lang, magsisimula na ang 5th edisyon ng Asian Para Games. So, nakatakda po ito October 18 hanggang October 24 sa Nagoya, Japan. Kasi kung saan naman, kung sino ang host ng Asian Games, yun din ang magiging host ng Asian Para Games. So, first time po na mag-host ng Asian Para Games ang Nagoya. And bringing together approximately 44 nations na magko-compete under the team Imagine One Heart. So para sa Pilipinas, ang Pilipinas po ay magpapadala ng 69 athlete delegation. Okay, across 11 sports. The team aims to replicate or surpass the 19 medal haul nung nakaraang edition ng Asian Para Games sa Hangzhou, China. Okay, so yan po ang ating hangad, no? Good luck sa ating Team Philippines at para, 'di ba, mabigyan tayo ng idea sa paghahanda ng ating team, yung kanilang mindset and morale. No, narito po yung naging panayam ni Miss Ayang Malyare sa head ng ating Philippine Paralympic, of course, Mr. Mike Barredo. So alamin natin yung kanyang saloobin at the same time yung kahandaan ng ating Team Philippines.
11: Ang pangulo ng ating Philippine Paralympic Committee PhilSPADA si Sir Michael Baredo ang ating makakasama. Welcome to the program, Sir Mike. Hello po.
14: Hello, Arya. Magandang hapon sa iyo at sa iyong mga tagapakinig at tagapanood.
11: Yes, Sir Mike, of course, ilang tulog na lamang ay opisyal na pong magbubukas itong 5th Asian Para Games. Ano ba ang talagang pinabaon mong message no sa ating Filipino para athletes?
14: Well, katulad ng sinabi ko nung unang send-off natin kasama ang mga Asian Games athletes na siyempre go for gold, na at the to have the right attitude, the winning attitude, and magkaroon tayo ng sinasabi kong killer's instinct na talagang all the way dapat ang laban. Hindi pwedeng kung nananalo, naratalo, bibigay na lang tayo. Dapat all the way, bigay lahat. So, yun ang aking mensahe sa kanila.
11: Yes, parang ano sir, officially naging dalawa yung naging send-off po natin. No? Yung isa kasama yung ating Asian Games bound, diba? With the PSC and POC. And last Wednesday lamang po, nagkaroon kayo ng send-off mass. No? Ano ba ang talagang pinag-pray ni Sir Mike doon?
14: And of course, thank you for Father Joseph. Yung kanyang dinasal data doon is yung parang athlete's prayer or something of that sort, no? Kumbaga, ipakita rin natin at ipasalamatan ang tinang Diyos, di ba? Sa lima, ako pag nakakapagpanood ako when I listen to games at tinatanong yung ini-interview mga best player, etc. Lagi silang papasalamat kaagad sa Diyos. No? And I think that's one of the things, of course, that's important is we thank God for the strength and the strength of spirit to go on. And syempre, malaking bagay yon. And of course, after that, country, family, yourself. So, malaking bagay yon. At syempre, magkasama kami. Magkasama-sama ang ating mga chef de mission. Na-interview mo yata kanina si chef de mission Kiko Diaz. Ganun ba?
11: Yes, sir. Yung message niya, sir, last send-off mass.
14: Okay. And then, of course, nandun yung buong grupo. In other words, it was a contingent that was there. Kasi nung unang send-off yata, hindi kasama lahat. Eh, no? Yung iba na sa probinsya pa at may mga humabol pang mga atleta na nakasali. No? Kaya na nabuo natin. Well, dapat 70 pero unfortunately na-accidenting sa atleta natin, no? sa Bosha. So, naging 69 athletes tayo. So, together with the coaches, together with the officials, and in prayer, di ba? Of course, nagkaroon tayo ng lunch after that and distribution of uniforms and other equipment. Maganda na rin na nagkasama-sama tayo.
11: Yes.
14: Kami.
11: Yes. Sir Mike, of course, kailan ba ang inaasahang papunta nyo sa Japan po?
14: Ako mismo, dahil ako rin ay magkakaroon ng meeting sa I sit in the board, no, of the Asian Paralympic Committee. We will be having a board meeting, executive board meeting on the 16th. So ang departure ko is on the 15th, itong Thursday na dadating. Meron tayong grupo sa Wednesday din at meron din tayong pinakamalaking grupo tomorrow. At saka syempre nauna na yung Sabado yung ating chef de mission tsaka deputy chef de mission. No?
11: So talagang ano sir ang pag-uusapan dun sa executive board meeting po?
14: Well no, normal yan. No? Pati sa ASEAN Para Sports Federation na bago magkaroon ng opening ceremony sa matuloy yung games natin, ito in this case yung Asian Para Games, we always have a board meeting more or less kung may mga last minute na kailangan na puruan at ibibrief kami ng organizing committee at ng mga iba pa no protocol etc to let us know kung ano yung mga importanteng kailangan malaman ng mga members of the board and syempre housekeeping and of course if like I said may mga kailangan pang last minute na kailangan inapprove ng executive board that has to do with the conduct of the games.
11: So talagang ano, very important yan ahead of the opening ceremony nga itong Asian Para Games. But of course, Sir Mike, syempre nanggaling po ang ating Para Team Philippines from the ASEAN Para Games. Yun actually yung nagbukas nung 2026 para sa atin. Do you feel na parang madadala po nila yun? Syempre yung ating best finish na fourth placing, and this time yung ating mga athletes dito ay talagang selected talaga. Lahat sila nag-qualify, no, for the games.
14: Yes, well, of course, maliban sa meron din tayo sa ranking and qualifications. Mabuti naman yung ating naging resulta at participation sa Thailand noong 13th edition, no, of the ASEAN Para Games, where we did very well. Is importante yung, well, hindi naman na parami, halos parehas lang. No? We actually are a bit less now. Lesser now than we were in the Guangzhou Games last year, or not? Well, last 2019, ba yun?
11: 2023, sir.
14: Sorry, 2023. Tama, sorry, 2023 na pala. And we have more people that would have qualified, no? But of course, limitado tayo sa number of sports. May mga sports na hindi tayo makakasali. I think we're only participating. We're supposed to have been in 11 or 12. But there were two sports, or isa nga yung boccia, no, na aksidente ang ating atleta. Tapos yung isang sport na napakarami nating medalya noon at na hindi masasali ngayon yung ating chess, no, para chess competition. So I'm again, like I always, lagi ko naman sinasabi, ayan, I've guarded optimism. We always want to be able to do better than we did the last time. What's important is we continue to do our best. And yan ang importante. So hopefully the inspiration coming in from the ASEAN Para Games in Thailand will carry on and carry over to these games in Nagoya, no, IHG Nagoya.
11: Yes. Sir Mike, tingin nyo ano ang pinakamalaking naging hamon dito sa ating Para Team Philippines for this Asian Para Games campaign? At paano po itong natugunan ng ating Philippine Paralympic Committee at PhilSPADA?
14: Alam mo, ibig sabihin yung mga challenges na ating naranasan. Although, nandun naman palagi yung usual. It's the challenges would be always finding the proper venues for training. Kasi sometimes hindi available, no? Na dahil nga siyempre may mga gumagamit ng facilities din. So marami tayo palaging hinahanap na venue na pwede pagpraktisan, pagtrainingan ng ating mga atleta. Hindi, sa akin, ano, I think we are able to address most, no, of our challenges. At again, nagpapasalamat ako sa Philippine Sports Commission, sa gobyerno, to the Philippine Sports Commission, the Chairman Pato and the other commissioners. Of course, ang ating commissioner in charge, si Commissioner Ed Haiko, sa kanilang tulong na binibigay talaga. I mean, all-out support talaga ang ating Philippine Sports, well, gobyerno through the Philippine Sports Commission, sama na dyan ang private sector na tumutulong kahit papano sa ating mga pangangailangan pagdating sa training, equipment, etc. So I think we've been able to address it. And I, kung meron man, nagawa ng paraan.
11: Yes, Sir Mike. No? So, syempre, nakita rin po natin na, kanina na-mention nyo, sir, with the absence of the para-chess. No? Ano pa, sir, yung mga dapat nating abangan ng mga sports? No? Yun at yun po ba? Or meron kaya tayong, gaya nga sa Asian Games, eh, may mga gumawa rin ng surprises? No? May mga ganun ba tayong dapat abangan po dito?
14: Well, ako, I think athletics and swimming will always be dapat mas marami tayong makukuha ng medalya yan, no? Because siyempre maraming individual sports ang ating sinasalihan. In athletics, I'm hoping we have a few new young and upcoming athletes that are there, no, and that may win. And dyan pa rin siyempre ang ating mga datihan. I have no idea but how si Gerald will be performing this time, di ba? Nandiyan pa rin, may mga bago tayong mga jumpers, no? High jumpers, and then meron tayong si Aliana, yung ating visually impaired na atleta, no, na nagkaroon ng dalawang gold yata at saka iba pang medalya sa Asian Para Games, or sorry, ASEAN Para Games. So we have in athletics quite hopefully podium finishes na makukuha natin dyan. Swimming, syempre, nandiyan pa rin ang ating mga dating atleta, no, si Ernie Gawilan, we're hoping that he will bring in some podium finishes, hopefully gold medals. Nandiyan si Angel Otom, a promising young female para athlete that will I'm sure mas ano na ngayon siya season, sana na ano niya na, no?

0: 1,000 watts. Our studios are located at the fourth floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your Sports Connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: We are not making just votes bigger, we are helping make livelihoods stronger. Here in Sorsogon, we are putting the commitment into action with more than 14 million pesos in fisheries and aquaculture assistance for the modern mariculture facilities and fiberglass boats to seaweed processing equipment. Because better tools should mean more than a better catch. There should be a better life.
7: Una, marami po, di po namin alam kung paano siya papakinabangan. Tinulungan kami ng DIPAR na magkaroon ng dagdag na kalaman sa seaweed. Mas lalo naming napaganda yung processing ng seaweed doon sa amin. Nalaman namin kung ano yung mga produkto na pwede pala namin gawin para dagdag sa kabuhayan namin.
8: After 3 months po, hindi di nabigyan kami ng similya, hindi po kami magpapaluan ng pambili ng fry. Bali, after 3 months, may bebenta po namin sila. Malaking tunong po yung sa amin.
9: Wala pa kami dyer, ma'am. Sa kalsada namin siya binibilan. Kahit po nandun pa sa dagat, pwede na kami magbilad. Tapos dadali na siya doon sa aming pag-iimbakan, no? Kaya pagbibentahan, mas magaan. Mas good quality ang aming seaweed rye.
6: Because when our fisher cook fry, our communities and our country move forward. So maraming salamat po sa inyo. Patuloy na rin sa sulong sa kanang bagong Pilipinas.

0: kaya rin ng kolehiyo ang aking mga anak. Malaking bagay na po yun.
1: Sa palagay ko po ay talagang pangarap na natupad na po.
2: Ay araw lang, yung sa binibilad lang.
0: Uh-oh.
2: Kaya lang, napunta kami ng ulan, sisira din, nagubulok. Nagdala kami ng 75 kaban, 3 days lang kayo na.
3: Baka 57-58% lang makukuha niya, di ba, na bigas mula sa harvest. With this facility, abot yan ng 63-65%, so more quantity of rice. At it means more money, more sales, di ba?
0: Gusto ko pa makayari ng kolehiyo ang aking mga anak. Malaking bagay na po yun dito po sa programa ni po ni BBM.
3: May control na sila, pwede sila magbigay ng bigas, magbenta ng bigas. Pwede na sila magkaroon ng brand na sarili nila at sariling identity.
1: Sa palagay ko po ay talagang pangarap na natupad na po.
3: At dito sa Kabanatuan, yung ating mga farmers ay tuwag-tuwag na natupad na yung kailang mga yung pangarap nila. Tuloy-tuloy ang pagbukas natin ng mga ganitong sistema. No? Hanggang 2028 yan, tuloy-tuloy yan.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: 5 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Miyerkules ngayon, ika-14 sa buwan ho ng Oktubre 2026. Bisperas pala ng mga misis, ha? Si Mrs. si palaging mabango. Amoy bagong duster. Ay, ingat ako sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibahagi ng Kapuluan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapahinggan sa latunang impila ng Radyo Pilipinas. So, balik, kasama pa rin po natin ang Radyo Television ng 104.2 na Capital FM. Diyan po ang DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga nakatutok dyan, sa pangunan ni Mayora Gina, ano ho? Sa Mepidig, Ilocos Norte. Siyempre, dyan po naman sa may party ng Cagayan ng DWCJ. Dyan po naman sa tanggapan ni Governor General Ed Aglipay. Kamusta ka na, sir? At kasabay na rin natin binabati ho ng gandang morning. Eh, si GT, ano si General Tom Lanchon? Kamusta na ba yung garden mo, Jen? Pagtatanim mo riyan. At gandang mag at palakas ka ng toto-toto. Paring lang dumarga sa manang LTAP. Ayan. Tunos sa mga biyahero, biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, gandang morning, gandang araw ng paglalakbay sa ating lahat. Pagka hindi kaya interdiretso yung pagdadrive, ano, siguro pwede naman tayong gilid-gilid lang. Hindi ho tayo mag-power nap. Importante ho yun. 15-30 minutes, okay na yun. Natin balikan ho yung ating mga manibela. At syempre, good morning sa mga nakatutok sa mga tindahan, sa mga palengke, sa mga bayan-bayan, sa mga munisipalidad. Mga early riser din ho yung mga nasa palengke, mga nagdidinda ho. Si Mrs., si Ate, si Kuya. Smile-smile naman sa madaling araw para maganda ang pasok ng buwan naman natin. Ano ho? At syempre, good morning po sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating manging isda, tagus ho yan, kila nanay, tatay. Lolo't lolo sa lahat ng miyembro ng pamilya natin. Eh, ingat-ingat po lamang ha, sa ating pagmamaneho, maluwag pa ang kali, maluwag pa ang kalsada natin, kaya mga aksidente, karaniwang nangyayari pag gaganyan may kaluwagan pa. Yung mga sunog, pag-ingatan din po natin, ang mga ilang sunog, ang mga naitalatin po naman kahapon hanggang kagabi. At siyempre, panin po naman na yung mga kasama, ang inyong lingkod, Kahiro, Hero, Ilustrero, Brigado. Samahan po ninyo hanggang ika-anim ho ng umaga, araw na ito ng Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
5: Bago tayo tuluyang pumalaot at maging abala sa gawain natin sa maghapon, ay importante tutukan muna natin ang maging ilagay ng ating panahon. Lalo na sa mga babiyahe, lalo na sa papalaot, lalo na sa mga magtutungo sa kanila mga pananim. Ang sistema ng panahon natin ngayong araw, sinasabi ho, ay nandyan ho yung northeasterly wind flow. Kakapekto po naman sa Northern Luzon. Nandun tayong easterly siya. Po'y umiiral naman, nagdadala ho ng ulan sa mga happy po bahagi po ng Luzon at ng Visayas. O pressure area, tropical depression, may minaman naman ng tropical depression, dating LPA 10A. Nasa labas ho ng PAR. Nasa labas naman pala. Ano ho? At ilang pang mga lagay ng panahon dito sa mga rehiyon. Ini po sa Mepati ng Hilagang Luzon, sa Kupudyan ng Ilocos Region, ang CAR, Batanes, Cagayan, Isabela. Sabi yung bagyang maulap hanggang sa ulap na kalagitan na may kasamang pulupulong pag-ulan. At dahil po naman sa northeasterly wind flow, wala man ang masyadong malaking banta po yan. Ano ho? Area naman ng o parte ho ng Bicol Region. Tama po ang Western Visayas, Eastern Visayas, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, ay maulap pong kalangitan. Galat-galat na pag-ulan at thunderstorm dahil po naman sa easterly. Ay paalala po ha, posible yung mga biglang pagbahay, mga flash floods. May paguho ng lupa ha, tuwing may katamtaman hanggang sa malakas po naman na buhos ng ulan. Yun naman sa atin o sa Metro Manila, iba bang bahagi ng Luzon at Visayas pa rin. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa parte ko ng Mindanao. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorm pa rin. At doon naman sa mga papanik ng bagyo ng CAR ng Atok, ano ho, Cordillera Administrative Region. Ayon nga po sa umiiral ng northeasterly wind flow sa Hilagang Luzon, ang buong rehiyon po ng Cordillera, makararanas yun ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan may pulupulong may hinang ulan. Baman, asahan pa rin daw po yung mga localized thunderstorms sa biglang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, pagsapit po ng hapon o sa gabi naman. Yan sa Baguio City. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Baguio City. Ayan. Good morning dyan kay Free Villanueva. Nasa Baguio ka ba ngayon? Malamig po ang temperatura doon. Nasa 17 hanggang 23 degrees Celsius. Ang pinamababang temperatura na itala kamakailan sa lungsod, pumalo po ng 17.6 degrees Celsius. Lamig noon. Magiging maulap sa umaga na may sili po ang araw. Para meron pong 40% na chance naman ng scattered thunderstorm pagdating po yan ng hapon. Ano ho? Kaya paalala pa rin sa mga nandyan sa magtutungo sa Baguio, magdala ho ng payong o jacket. Kung lalabas po sa Session Road o mga pasyalan pagkalipas po ng tanghali. Pati po ng Atok, Benguet. Siyempre mas mababa at malamig ang temperatura doon kumpara po naman sa Baguio. Naglalaro sa 15 hanggang 20 degrees Celsius. Kulimlim at maulap sa buong araw na may dalang mga pag-ulan sa hapon. At madalas din ho magkakaroon ng mga kapal na fog o zero visibility. Ito sa mga matatag sa bahagi tulad po dyan sa may paras nila ang Hansema Highway. Ang La Trinidad, ay po ang bayan sa Benguet, kasama po ang Bankayan, Bugyas, Dublay. Para kung makararanas ng malamig na simoy ng hangin na may biglang pag-ambon, ligtas naman po sa pangkalata ng lagay ng panahon dahil walang direktang bagyo. Ngunit pinag-iingat pa rin po naman ang mga motorista sa mga madudulas na daan at banta ng rock slide, ang mga isolated landslide sa mga mountainous roads kung magkakaroon ho ng malakas na thunderstorms po naman. Okay. Doon sa mga papanig dyan at dadaan po ng Hansema Highway patungong Sagada, pangbahagi po ng Mountain Province, magandang balita ito. Iging maganda yung pangkalat ng lagay ng panahon ngayong araw para po sa mga nakalipas na araw. Ano ho? Asa magiging partly sunny hanggang sunny ang umaga po naman. May konting chance naman ng mahinang pag-ulan, 10-15% chance of rain. Apon ho yan. Malamig pa rin doon, nasa 14 hanggang 26 degrees Celsius. Yung pong lagay ng daan, yung Hansema Highway, Baguio Bantok Road, may possible po naman ang pangkalatang ruta ng Baguio Bantok Road, Hansema Highway. At bukas po at possible sa mga sasakyan. Ito naman ang Atok Benguet Section, yung Abyang Paway. May bahagi ito na sumalali po sa clearing operation kamakailan lamang dahil po sa soil collapse. Agamat nadadaanan na pinapayuan pa rin po ang mga patulis ng mga mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa posibleng mga debris o madalas po namang kalsada ang Mountain Province. At po ng mga pangunahing pambansang daan na tuloy papasok sa mismong lalawigan ng Mountain Province ay iniulit po namang possible. Paalala po rin po sa mga babiyahe po dyan, makapal na fog zero. Makapal na fog zero visibility. Karaniwang bumaba pa po yung makapal na fog na yun, yung ulap sa matataas na bahagi po ng Hansema Highway, doon na sa Miato po tsaka sa Bugyas. Ping madaling araw at kapag hapon. Pero dihing maayos po ang inyong mga fog light. At tsaka nyo na maayos ang inyong fog light. Kahit maganda ang sikat ng araw ngayon, Maging alerto pa rin sa mga kurbada dahil sa mga natitirang clearing equipment ng DPWH sa mga gilid pong mga daan. Ay, ingat-ingat lang. Bawal ang tutulog-tulog sa maribela. Bawal ang pikon sa kalsada.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 13 minuto na kami bay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ingat din po sa sunog, sa mga aksidente. Ano, ilan pa rin po yung mga aksidente na itala kahapon at mga sunog. Ano, kaya ingat-ingat po sa mga sunog na yan. At yung mga, ay, million doll din naramdaman kahapon. Ano, kagabi? Ah, yan ba yung merong lindol kagabi? Ah, pati ba ng Visayas Mindanao yan? Silipin natin yan. Ano, tutok muna tayo sa ating mga headliners.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ating mga headliners, Department of Agriculture at makatuwang na LGUs, pinalalawak ang produksyon ng ube sa Cagayan Valley pang tugunan ng global demand.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: At Senado, inimbisigan po naman ang 700 milyong pisong rice smuggling attempt mula po naman dyan sa Vietnam.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mga detalye po ng ating balita. Ingat po sa mga naglalakbay, sa mga motorista natin, sa mga estudyante natin, sa mga chikiting gising-gising, bangon, kilos-kilos. Pasok, may klase. Naiigting po ng Department of Agriculture, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor ng pagpapalawak po ng produksyon ng ube. Ube para matugunan ang lumalaking pandigdigang demand. E hindi po naman ang paglikha ng mas maraming oportunidad sa mag-export ng ube para po sa mga magsasakang Pinoy. Yan po sa Tiage Isabela ay nakikipagtulungan na po ang DA Regional Field Office 2 sa Municipal Government, Farmer Cooperatives and Associations na ho palakihin ang produksyon at palakasin ang ugnayan sa mga merkado. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay good morning, mahal na sekretaryo. Halaga ang paikipagtulungan sa mga LGU pang mapabilis ang pagpapalawak sa produksyon ng ube at makabuo ng isang competitive ube industry. Ilalim po ng balangkas ay binabatay ang mga production area, target volume sa pangangailangan po ng merkado, requirement ng mga mamimili at kakayahan po naman ng atin hong mga magsasaka. Nagbibigay naman ng DA ng technical na tulong at technicalidad na planting materials habang ino-organize po ang mga LGU at mga magsasaka. Tinutukoy ang mga angkop na lugar at pinakikilos po naman ang mga local resources. Samantala, tumutulong ang mga pribadong sektor at institutional buyers upang matiyak po naman na aayon sa produksyon, mga pangangailangan po naman ng ating merkado.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tambay po sa mga report magagaling o sa mga lalawigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At may mga report din tayo magagaling dito sa Metro Manila. Wala natin ang report dito sa Metro Manila. Farm gate price ng palay nitong Setyembre nagtala ng 33.6% year-on-year growth. Minun natin ang kompletong detalye ng mga balitang yan. Nakatutok si Marian Pastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tag average farm gate price ng palay sa bansa nitong Setyembre ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa tala nito, bagamat bumaba ang average farm gate price ng palay nitong Setyembre kumpara noong Agosto, nananatili naman ito mas mataas kumpara sa presyo noong nakaraang taon na itala sa 20 pesos at 84 cents kada kilo ang average farm gate price ng palay nitong Setyembre na mas mababa sa 22 pesos at 16 pesos kada kilo noong Agosto. Gayunman, mas mataas ito ng 33.6% kung ikukumpara naman sa 15 pesos and 60 cents kada kilo na itala noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa mga rehiyon naman ng Central Visayas ang nagtala ng pinakamataas na farm gate price ng palay habang Mimaro pa naman ang pinakamababa. Dagdag pa ng PSA, lahat ng rehiyon maliban sa farm ay nagtala ng positibong year-on-year growth sa farm gate price ng palay. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Binabanggito nating lindol. Ano ho? Kagabi ho yan, bandang alas 11:21 kagabi. Oktubre at 13. Ano ho? Magnitude 5 sa Balut Island, Labaw Occidental. 10 kilometro ang lalim, tectonic ang pinagmulan. Natunto po sa timog silangan po ng Sarangani, Labaw Occidental. Ayon po sa Feebox, ang pagyanig nito ay matuturing na aftershock ng malalakas sa lindol noong Hunyo ng taong sa lukuyan. Asa na mga susunod pang matino ang mga pagyanig ngunit walang inasa po namang pinsala. Ang kagabi rin, nagkaroon po ng magnitude 4.2 sa Ilagan City, Isabela. Alas 8, kagabi naman yan. Aramdaman ang instrumental intensity 2 sa Ilagan City. May mga residente po rin sa Nueva Vizcaya at Benito Salaben ang nakaramdam ang mahinang pagyanik. Wala po namang naiulat na pinsala. Kagabi rin, 6:37, October 13, magnitude 4 naman sa Dolores, Eastern Samar. Ilalim po ang 10 kilometro sa karagatan ng Eastern Samar. Wala rin po namang naitalang pinsala ang nasabing mga pagyanig niyan. Thank you.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ito naman, ang yayanigin po ngayon dito, ang lilindol dito, Senado. Magkakasa ho ang Senate Committee on Agriculture ng Senate Inquiry. Po'y kaugnay sa tangka, pagpapasilig po ng tinatayang 700 milyong pisong halaga ng bigas mula sa Vietnam. Ayon kay Senate Agriculture Committee Chairperson Kiko Pangilinan, good morning, Senator. Target nilang isagawa pagdinig bago matapos ang Oktubre at posibleng isabay sa budget hearing ng DA. Oktubre 20 at 21. Ayon kay Pangilinan, sa Congress pa lang yung natapos kasi meron pa sa DA. Alang nga magpaliwalag ang mga kinukulang ahensya sa insidente, lalo't nananatiling mababa ang bilang ng mga kasong nagresulta po naman sa pagkakakulong. Pagkakahatol, malalaking agricultural smuggler. Bol naman kasi kayo. Napakin mga vlogger, mag-sample. Pwede ba yun? Siniwala to ng senador noong nakarang linggo na nasabat ang 20,000 metric tonelada ng bigas mula Vietnam. Dalawa pong magkakahiwalay na operasyon noong pong Setyembre 17 at 21. Iniimbisigahan ang insidente bilang posibleng paglabag sa Republic Act number 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Babaan, ikinadismaya ng senador na sa kabila ng umiiral na batas, iwala paan yung malalaking smuggler ang nakukulong dahil sa mga kasong ito.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Naman ang ibang taka pa kayo. Iba nga dyan, ang gagaling ng mga politikong tao, national o local eh. Suhan, na pagdinig, wala rin nakulong. Kaya, inasumilip.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Marino tayo ng report. Samantala, isang arestado naman. Mahigit po naman sa 8 milyong pisong halaga ng mga gamit sa ilegal na pangisda at iba pang produkto. Pinasabato ng PNP sa Western Visayas. Detalye ng balita dyan, nakatutok si J-Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasabat ang mga tauhan ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas PNP ang nasa mahigit 8 milyong pisong halaga ng mga gamit sa ilegal na pangisda. Gayun din na ang iba pang mga produkto gaya ng isda, troso at uling. Buhat ito sa 141 ikinasang operasyon mula Oktubre 5 hanggang 11 na nagresulta naman sa pagkakaresto ng nasa 101 individual. Ayon kay Western Visayas PNP Director Police Brigadier General Randolph Tonio, kailangan mapangalagaan ang mga likas na yaman sa pamamagitan ng pinigting na pagpapatupad ng batas at pagtutulungan ng lahat. Hinimok naman ni Tonio ang publiko na suportahan ang lehitimong pamamaraan ng pangingisda at iwasan ng mga produktong iligal na kinukuha sa kagubatan at iulat ang mga nagsasamantala gayon din ang mga sumisira sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mumanin niyong hindi lang ang Pilipinas apektado po ng climate change. Ito po sa mga agrikultura natin. Matang Pilipinas kasabay yung ilang bansa sa Sub-Saharan Africa, Timog Asia at Central America. Ang mga pinakapektadong bansa sa kanilang agrikultura ngayong buwan po na Oktubre. Ano ho? Boy, dahil po sa matinding climate change na pinalalapan ng isang makasaysayang Super El Nino. Yun nga po sa mga ulat ng United Nations, ng FAO at ng WMO, ang matinding init na lumalagpas po sa 30 degrees Celsius at ang matagal na tagtuyot ay nagdudulo po ng malawak ang pagkasira ng mga pananim sa buong mundo sa Pilipinas. Ano ba ang kasalukuyang sitwasyon natin dito? Raranas po ng strong El Nino sa posibleng maging very strong pa bago matapos ang 2026 at magtatagal pa hanggang 2027. Ang epekto niyan, mabot na ho sa 6.87 bilyong piso ang agricultural damage. Diyan, higit po naman sa 223,000 magsasaka apektado. Isak din po ang produksyon ng mga pangunahing pagkain tulad po ng palay, pais at high-value crabs. Maging ang UNESCO Heritage Site na Battered Rice Terraces ay nakaranas din po ng pag-crack. Pagkasira ng mga patubig dahil sa landslide na tagtuyod. At kaya po naman ang Department of Agriculture maaaring bumaba hanggang sa 700,000 metric tons ang produksyon ng bigas sa bansa. Ang gano'ng apektado rin ang Chad, ang Somalia, Sudan, ang mga rehiyon sa Silent Africa. Apektado din po yung maging Afghanistan. Tinding tagtuyod din po doon tapos may bigla pang flash flood. Ang pabago-bagong klima. Colombia, Central America, ganun din po mga ragya dyan, no? Hindi water scarcity naman, kakulangan sa tubig. Kapananim doon, kaya nasabad ng tubig, yung mga natuyo. Diyan, Thailand, ganun din. Nako, dami talaga.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Biosecurity measures contra African swine fever. Itinuro sa lokal na pamahalaan ng mga landaan, Pangasinan sa mga hog raiser. Amin po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Verne Beltran, Nadaban, Radyo Pilipinas, Tagupan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinaigting ng Municipal Agriculture's Office ng Mangaldan, Pangasinan ang pagbubantay sa mga alagang baboy at pagpapalaganap ng kaalaman sa biosecurity upang maiwasan ang pagpasok ng African swine fever sa bayan. Isinagawa ang monitoring at information drive sa ilang mga barangay kabilang ang Inlambo, Makayog at Palwa matapos isama ng Bureau of Animal Industry ang naturang bayan sa yellow o surveillance zone para sa ASF. Ayon sa lokal na pamahalaan, wala pang naitatalang kaso ng ASF sa bayan, ngunit patuloy ang pagbabantay alinsunod sa direktiba ni Mayor Bonafet de Vera Paraino. Ipinaliwanag ni Dr. Wilino Sacarias, Veterinarian 2, ang kahalagahan ng regular na paglilinis ng kulungan at mga kagamitang ginagamit sa pag-aalaga ng baboy. Gayon din ang paglilimita sa mga taong pumapasok sa mga baboyan. Iminungkahi rin niya ang paggamit ng artificial insemination mula sa mga sertipikadong laboratorio na sumusunod sa maigpit na biosecurity protocols upang maibawasan ang panganib na maipasok ang sakit sa pamagitan ng natural na pagpapalahi. Samantala, hinimok ni Renato Vergara, ang agriculturist 2 at livestock program focal person, ang mga hog raisers na iwasan ang pagpapakain ng tirang pagkain o swill feeding na maaaring pagmula ng ASF kung kontaminado ang mga ito. Binigyan diin ng MAO na dapat sa municipal slaughterhouse isasagawa ang pagkatay ng mga baboy upang matiyak na dumaan sa kaukulang veterinary at meat inspection ang mga karne bago ibenta o ipamahagi. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Kaugnay pa rin sa mga balitang yan, ASF pa rin po tayo ang Batanes na nanatiling ligtas at malinis kontra po naman sa African Swine Fever. I thank you. Minado ng detalye si Mayor Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nananatiling ligtas at malinis laban sa African Swine Fever o ASF ang lalawigan ng Batanes. Ayon sa ulat ng Batanes Provincial Veterinary Office, ang Batanes ang tanging lalawigan sa buong Rehiyon 2 o Cagayan Valley na wala pang naitatalang kahit isang kaso na manakahakahawang sakit na ito sa mga baboy. Habang patuloy na nakikipaglaban sa mga outbreak ang mga karating probinsya, nananatiling zero case ang mga isla sa Batanes. Ipinagpapasalamat ng mga otoridad ang tagumpay na ito sa ipinatutupad na mahigpit na border controls at mga panuntunan sa quarantine sa lahat ng daungan at paliparan. Upang mapangalagaan ang kabuhayan ng mga lokal na nagbababoy, muling nagpaabot ng mahigpit na panawagan ng pamahalaan sa publiko, mga negosyante at mga biyahero na nananatiling ipinagbabawal ang pagpapasok ng mga pork products. Huwag magdala, magpadala o magbiyahe ng mga buhay na baboy o anumang karne at na prosesong produkto nito patungo sa Batanes. Paalala rin ang pamunuan sa lahat na sumunod sa mga veterinary checkpoint protocol sa mga paliparan at seaports. Pagbibigay diin pa ng Batanes pivot sa pamamagitan ng pagkakaisa at disiplina ng mga residente at bisita. Patuloy na mapoprotektahan ang industriya ng pagbababoy laban sa mapaminsalang ASF. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Bea. Latest pa rin doon natin sa ASF sa pinakahuling ulat po ng Bureau of Animal Industry at ng National ASF Prevention and Control Program. Nagpapakita ho ng bahagyang pagtaas o spike ng kaso ng African Swine Fever ho. Agamat marami na rin ho mga lugar ang magnatagumpay na nailipat na po sa pink o yung buffer. Yellow naman yung surveillance zones mula po sa magiging red o mga infected zone na yan. Ayon sa mga spinakpit na biosecurity. Pero may mga bagong seri din po ng outbreaks ho. Dito sa ating bansa at ngayon pa, ito yung mga record doon ho. aktibong kaso ayon po sa ulan ay aktibong kaso ng ASF sa 12 rehiyon, 29 na probinsya, tigit po naman sa 150 mga barangay. Ang Tabok City, Kalinga, inirekomenda ng lokal na ASF Task Force na pagdeteknara ng state of calamity nito October 1 lamang. Tapos yung makapagtala ng 21 barangay na may kumpirmadong kaso na may higit sa 1,400 apektadong baboy o oing-oing. Ang Negros Island at Visayas, nakapagtala rin po ng resurgence sa ilang bahagi po ng Negros Occidental at Negros Oriental. Muna niyan kay Ma'am Veronica Maputi. Ha? Kamusta ka naman? Kasi nagpapatupad po ang mga LGU na mas maigbit na quarantine checkpoints, mga pantalan at border control. Ang Palawan, kailan lang ay kinumpirma rin ang kaso ng ASF sa Barangay Concepcion, bayan po ng Agutaya, dyan sa Palawan. Po sa may Camarines Sur, ay mga naitala rin panibagong kaso sa Iriga City, Naga City, bayan po ng Nabwa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Daladako tayo ng Iligan. Unang selebrasyon ng Agri-Fishery Council Rural Based Organization, Basayang. Idinaos mo naman dyan sa Iligan. May detalye ng balita dyan sa Richie Mikin, Radyo Pilipinas, Iligan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Lulong ngiti at pakikipagkaibigan mula sa 44 barangay representatives. Ang selebrasyon ng Agriculture and Fisheries Council Rural Based Organization o AFC-RBO na taunang ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Iligan, hindi lang upang mapalakas ang sektor na agrikultura, kundi pati na rin ang pagbibigay pugay sa mga batikang magsasaka at mangingisda sa lungsod. Aktibong nakibahagi ang mga partner agencies tulad ng Department of Agriculture Region 10, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Food Authority, Agricultural Training Institute, Philippine Council for Agriculture and Fisheries, at Philippine Crop Insurance Corporation Region 12. Ayon kay DA Lanao del Norte Provincial Operations Center Chief Abdul Haris Papuro, mahalaga ang papel ng mga AFCs dahil sila ang kumakatawan sa kabuuang puwersa ng sektor at magsisilbing tulay upang maibahagi ang mga problema at kinakailangang tulong mula sa gobyerno. Isa sa highlight ng selebrasyon na sila Hermito Hamon, 71 years old na mag-iisda, at Maximo Barulan, 74 years old na magsasaka, na kinilalang veteran farmer and fisherfolk 2026 at tumanggap ng tig 10,000 pesos. Kasabay rin ang turnover of key of responsibilities kay Highly Urbanized City Agriculture and Fisheries Council Chairperson Amil Agariela. Ayon kay City Agriculturist Marianne Belli, malayo na ang narating ng sektor at magpapatuloy pa rin ang serbisyo ng LGU para sa mga taong nagtatrabaho. Malagyan lang ng pagkain ang bawat hapagkainan ng mga Iligano. Para sa Bagong Pilipinas, Richie Miking, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Richie Miking. Samantala, bago tayo mag-break, ito pa ang balita galing sa Tayug Pangasinan. Our Nueva Ecija, itinampok ang mga produkto ng mga beneficaryo pang-agraryo sa kanunahang Cooperative Congress. Detalye ng balita si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayug Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Itinampok ng mga organisasyon ng benepisyaryo ng reformang agraryo ang kanilang mga lokal na produkto sa pagdiriwang ng Provincial Cooperative Month at kauna-unahang Nueva Ecija Cooperative Congress sa Nueva Ecija Convention Center. Lumahok sa aktibidad ang Department of Agrarian Reform Nueva Ecija kasama mga kooperatiba, ahensya ng pamahalaan at iba pang sektor. Pinangunahan ng pamahalaan panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office ang pagtitipon na naglalayong kilalanin ang ambag ng mga kooperatiba sa pagpapalakas ng mga lokal na negosyo at paglikha ng oportunidad pang ekonomiya. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang trade fair kung saan pinakikilala at ipinagbili sa publiko ang mga produktong gawa ng agrarian reform beneficiary organizations. Ayon sa DAR Nueva Ecija, patuloy nitong susuportahan ang mga benepisyaryo at kanilang organisasyon sa pagpapalakas ng negosyo, pagpapalakas lawak ng merkado at paglikha ng mas maraming oportunidad pang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat dyan sa Tayog, Pangasinan. Babalik po pala tuntunan, Usapang Agrikultura. Nationwide Worldwide ngayong araw nito ng Miyerkules, Bisperas ng mga misis, 14 sa buwan ho ng Oktubre pa rin. Babalik kami sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
4: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura. El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
11: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Niño na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
4: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
12: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
13: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
14: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
13: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
15: A possible Super El Niño can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
13: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
12: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maasang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
13: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka, hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño.
12: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app to

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
2: May nagtanong sa akin one time yung daw hong Himalayas kung saan nandun ho yung Nepal. O, limang malalaking bansa po ang halos dinadaanan na sumasakop po dyan sa ano eh. Himalayas o yung Mount Everest. Ito talaga dyan ha. Malalim ang istorya niya pero masarap pag-usapan ho dyan ha. Masarap pag-usapan yun one time. Okay, nasa linya naman natin, pag-usapan po natin ang automated coconut sap extractor and collector. Ano ho? Okay, para sa mga nyug at sa mga nagtatayog ang puno nito. Ayan. Kasama po natin si Sir Arniel Maxi Cunahab, ay 2026 Presidential Filipino Vision Awardee at Chief po ng Technology Officer and Co-founder ang Kasaka AgriVentures Incorporated. Ayan, alamin ho natin, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman ho dyan. Ano ba yung dapat nating malaman? Ano ba yung dapat nating matutunan ho dyan? Ano ba yung tinatawag na Maxi? Yung kailang produkto na yan? Ano ho? Ayan yung automated coconut sap extractor and collector na Maxi rin ang tawag ho rin eh. Pag-usapan po natin, ano yun, bakit nakilangan yan at bakit kinakilangan na-discovery yan? Ano bang pakinabang yan? Dagdag kita ba sa ating mga magsasaka ng nyog? Ano ho? Ito ang Kasaka AgriVenture na yan, isang Pilipino agritech startup. Ano ho? Kumpanyang teknolohiya sa agrikultura. Ang layo po niyan, tulungan niya mga magsasaka natin ng nyog pamamagitan po ng mga proseso ng automation at makabagong teknolohiya. Ayan. Arniel Maxi Cunahab, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahir po, magandang umaga sa'yo, Sir Arniel.
3: Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood ng programang ito.
2: Good morning po. Abalahin ko muna ang Zumba mo. Abalahin ko muna ang favorite breakfast mo. Nasa ka ngayon? Nasa po kayo ngayon?
3: Nasa Cagayan de Oro po ako, sir.
2: Layo mo pala. Oh, ay. Ang lugar ni ano yan, ni Delio Aceron, ng PhilHealth, yung Vice President ng PhilHealth. No? Kaibigan natin yan. Okay, sir, pag-usapan nga ho natin itong ano, ano ba itong mga, ano bang nakapaloob dito sa Maxi, Automated Coconut Sap Extractor and Collector? Ano ho? Ito daw eh, patented, kagamitan daw ito sa pagkuha at pag-collecta po ng mga duga o yung bulaklak ng nyug. Ano ba itsura ng bulaklak ng nyug? Tignan mo na, ano ba itsura ng bulaklak ng nyug? Sir Daniel.
3: Yes, sir.
2: Ano po itsura ng bulaklak ng nyog? Parang hindi ko ano itsura nun?
3: Ito po yung ano, pinaggalingan ng bago magbuko. So parang nakaano po siya sa taas ng nyog natin.
2: Ah, okay. Oh. At ano po yung tinatawag na automated coconut sap na yan at extractor and collector na tinawag na rin pong Maxi sa ngayon. Mukhang yan po yung tawag sa ngayon na mas maikli eh. Ano yan? Para saan yan? At bakit natin ito kailangan? Napapanahon ba yan? Dito lamang ba sa Pilipinas may ganyan? Saan unang ginamit yan din eh?
3: Yes, sir. Yung Maxi Automated Coconut Sap Juice Extractor and Collector po, inibento po namin yan. Nagkausap kami ng mga co-founder ko na dahil akong nag-invent, pinangalan sa akin dahil nga Maxi yung palayaw ko. Ito po ang technology na nagmimimik ng trabaho ng mananggiti natin o magtutuba. Nakita po namin na 4 times a day po umaakyat yung mananggiti natin o para kunin yung sap juice o yung tuba, yung fresh na nasa taas ng niyog. Yun po yung sap juice na pag gusto mo naman ng vinegar, ipe-ferment natin. Pag gusto mo ng high value product like coconut sugar or cocoa aminos, diyan po pinaprocess yung sap juice. Habang pong pinapanood namin yung trabaho ng mananggete, napaka-delikado po ng trabaho niya, no? May danger of fall, risk sa safety. Mm-hmm. As an mechanical engineer po, gumawa po ako ng device habang pinapanood namin. Ang isa po palang background nito is ang tatay ko po ay mananggete din. So naisip ko, paano ko kaya matulungan yung tatay ko na makakakuha siya ng ganitong sap na safe siya at saka efficient. So gumawa ako ng isang device na battery powered pero solar charged para sustainable po. Ang ginagawa po nito, minimimik lang naman ang trabaho ng mananggete. So ang trabaho ng mananggete, instead na 4 or 5 siyang beses umakyat sa isang araw para kumuha lang yung precious na juice nito for processing of vinegar, cocoa aminos, or cocoa sugar, 2 times a week na lang po siya kukuha. Una, at aakyat. Una, aakyat siya for installation. And after 7 days, aakyat siya for dismantling at nilipat sa flower, sa ibang flower. Ang purpose po nito is mapa-improve yung efficiency ng collection ng SAP natin. Sa pag-aaral po namin, sa ka-observasyon namin sa field, nakikita namin na every 24 hours, nakakuha lang po ang ating mananggete or magtutuba ng 2 liters per day. Nung in-installan po namin ng Maxi or yung automated na device na to, nakakuha po kami ng 4 liters per day. So, by this device, na-increase po namin yung production or yield ng ating magtutuba two times every day. So, napakalaking tulong po sa kanila na at least may 200% na increase sila from 2 liters per day to 4 liters per day. Pag binibenta po natin to, so laking tulong po sa kanila, na-increase yung production nila at at yung safety po nila naalagaan natin kasi hindi na sila pagod, hindi na sila wala na silang danger of falling from climbing the coconut trees natin.
2: At siyempre sa traditional na paraan natin, yung mga mangingiti natin, talagang 3 hanggang 4 beses pumapanik ko yan. Pero maliban ho, dahil sa gamit ng mga aparatong yan, 2 beses na lang kada linggo, mas malinis at mataas pang kalidad. Siyempre, selyado yung mga container na ginagamit, ano, hindi napapasokan ng mga ligaw na insekto, maging ulan o alikabok man lang, kaya nananatiling sariwa yung duga na ginagawang coconut sugar, suka, tsaka kaya taba, mas safe ito ngayon, tsaka mas quality.
3: Yes po, sir. Nalilimit po natin yung manual handling ng flower para ikaret. Dahil ito po ay naka-sealed, may cutting mechanism po siya na siya nang gumagawa within the 7 days na naka-install sa coconut flower natin.
2: Okay. Pagka ganyan na nakikita natin nagiging positibong resulta, mas magiging mataas ang kita.
3: Yes, sir. Yes po. Based po yan sa mga na-install namin, even sa Batangas area. Nag-install po kami doon sa San Juan, Batangas. May coconut farm po doon na malaki yung niyugan niya. So, inimbita namin sila na baka pwede kami mag-install ng device. Yan po sa mga nakikita nyo sa video. Doon po yung actual na installation. At na 9 in the morning, nag-set up kami. Binalikan namin 5 in the afternoon. Nakita natin na may laman po yung bote. No? Yun po yung sap juice or yung duga ng ating coconut sap.
2: Okay, bago dun sa pwedeng kitain at kung meron mang profit sharing na mangyayari, ano ho, yung aparato per se, magkano itong makukuha na magsasakin natin? At kada aparato, ilang puno ng nyug ang sakop niyan?
3: Yes sir, magandang question po yan. Ang aparato po ay, ang price po niyan ay 25,000 no? Philippine money. Pero ang aming business model po sa Kasaka Agriventures, hindi po namin binibenta sa coconut farm owners or farm cooperatives natin. Ang amin po ay may kasunduan tayo, halimbawa po, may coconut farm owners or coconut farm cooperatives, magbibigay kayo ng niyog, i-install namin yung device, tapos ipuprove namin for the first 2 weeks ng operation na from traditional na increase namin ng 2x ang production ninyo, and then doon po tayo mag-agree for the next 2 years na 70-30 po. Ang 70% po ay pupunta sa coconut farm cooperatives or coconut farm owners, ang 30% po ay pupunta sa Kasaka Agriventures. Ito po ay in monetary value na dahil ang proposition po ng Kasaka is from the coconut sap juice, tutulungan namin kayo na ibenta ito if you don't have the processor in and creating coconut aminos or coconut sugar. Ibibenta po natin ito sa mga coconut sugar producer. And then yung kitaan po noon is 70-30. 70 po ang mapupunta sa coconut farm owners or cooperatives, 30% po ang sa Kasaka. And for the maintenance po, support naman po ng Kasaka Agriventures yung mga maintenance ng machine. Normally ang maintenance po pumapasok after a year ng operation ito. Based po sa actual namin na installation on an actual coconut farm.
2: Okay, 25,000 yung aparato. Simula yes, day 1, ano ho? Day 1 ng ikabit ang aparato. Ano ho? Ilan po mararamdaman yung 70-30? Ilang panahon ang guguling niyan?
3: Yes sir. Ang 70-30 po, halimbawa po, day 1 pag start po ng installation, nakakuha po tayo ng 4 liters of sap, no? Kung ibibenta po natin yan, ang bintahan kasi sa San Juan, Batangas is 14 pesos per liter. So pag yan po ay nabenta na, tutulungan din po namin kayo na i-connect sa mga buyer ng coconut sap juice natin. Halimbawa, sap juice lang talaga yung production natin. Hindi tayo makapag-process ng cocoa aminos or coconut sugar. Iko-connect po namin ang coconut farm owners, coconut farm cooperatives na pinag-installan ng Maxi or yung technology sa buyer. Then pag nabenta na po, yung 14 pesos po, per liter po yan ha. So kung traditional lang is 28 kasi 2 liters per day. Pag naka times 4 po yan, kasi 4 liters per day, gamit yung Maxi using the device, yung monetary value po nan, hatian po is 70-30. Ang 70% of the total amount na binenta sa SAP, pupunta sa coconut farm owners or coconut farm cooperatives, ang 30% po pupunta sa Kasaka Agriventures.
2: Sir Maxi, ini-imagine ko, yan bang aparato, kada isang puno, isang aparato? O isang aparato, merong sakop na ilang puno?
3: Yes, sir. Ang isang aparato po is per one tree, one flower. Pero meron pong nakikiusap sa amin na dahil ang puno po nila, may flower po na tatatlo. So sabi, Maxi, pwede bang sa puno ko dalawang aparato? Pwede naman po yun. Pero in-encourage po namin na iisa lang para optimum po yung production ng sap. Kasi pag in-exhaust mo yung tatlong flower sa isang puno, nare-reduce po yung flow, no? Pero depende po sa coconut farm owners or cooperatives, pag gusto po nila, wala pong limit, sir. As long as mayroong flower sa coconut trees, i-installan po ng aparato.
2: Yung aparato, siyempre, karamihan mga aparato gamit ay kuryente o kaya naman battery. Ito ba ay eco-friendly? Paano bang tema niyan?
3: Yes, sir. Napakagandang ano po ng eco-friendly, no? Ang aparato po is battery-powered pero solar charge. So pag nasa taas na ng puno, pag battery-powered lang po, umaabot po ng 4 days. But may solar panel pong kasama ito, so nagsa-charge ito. So all throughout the operation for 1 week or 7 days, sustainable po yan. Walang kailangan na i-charge na kuryente. Alam naman po natin, pag sa coconut farm, ako, naaktualan ko talaga. Mahirap ang ano ng kuryente doon. So malalayo ang mga distansya ng mga nuke. So wala pong kailangan kuryente. Battery powered na rechargeable battery pero solar charge siya kasi may kasamang solar panel sa taas ng nuke.
2: Ano kabigat yung aparato?
3: Sir, nasa 2 kilo lang po yung bigat ng aparato.
2: Paano nagagawang automatic yung kumukuha ng duga ng walang tao sa taas? Paano yan?
3: Yes, sir. Ang aparato po is may mechanical mechanism at saka may electronics po yan sa control. Ang electronics po, yun po ang nagpro-program kasi tiningnan po namin na ang magkakaret pala o mga magtutuba natin, umakyat every 4 hours para karitin lang yung flower. Ang purpose po ng pagkakaret is ma-freshen up lang yung flower para po ma-prevent natin yung clotting in a scientific way, no? Nagka-clot kasi ang flower pag expose sa hangin, expose sa init, so pini-prevent po yung cutting. So ginagawa ng aparato, may blade po yan, rotating equipment, mechanical, at saka may electronic po na nakaprogram. Halimbawa, ang gusto ng, magkaiba kasi, sa Cagayan de Oro, ang gusto nila, every 4 hours, may cutting. At saka, sa Nuan Batangas naman, every 7 hours, may cutting. So, pinoprogram po namin yan. Pag sinabi pong 4 hours, 4 hours po ang programming ng device. Pag sinabi po ng coconut farm owners or cooperative na 7 hours sila magkakaret, 7 hours naman po ang cutting. So, wala na pong akyat baba ng mananggete natin or magtutuba para mag-cut lang or maghawan ng ating coconut sap flower. Ang device
2: sabihin,
3: na po
2: mas
3: gumagawa nun.
2: 50% ng global demand dito sa nyug, dito sa ating galing eh. So, mas mapapabilis yung production natin as mas malaking kita at hindi na hirap yung mga magsasaka natin. Pwede na silang manligaw ng anak nila. Anak, ikaw na magtuloy dito.
3: Exactly,
2: na
3: sir. Yes po.
2: Okay. Siguro, maikli yung oras natin, no? Bagamat interesanteng pag-usapan. Paano ho ninyo nakuha itong award na ito? Yung 2026 Presidential Filipino Vision Award din kayo eh. Ano
3: yes,
2: naging base, ano naging pamantayan, ano naging patakaran, at ito ba'y alam yung darating?
3: Meron po sa, kasi po kami po ay na-incubate sa

0: may intellectual property. So sa amin po, patented po. Nakita din po namin na napakaganda po ng tulong, no, kasi inactual po namin bago in-apply sa Filipinovation. So nasama po kami sa qualifiers for the Mindanao region. And then sa Mindanao region, apat po kaming nakapasa for the national region. Last October lang po or September this year, nag-compete po kami sa national level, no, dito sa Ortigas. At kasama po kami sa finalist. So, nung napakalaking tulong din po nung pag-expose sa Filipinovation Awards kasi marami pa palang mga farm cooperatives and even private and government agencies na nakita nila yung technology. Ah, meron pala ganitong sa coconut. So, marami po kaming engagement through that program din po, through that awards, okay, na pakita po namin ang ano talaga ng technology.
1: Hindi malayong yayabong pa yan kasi ang international community nakatutok, nakamasid din sa bagay na yan. Siguradong maraming mag-i-import sa inyo niyan. Pero ganun pa man, Sir Arniel, marami pong salamat. Pero bago ako malas, may mga nagtext lang din eh. Paano ka daw makakaugnayan? Gusto kanilang makausap, gusto kanilang malaman ang in and out sa mga usapin. Paano ka makakaugnayan? Saan ka pwede puntahan? Ano ba ang telepono mo?
0: Sir, ang telepono ko is 0910-533-6401. At ang office po namin ay nasa Makati lang. May branch po kami sa Makati. So pag nasa Metro Manila area lang po, just message us or ako mismo and then we can meet. Ipapakita po namin yung technology or somewhere, sometime in by November, may visit po kami sa San Juan, Batangas para po i-test ulit or i-install ulit ang device kung gusto po nilang sumama para maaktualan po. Invited po sila or accommodated.
1: Imbitahan na rin kita rito sa istasyon. Minsan dali mo rito yung aparato. Ipakita mo, ipaliwanag mo sa amin para mas marami makinabang.
0: Yes, sir. Pwede po yan, sir. Opo, sir. Pwede po.
1: Sir Maxim, maraming salamat, ha. Naabala ko sumba mo, naabala ko jogging mo, exercise mo, breakfast mo. Maraming salamat sa mga input, sa mga informasyon. Hanggang sa muli, magkausap, magkagnayan po tayo. Sir, saludo po kami sa inyo. Maraming po salamat. God bless, stay safe, and good morning. Thank you po.
0: Maraming salamat din po sa opportunity, sir.
1: Salamat si Sir Arniel Maxi Cunahap, ano ho, ang 2026 Presidential Filipinovation Awardee at Chief Technology Officer po at co-founder po ng Kasaka Agriventures. Thank you, sir.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan.
1: Ano kaming oras? Ang alam nila Roger Jamri Rolly Alvin Arnel. Ito po sila Marian Milios. Pa rin natin sila Nida Susan Jamard. Nandiyan pa rin po sila sa Mercier Julius Camila Trona. Alam pa rin po natin mga producer sila Julius Gonzalez, Mr. Marti Rambolo. Kaming oras, ha? Ingat na lamang sa mga motorista natin. Maraming salamat sa pagtutok. Luzon, Visayas at Mindanao worldwide. Thank you. Pero ilusin ang brigado nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laman sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. O isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala o sa fake news, ho. Huwag tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: Flash, Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok,

0: sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
3: Ampalaya!
4: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
5: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Radyo Pilipinas!
7: Radyo! Publiko!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, paghahanda para sa El Nino, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Department of the Interior and Local Government, inatasa ng mga local government units na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino.
0: Headlines.
3: Pag-atras ng 3 articles of impeachment, desisyon ng buong prosecution panel ayon kay lead prosecutor Gervel Luistro.
0: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines sumapila sa mga Pilipino na suportahan ang pagdaraos ng ASEAN Summit sa Nobyembre.
0: Headlines.
3: Pagpapalutang ng China hinggil sa pagsuspinde ng Pilipinas sa direktang komunikasyon sa kanila. Isang panlilin lang ayon sa AFP.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. El Nino preparations, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong balitang atid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa Marcos Administration, ang publiko na magtipid ng tubig, kolektahin ang tubig ulan at seryosohin ang paghanda kontra Super El Nino. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng pagpapaiting ng gobyerno sa preparasyon nito para sa tagtuyo. Ayon kay Castro, si Pangulo Marcos mismo, seryoso ang pagturing sa banta. Kasabay ng mahigpit na koordinasyon sa El Nino Task Force, ang naunanaan niyang payo ng Pangulo na gumamit ng timba o balde sa pagkolekta ng tubig ulan ay praktikal na bahagi ng paghanda kontra sa water shortage. Narito ang pahayag na opisyal.
6: Tinututukan ang mga epektibong hakbang sa water management at irrigation. Ang DOE ay nakatutok sa energy and fuel supply, samantalang ang Presidential Communications Office ay nakabantay sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon hinggil sa tagtuyot, katuwang ang mga attached agencies nito. Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito. Handa man ang pamahalaan, kailangan pa rin po ang pagtutulungan ng bawat isa.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na maghanda ng mga balde para sa pag-ipon ng tubig ulan, suportado ng Office of Civil Defense, National Capital Region. Yan ang balitang hatid ni Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Suportado ng Office of Civil Defense o OCD, ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na magtipid sa tubig bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng Very Strong El Nino sa bansa kung saan kabilang ang pagbili ng balde. Ayon kay George Kaser, Director ng Office of Civil Defense National Capital Region, mahalagang maging masinop ang publiko sa paggamit ng tubig bilang paghahanda sa posibleng mababang supply sa mga susunod na buwan na binigyang diin din ng Pangulo. Inaasahan kasing magdudulot ang very strong El Nino ng mas mababang antas ng pag-ulan. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas.
8: Sinasabi natin El Nino, kakulangan sa tubig. So ano unang solusyon dyan? Magtipid. No? Magtipid, maging masinop. Siguro basic lang yun. No? Pangalawang gagawin siguro, paano magsusourcing ng ating sources ng water. Pero hindi natin umpisa niya kung hindi natin mape-perfect yung pagiging masinop at matipid. Kaya maganda po yung statement po ng Pangulo ngayon.
7: Kamakailan ay hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na maghanda ng mga balde na maaaring gamitin sa pag-iipon ng tubig ulan. Kabilang din sa mga hakbang na binanggit ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa water treatment ng naipong tubig at cloud seeding pantulong sa mga magsasakang maapektuhan ng tagtuyot. Samantala, nananawagan si Kaser na simulan sa sariling tahanan ang pagiging masinop sa paggamit ng tubig. Tiniyak din niya na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan upang makabuo ng mga angkop na polisiya at hakbang sa pagtugon sa magiging epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino. Sa isang advisory, iniutos ng DILG sa mga LGU na i-update ang kanilang mga contingency plans. Iniutos din ang kagawaran sa mga LGU na bumuo o ibalik ang local El Nino teams. Kabilang sa mga hakbang ang pagkukumpuni ng mga tubo, pagtitipid sa tubig at paggamit ng rainwater at harvesting systems. Para sa enerhiya, pinaghahanda ang mga LGU ng backup power systems at sapat na supply ng gasolina. Dapat din nilang tiyakin ang reserbang tubig at kuryente sa mga ospital, paaralan, evacuation center at emergency facilities.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development magpapadala ng karagdagang supply ng food packs sa Bicol at Mimaropa bilang paghahanda sa El Nino. Yan po ang balita ng atid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy na pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development ang prepositioning nito ng family food packs bilang paghahanda sa banta ng El Nino. Itong Lunes, October 12, ay ipinagpatuloy ng mga tauhan ng DSWD ang pagkakarga at repacking ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Nakatakdang ipadala ang mga relief packs sa DSWD Field Office sa Bicol Region, gayon din sa Mimaropa, para mapalakas ang kahandaan ng mga tanggapan sa pagtugon sa mga emergency kalamidad at epekto ng tagtuyot. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga apektado ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga hakbang upang matulungan ang mga komunidad na apektado ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Ayon sa DSWD, mahigit sa 714 million pesos na ang naipagkaloob ng ahensya bilang tulong sa mga komunidad na apektado ng matinding tagtuyot. Kabilang sa pinamahaging tulong ang mahigit sa 43,500 family food packs, mga lalagyan ng tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Bilang karagdagang hakbang, nag-deploy din ang DSWD ng mga water tankers at water treatment unit sa ilang lugar sa Central Visayas at Davao Region upang makatulong sa pagtugon sa pangangailangan sa malinis na tubig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinatutupad din ng DSWD ang mga programang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na makayanan ang pagbabago ng klima at magkaroon ng mas matatag na supply ng tubig at pagkain. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga lugar na higit na nangangailangan ng tulong. Layunin ng ahensya na maprotektahan ang kapakanan ng mga pamilyang Pilipino at mapalakas ang kandaan ng mga komunidad sa epekto ng El Nino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga programa nito para sa trabaho at kabuhayan bilang paghanda sa epekto ng El Nino. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang suporta sa mga manggagawang maapektuhan ng matinding init at pagbabago ng kabuhayan. Ayon sa DOLE, mahigit sa 1.28 billion pesos ang nilaan para sa emergency employment programs na nakatulong sa mahigit sa 196,000 na benepisyaryo. Mahigit naman sa 252 million pesos ang naipagkaloob bilang tulong sa kabuhayan sa mahigit sa 10,500 na mangingisda. Bukod dito, sinusulong ng kagawaran ng mga hakbang upang maprotektahan ang trabaho at kapakanan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang flexible work arrangements, pagsasanay para sa bagong kasanayan at karagdagang suporta sa mga nawalan ng trabaho. Sa pamamagitan ng mga programang ito, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga manggagawa at negosyo na makaangkop sa epekto ng El Nino. Patuloy namang hinihikayat ng DOLE mga employer at mga manggagawa na pangalagaan ang kabuhayan at mapanatili ang oportunidad sa trabaho.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyan din ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na nasa kapangyarihan ng Impeachment Court ang pagpapasya kung papayagan ang pag-withdraw ng isang impeachment article. Ayon kay Escudero, hindi lamang ito desisyon ng prosecution o depensa.
11: The court confirms as an initial reaction that indeed it is not solely the prosecutor's call or the prosecution's call to withdraw an article of impeachment, but neither is it the respondent's call to deny the same. Once articles of impeachment are filed before the court or any court for that matter, any complaint filed before any court for that matter, it is already subject to and under the jurisdiction and disposition of the court, not by the party. So we take this manifestation as a motion that will be adopted, that will be acted upon by the court, taking into account the manifestation which the court will take as an objection on the part of the respondent, and hence.
3: Si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagkatras ng tatlong articles of impeachment, desisyon ng buong prosecution panel ayon kay Lead Prosecutor Gerbil Luistro. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pininaw ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerbil Luistro na ang desisyon na iurong ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay pinagkasunduan ng buong panel ng prosecution, kabilang ang kanilang mga private prosecutors. Ayon kay Luistro, hindi ito desisyon niya lamang. Pinagtibay ng Senate Impeachment Court ang pag-atras ng tatlong articles. Ito ang Article 1, maling paggamit ng confidential funds, Article 3, bribery, at Article 4, ang grave threats. Dahil dito ang Article 2 na lamang ang tumutukoy sa di umano'y hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth, maling deklarasyon ng ari-arian o salin at mga bawal sa interes sa negosyo ang natitirang lilitisin at pagdidesisyonan ng hukuman. Bago ito, iginiit ni Luistro na ang pagbawi sa tatlong takdal ay hindi nangangahulugan na mahina ang mga ito dahil pantay-pantay ang tibayan niya ng apat na artikulo. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Gerbil Luistro.
13: Actually, that decision represents the decision of the entire prosecution panel. Hindi po ako lang ang nagdesisyon, hindi public prosecutors lang, kasama po sa nagdesisyon ang private prosecutors. Ito o katabi ko, res ipsa loquitur.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ilinaw naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na hindi sila o hindi nila tinututulan ang pag-withdraw ng mga artikulo. Anya, nasa pagpapasya ng depensa kung paano sila magpapatuloy sa paglalahad ng kanilang ebidensya. Ayon kay Escudero naman, sa oras na maihain ng articles of impeachment sa korte, anumang reklamong inihain dito ay subject at under jurisdiction na ng korte at hindi ng anumang partidong sangkot dito.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Kiko Pangilinan hiniling na muling ikonsidera ng impeachment court ang pag-alis ng sub judice rule sa mga binawing articles of impeachment mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naghain si Senator Judge Kiko Pangilinan ng motion for reconsideration para muling pag-isipan o ikonsidera na ang ruling ng impeachment court na alisin ang sub judice rule sa Articles 1, 3 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tumutol si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season sa pag-aalis ng sub-judice rule sa tatlong binawing artikulo dahil maaaya niya itong magbunsod ng walang kontrol ng mga pahayag at akusasyon laban kay VP Sara na maaaring makakompromiso sa kanyang karapatan. Ipinaliwanag naman ni Presiding Officer Chief Escudero na layunin ng pag-aalis ng sub-judice rule na sa mga binawing artikulo na mabigyan ng Vice Presidente ng pagkakataong sagutin sa publiko ang mga aligasyong hindi na pagdedesisyonan ng impeachment court. Nilinaw ni Escudero na ang mga senator judge lang ang pwedeng umapila o maghain ng motion for reconsideration sa anumang ruling ng presiding officer. Dahil dito, si Senator Judge Kiko na ang nagmosyon para ikonsidera ang bahaging ito ng ruling. Sinabi naman ni Escudero na magkakabisa ang motion ni Pangilinan kapag naipabatid na ng depensa ang posisyon ni VP Sara sa usapin at pinahintulutan siyang resolbahin ito kahit habang nakareses ang impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
15: And given the authority given by the court, by through the motion of Senator Judge Pangilinan, the presiding officer can act on it during the break, during the recess, even if the court is not in session. We have not yet acted on the motion for reconsideration. Procedurally, my problem is there is a ruling. The motion for reconsideration was not yet acted upon, given that we will await you to get back with your client first. And as early as tomorrow, Attorney Sheila, if you can get back to us or within the week, we will act on the motion for reconsideration of Senator Judge Pangilinan accordingly.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umapil ang Armed Forces of the Philippines sa buong suporta ng mga Pilipino para sa isang ganap na mapayapa at matagumpay na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon. Inilatag ni AFP spokesperson Colonel Franchelle Margaret Padilla ang mga ginagawang paghahanda ng kanilang hanay para sa seguridad sa paparating na summit. Anya, napakahalaga ng kaganapang ito kaya't malaking bagay ang kooperasyon ng publiko, lalo na ang pagsunod sa mga kinakailangang hakbang at instructions mula sa mga otoridad. Sinabi pa ng opisyal na ang ASEAN Summit ay isang oportunidad para sa bansa na may pakita sa international partners nito ang kakayahan na pangunahan ng isang ligtas, maayos at secured environment para sa summit. Anya, sa ang pamahalaan ang gagawin ng lahat nang dapat nilang ipatupad upang maging matagumpay ang summit at para may sakatuparan na niya ito ng mayroong kumpiyansa, professionalism at confidence, kakailanganin ng gobyerno ang tulong ng mga Pilipino.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagharang ng China sa medical evacuation ng isang sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito'y lalo't kinakailangang madala sa paggamutan ang mayroong sakit na tauhan. Tinukoy ng Pangulo ang insidente bilang indikasyon ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa punong ekutibo, maaaring may samang insidente sa mga talakayan hinggil sa professional understanding ng Pilipinas at China. Gayun din sa kasunduan sa Code of Conduct sa South China Sea. Kaugnay nito, nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa mga kaalyadong bansa para sa patuloy na suporta sa Pilipinas. Pinuri din ng Pangulong mga otoridad sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi nagpatinag sa pambabraso ng Chinese authorities.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapalutang ng China hinggil sa pagsuspinde ng Pilipinas sa direktang komunikasyon sa kanila, isang panlilin lang. Ito'y ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Hindigan ng Armed Forces of the Philippines na suportado nito ang hakbang ng Department of National Defense na suspindihin ang military-to-military communications ng Pilipinas sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, para gumana ang pag-uusap ng dalawang bansa, mahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa, gayon din ang paggalang sa international law.
17: The direct communications has been used as a smokescreen by the Chinese Communist Party to perpetrate their illegal presence, coercive and aggressive actions and deceptive messaging, not only on our maritime domain but even on land. We will continue performing our mandate of patrolling the seas, flying the skies, doing maritime domain awareness. We will keep performing our own missions, so we will not let up on them.
16: Una rito ay pinalutang ng Chinese Embassy sa Pilipinas sa kanilang social media post ang tila paninisi kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dahil sa ginawa nitong pagsuspindi sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero ang tinutukoy dito na embahada ay ang pahayag ni Teodoro pag-upo niya sa peso noong 2023 na pinuputo na nito ang anumang komunikasyon sa China dahil sa anito'y pahiwatig ng isang new model arrangement sa West Philippine Sea. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaresto sa 76 na dayuhan sa kinasang operation laban sa hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City kahapon. Sinagawang operasyon sa tulong ng Bureau of Immigration. Kabilang sa mga naresto, ang 74 na Chinese nationals at 2 Myanmar nationals na naaktuhan umanong nagsasagawa ng online scamming. Naharap sila sa paglabag sa mga batas sa immigration ng bansa at sa Anti-Pogo Act of 2025. Sa ngayon, sumasailalim na ang mga narestong dayuhan sa inquest proceedings at ipapareport ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sanchez Trinidad. Patuloy ang operasyon o patunay ang operasyon sa kahalagaan ng pagtutulungan ng mga ahensya sa pagtugon sa mga ilegal na aktibidad na may posibleng epekto sa seguridad ng bansa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling nagbabalang Philippine National Police laban sa recruitment at iba pang modus ng mga sindikato na nagpupuslit ng mga ilegal na droga. Ito'y sa gitna ng investigasyon sa nabigong pagpupuslit ng droga mula sa Laos. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., hindi nila inalis ang posibilidad na susubok ang sindikato ng iba pang mga paraan kabilang ang paggamit ng drug mule. Marami na anyang nabalita ang Pilipinong nakulong sa ibang bansa dahil sa ganitong modus. Paalala pa ni Nartates sa publiko, lalo na sa mga overseas Filipino workers na mag-ingat sa mga pinapakisuyong dalhin palabas o pabalik ng bansa. Payo ng PNP Chief, huwag pumayag kung hindi kilala ang nagpapadala. Mas mabuti anyang suriin muna ang mga ito kahit galing pa sa kamag-anak o kaibigan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ang PNP sa Philippine Drug Enforcement Agency para matukoy ang lahat ng sangkot sa tangkang pagpupuslit ng droga mula sa Laos.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isang o ilang aktibidad ng Commission on Elections kansilado dahil sa iba't ibang dahilan. Narito ang report ni Lawrence Tanhoco.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Ipinagpaliban ng Commission on Elections sa COMELEC ang pag-imprinta ng mga opisyal na balota para sa special election sa Batanes at plebisito sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa COMELEC, para sa plebisito sa pagiging highly urbanized city ng Naga, babaguhin ang bilang ng mga balotang 30 batay sa abiso ng Allocation Committee. Sa special election naman ng para sa kinatawan ng nag-iisang distrito ng Batanes, wala pang isinusumiting presyo ang National Printing Office o NPO kaya hindi pa matukoy ang gastos kada balota. Nakahold muna ang pag-imprinta para sa dalawang aktibidad hanggang sa susunod na abiso. Maglalabas naman ang COMELEC ng bagong schedule kapag mayroon ng sapat na impormasyon hinggil sa nabanggit na mga detalye. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of the Interior and Local Government at Department of Health hinimok na maglunsad ng regular na house-to-house health checks para sa mga nakatatanda. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Kumulong ni Senior Citizen Populist Representative Rodolfo Armano sa DILG at DOH na magsagawa na regular na house-to-house health checks para sa mga senior citizen na namumuhay na mag-isa kasunod na rin ang banta ng El Nino. Ayon kay Ordanya Cindy Sapat, yung pagpapakalat lamang ng impormasyon tungkol sa mga pangahid na matinding init. Kailangan anyang natiyak na regular na nasusuri ang kalagayan ng mga nakatatanda at agad silang natutulungan kapag kinakailangan. Mungkahin niya napakilusin ang mga barangay health worker at barangay health emergency response teams para matukoy at mabantayan yung mga residenteng nanganganib sa dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Kabilang sa dapat unahin ay yung mga senior citizen na mag-isa sa bahay, mayroong karamdaman o hirap kumilos, gayon din yung mga persons with disability. Hinimok din nga mga barangay na magkaroon ng updated listahan ng mga residenteng nangangailangan ng tulong at malinaw na sistema para sa emergency medical referrals. Para sa Bagong Pilipinas, at Infobus Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Face-to-face communication sa iba't ibang sektor, isa sa mga ipatutupad na strategiya ni bagong Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano. Ito'y para may pabatid sa mamamayan ang mga programa ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Mahalaga para kay bagong Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano ang face-to-face communication para maipabatid sa publiko ang mga ginagawa ng gobyerno. Ayon kay Cayetano, kasama dito ang pakikipag-usap sa media at iba pang stakeholders na kanilang aabutin para maiparating ang mga programa ng pamahalaan. Dadaanan ni Cayetano sila sa mga local government, mga barangay, pati na sa simbahan. Oo't nasa digital era na niya ang paghahatid ng impormasyon, subalit naniniwalaan niya siya sa unang malaking bagay pa din sa ating mga kababayan na personal din ang nadidinig ang mensahe ng gobyerno. Dagdag ni Cayetano na bukas din siya sa anumang sustyon at handang makinig sa kung paano pa mas epektibong maihahatid ang kailangang impormasyon sa taong bayan. Pakinggan natin si bagong PCO Secretary Lino Cayetano.
21: Ako, I want to make sure that we reach the Filipino people through LGUs, through our barangays, through the church, through the different instrumentations. Dahil yun nga, everyone's going digital, but sa akin napakalaga sa mga kapabayan natin sa aking palagay na personal lang naririnig sa mga leaders ng ating iba't ibang mga departamento yung mensahe at mga programa ng gobyerno.
20: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kultura at tradisyon ng mga katutubong Pilipino ibinida sa pagbubukas ng National Indigenous Peoples Month. Narito ang balitang atid ni Mary Rose Rosero.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Opisyal ng buksan ng 1 Oktubre ang taunang pagdiwang ng National Indigenous Peoples Month sa buong bansa. Layunin itong bigyang pugay ang mayamang kultura, tradisyon at mahalagang ambag ng mga katutubong pamayanan sa kasaysayan at pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng taunang pambansang pagtitipon na July 2026, muling ipinamalas ang bansa ang pagpapalaga sa mayamang kultura, katatagan at tradisyonal na katutubong komunidad. Ginanap ang formal na pagbubukas ng aktibidad itong Martes, October 13 sa makasaysayang Foro de Intramuros sa Maynila. Sinimula ng pagdiriwang sa pamamagitan ng isang makulay na parada kung saan lumahok ang mahigit sa 200 katutubo at cultural bearers mula sa 41 indigenous peoples community clusters sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Suot ang kanilang mga tradisyonal na kasuotan, naglakad ang mga kalahok sa kahabaan ng pader ng Intramuros upang ipakita ang kanilang natatanging identidad. Sa tuwing ito, nakatoto ang pagdiriwang sa temang pagkamalikhain ng katutubong Filipino, pinagtibay ng mga pagsubok, umaalap ang bagong pag-asa. Layunin ng tema na bigyan din ng sining at katatagan ng mga katutubo sa kabila ng mga makabagong hamon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Estados Unidos, tinutulan ang coercion ng China sa mga bansang nagpapatupad ng kanilang karapatan sa soberanya. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Win Peñano.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tinututulan ng Estados Unidos ang anilay coercion at aggression ng China sa mga bansang nagpapatupad lamang ng kanilang karapatan sa soberanya. Ginawa ng Amerika ang pahayag makaraang patawan ng sanction ng China ang ilang opisyal mula Belize at Paraguay mula sa patuloy na diplomatic relations ng kanilang mga bansa sa Taiwan. Ayon kay U.S. State Department spokesperson Tommy Pigott, titindig ang Amerika sa mga kaibigan at partners nito kabilang ang Taiwan para sa pagsusulong ng magkasamang paglago, seguridad at pagpapahalaga. Ang Belize at Paraguay ay dalawa sa natitirang 12 bansa na may formal na pakikipag-ugnayan sa Taiwan. Matagal nang kinukondena ng Beijing ang bukod na pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang bansa dahil itinuturing nitong kabahagi ng China ang isla. Binabara naman ito ng Taiwan at iginigiit ang kanilang sariling soberanya bilang isang bansa. Mula ARP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
10: Radyo Pilipinas Sports.
3: Far Eastern University Tamaraws target na makuha ang solo first place sa pagpapatuloy ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament ngayong araw sa Araneta Coliseum. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Kasalukuyang nasa 4-game winning streak ang FEU Tamaraws at nauunguna sa standings ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa kartadong 4-1. Ngayong hapon sa Araneta Coliseum, target ng Far Eastern University na makuha ang 5th straight win at ang solo first place kontra sa UST Growling Tigers. Nakatakda mamayang alas 3 ng hapon. Plano naman ng University of Santo Tomas na mapigil ang kanilang 2-game losing streak. Samantala sa main game na nakatakda mamayang alas 5:30 ng hapon, magtutuos ang University of the Philippines Fighting Maroons kontra sa Adamson University Soaring Falcons. Parehong nasa 3 wins and 2 losses ang kartada ng UP at ADU. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
7: El Niño Alert!
8: El Niño Alert!
7: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
9: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
23: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
24: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
23: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
25: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
23: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
9: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
23: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño.
9: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
26: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siyang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
27: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas!
29: Radyo Publiko!
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga bagong multi-purpose vehicles pinamahagi sa mga barangay sa Lawag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang balitang atid ni Jude Pitpitan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jude, kumpleto na ang 80 multi-purpose vehicle na ibinahagi ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag sa mga barangay. Maliban sa mismong sasakyan, mayroon din itong hagdan, oxygen tank, mga first aid kit, stretcher, tsenso at iba pa. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, ito ay bahagi ng pagpapalakas ng disaster mitigation and preparedness ng lungsod at maaari pang gamitin kung may mga disgrasya o mga emergency situation na kailangang itakbo ang pasyente sa hospital. Habilin lamang ng alkalde sa mga barangay officials, ingatan at gamitin lamang ang mga nasabing sasakyan sa mga opisyal na paggagamitan nito. Kaugnay niyan, sinabi ng DRRM office na bahagi rin ito ng International Day for Disaster Risk Reduction and Management Observance ngayong Oktubre 13. Maliban sa mga mismong gamit, inaasahan din na dadaan sa training ang mga barangay upang matiyak na tama ang paggamit ng mga sasakyan at mga equipment na nandito. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: May get 100 million pesos na halaga ng pondo inilaan para sa isasagawang rehabilitation ng Maharlika Livelihood Center sa Baguio City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jong,
2: mula sa inisyal na 350 milyong pisong pondo, pinag-aaralan ng pagpapanukwala ng 750.27 milyong pisong pondo para sa redevelopment ng Maharlika Livelihood Complex sa lungsod ng Baguio. Batay sa isinumiting feasibility study ni Maharlika Transition Committee Head City Budget Officer Leticia Clemente sa sanggunian palungsod, ikinukonsidera na ng lokal na gobyerno ang mahakbang para sa redevelopment at sustainability sa operasyon ng commercial center bilang isang local economic enterprise. Makaramay sali ng pangasiwa nito mula sa Department of Agriculture sa lokal na gobyerno noong nakarang taong 2025. Batay sa panukalang redevelopment, mayroong kabuang 7,929.57 square meters ng leasable space, 616 na stalls at 148 parking slots ang naturang gusali kung saan sinusuri na ang estado ng may 758 documented stall holders. Ang feasibility study ay gabay para sa City Council para sa kanilang pagsusuri para sa panukalang pamumuhunan, rental rates, pagsusuri para sa panukalang pamumuhunan, rental rates, leasehold arrangement, staffing, operating costs at Maharlika long-term financial viability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DSWD Calabarzon, patuloy ang pamimigay ng ayuda sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atin sa atin ni Mara Grezula.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tara!
11: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng DSWD Field Office 4A sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Ginoong Joseph Arceo, Regional Information Officer ng DSWD Field Office 4A, na 65% na ng target na benepisyaryo sa Calabarzon ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng uplift assistance. Magpapatuloy aniya hanggang Disyembre ang pamamahagi ng ayuda kung saan makatatanggap ng tulong buwan-buwan o by tranches ang mga natukoy na benepisyaryo. Bukod sa tulong pinansyal, nagpapatuloy rin ang Project Lawa at Binhi ng Kagawaran bilang tugon sa climate change. Sa ilalim ng programa, nagtatanim ang mga benepisyaryo at tumutulong sa pagde-develop ng local water reservoir upang matiyak ang supply ng tubig para sa patuloy na pagtatanim. Patuloy rin ang pagpapatupad ng DSWD sa iba pang programa, kabilang ang Sustainable Livelihood Program o SLP, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX, at Social Pension upang matulungan ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa gitna ng pagtaas ng gastusin at banta ng Very Strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: PNP Bicol, pinaigting ang investigasyon sa pamamaril sa media personality sa Daragal Bay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Diana.
13: Patuloy na pinaiigting ng Philippine National Police o PNP Bicol ang investigasyon sa pamamaril na ikinasawi ng media personality na si Adrian Golden Boy Loterte sa Daraga Albay nitong Lunes, Oktobre 12. Tiniyak ni PNP Bicol Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, na tututukan ng kapulsan 24/7 ang kaso upang matukoy at mapanagot ang gunman, ang rider na kasama nito, at maging ang posibleng mastermind kung mapatunayang may nagutos sa krimen. Kabilang naman sa sinusuri ng Albay Police Provincial Office, ang mga impormasyong nasa cyberspace, gayon din ang cellphone at mga Facebook posts ni Loterte na maaaring makatulong sa investigasyon. Inatasan din ni Silvio ang mga chief of police na personal na kamustahin ang mga media personnel sa kanilang nasasakupan at alamin kung may natatanggap silang mga banta sa kanilang kaligtasan. Samantala, nakikipag-ugnayan ang Presidential Task Force on Media Security sa iba't ibang law enforcement agencies upang mapabilis ang investigasyon. Personal ding tinungo ng task force ang pinangyarihan ng krimen at dumalaw sa nauli ng pamilya ng biktima. Nanawagan naman ng PNP Bicol sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyong makatutulong sa pagkilala sa mga suspect at paglutas sa kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Irrigation Administration sa Palawan, patuloy ang pagtugon sa inaasahang matinding epekto ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Lizelle.
14: Nagpapatuloy ang National Irrigation Administration Palawan sa isinasakong desilting at dredging sa mga dam nito sa lalawigan bilang pagtugon sa El Nino at sa inaasahang mas matinding epekto nito sa mga darating na araw. Ipinaliwanag ni NIA Palawan Manager Engineer Armando Flores na isinagawa ito upang madagdagan ang naiipong tubig sa nasabing mga dam sa tuwing umuulan na magagamit ng mga magsasaka. Sinabi rin niya nagpapatuloy din ngayon ang clearing o paglilinis ng mga kanal na daluyan ng patubig para sa mga palayan upang magkaroon ng mas magandang ani ang mga lokal na magsasaka ng palay. Maliban sa mga intervensyong ito ay naipagkaloob na rin aniya ang maintenance subsidy sa halos lahat ng mga benepisyaryo at kasalukuyang hinihintay na din aniya ang pagdating ng operation subsidy para naman sa mga susunod na pagtatanim. Tiniyak din ni Flores na positibo ang resulta ng kasalukuyang cropping season at ligtas na rin aniya ito sa banda ng El Nino. Gayunpaman, sinabi ni Flores na pinaghahandaan na rin ng NIA ang susunod na cropping season at gumagawa na sila ng mga epektibong estratehiya upang hindi rin masayang ang gastos at pagod ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cashlight services ng Land Bank inilapit sa mga mag-aaral ng Southern Leyte State University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang balitang atid ni Ria Mikate.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ria.
15: Inilapit ng Land Bank of the Philippines ang cashlight services sa mga mag-aaral ng Southern Leyte State University San Juan Campus sa lalawigan ng Southern Leyte sa pamamagitan ng dalawang araw na campus cashlight drive. Layuni ng aktibidad na direktang ipakilala sa mga mag-aral ang mas madali at makabagong paraan ng pagsasagawa ng mga transaksyong pinansyal gamit ang digital financial services. Bahagi ito ng inisyatiba na isulong ang cashless transactions at gawing mas moderno at maginhawa ang sistema ng pagbabayad sa loob ng campus. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang mas mapapalawak ang kalaman ng mga mag-aral sa digital banking at mahihikayat silang gumamit ng mas praktikal at makabagong serbisyong pinansyal, lalo na sa parang araw-araw na transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Aklan Product Expo, formal nang binuksan sa publiko sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Narito ang report ni JP Hervas.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: JP.
16: Formal nang binuksan ang Department of Trade and Industry o DTI Aklan ang ika-apat na Aklan Product Expo sa SM City, Iloilo. Tatagal hanggang Oktubre 19 ang aktibidad na nilalahukan ng 44 na negosyong kabilang sa micro, small and medium enterprises mula sa Aklan. Ayon sa DTI Aklan, iba't ibang produktong ipinagmamalaki ng lalawigan ang kanilang dinala sa Iloilo ngayong taon. Kabilang na dito ang mga ipinagmamalaking wearables gawa sa pinya, processed food, coconut-based products, handicrafts, home decor, fashion accessories, pati mga health at wellness items. Target ng ahensya na makapagtala ng 5.5 billion pesos na pinagsamangkita sa loob ng isang linggong aktibidad. Upang makamit ito, inaanyayahan ng DTI Aklan ang mga Ilonggo at iba pang mga bisita na magtungo sa expo at suportahan ang mga dekalidad at lokal na produktong Tatak Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. DTI Sulu na kaysa sa Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito report ni

0: paghahandaan ng Department of Trade and Industry o DTI sa sulu ngayong taon. Ito ang inihayag ni DTI Sulu Director Nagdar Sasapan matapos ang unang paglahok nila noong 2025 kung saan naimbitahan ang sulu matapos ang tuluyang pag-alis neto sa BARMM. Ang exposition ay pagkakataon din pa sa mga local MSMEs na maibida ang mga produkto gawa ng mga tausug na hinubog ng kultura, tradisyon, pagsikap, yaman pang agrikultura at karagatan na sumisimbolo ng makulay at mayamang kasaysayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloiza Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Medical mission para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Isinagawa ng Western Mindanao Command, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Justine.
3: Nakipag-ugnayan ang Western Mindanao Command sa Kiwanis Club of Zamboanga City at Philip Morris Fortune Tobacco Corporation sa pagsasagawa ng medical mission para sa mga veterano, senior citizens at persons with disabilities o PWDs ng Barangay Upper Kalarian at karatig ng mga komunidad. Isinagawang dalawang araw na medical outreach sa West Mindanao Gymnasium kung saan inilapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga underserved na miyembro ng komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ito ang libreng medical na konsultasyon, laboratory examinations at distribusyon ng mga gamot bilang tugon sa mga pangailangan medical ng mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman si West Mindanao Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara sa suportang ibinigay ng mga medical personnel at mga katuwang na organisasyon na nakisa sa aktibidad. Sumasalamin niya ang inisyatiba sa mga pagsisikap ng command na matugunan ang mga pangailangan pangkulusugan ng komunidad sa kanilang area of operations sa pamamagitan ng kolaborasyon sa pagitan ng iba't ibang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sa mga inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyerkules, October 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon

0: mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa.
1: Ano ang tunog?
0: Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
3: Ampalaya!
1: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Wednesday. Midweek na. Miyerkules, ngayon po yung October 14, 2026. Muli pong sumasa inyo, mga kaibigan, ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po isang bayan na papakinggan sa 104.3, The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio, 918 kHz. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. At napapanood din ng sabayan sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan. Narito muna ang update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Traffic update, hatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
6: Good morning, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic ngayon, October 14. Unahin po natin yung EDSA natin, southbound lane po natin ng North EDSA hanggang papunta po ng Quezon Ave. Maluwag pa po ang daloy ng trapiko natin hanggang makarating po ito ng Timog. After naman po ng Timog flyover, papababa na po ng Kamuning. Makakaranas na po tayo ng heavy traffic hanggang makarating po ito ng Monte Dipidad at tuloy-tuloy po ito papuntang Cubao area. Hanggang pagbaba na po nito ng Main Avenue, paakyat na Santolan flyover. Heavy traffic na rin po tayo, yung EDSA Napolis po natin hanggang tuloy-tuloy po ng Connecticut. Hanggang makarating na po tayo ng EDSA Ortigas Split. After naman po nun, bagdiyang luluwag po tayo hanggang makarating naman po tayo sa may MRT Ortigas. After naman po nun, moderate traffic po tayo hanggang makarating po tayo ng Shaw Boulevard. After naman po na Shaw Boulevard natin, luluwag po tayo hanggang Guadalupe. At ito po ay magmamoderate to heavy ng Trelia hanggang papuntang Buendia. After naman po na, luluwag na po tayo hanggang Magallanes area. At mag-heavy traffic na po ulit tayo papunta ng Cabrera hanggang makarating po tayo ng EDSA Pasay Top. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Park Avenue, heavy traffic na po tayo. Makarating po tayo ng EDSA Top Intersection. After naman po noon, luluwag po tayo hanggang Magallanes Split. At mag-moderate to heavy na po tayo after po ng Ayala hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Luluwag naman po tayo Estrella hanggang makarating na po tayo ng Reliance. At mag-moderate to heavy na po yung northbound natin ng Reliance hanggang makarating na po tayo ng Mega Mall, Ortigas, Split. At lulog na po ito hanggang makarating po tayo ng Connect. Mag-moderate to heavy na po ulit tayo pagdating ng gateway ng Camp Aguinaldo hanggang paakyat po ng Santolan flyover. After naman po nun, lulog po tayo ng hagya hanggang paakyat na po tayo ng Cubao area. At ito po ay magtutuloy-tuloy na hanggang papunta ng North EDSA. Dumako naman po tayo sa Commonwealth, yung westbound, yung eastbound po natin, nahin po natin eastbound ng Commonwealth. Moderate, continuously moving na po tayo hanggang makarating po tayo dyan sa may UP campus. After naman po nun, may magluwag na po tayo hanggang makarating po tayo ng Tangdang Sorak. Tuloy-tuloy na po tayo hanggang makarating po tayo ng Letix Batasan. Yung westbound naman po natin, Litex po hanggang sa makarating na po tayo ng packet ng Commonwealth Packet, mag-moderate continuously moving na po tayo. At mag-heavy traffic na po tayo mula po, papunta na po ng Tandasora hanggang makarating na po tayo ng Elliptical, moderate to heavy na po tayo dyan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. May pinapatugod tayong coding at bawal po tayong lumabas sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na nagtatapos po sa 5 at 6. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po tayong mag-atubing tumawag sa hotline 136 mula po sa MDA Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning.
5: Thank you, Jam Satira, direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nasa 104.3 The Capital FM at iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Kasama dyan, ang Sports Radio, 918 kHz, at Radyo Magazine 1278 kHz. Quezon City LGU, pinalalakas ang paghahanda para sa El Nino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang balita natin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
7: Nagsagawa na ng pulo ang Quezon City Local Government sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte kasama ang mga kinaukulang departamento sa lungsod para talakayin ang mga paghahanda at takbang laban sa posibleng epekto ng El Nino. Kabilang sa mga dumalo, ang QC Disaster Risk Reduction and Management Department, Climate Change and Environment Sustainability Department, pati na ang City Health Department. Tinalakay rin ang koordinasyon sa mga water concessionaire at shopping mall, gayon din ang sama-samang pagkilos ng mga departamento para matiyak ang maagap na pagtugon sa posibleng epekto ng matinding init at kakulangan ng supply ng tubig. Tiniyak naman ang pamahalang lungsod na patuloy itong kikilos para mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat Q-citizen sa gitna pa ng hamon ng El Nino. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Marian Bastasa, mula po dyan sa Quezon City.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Meron pong mga TNC drivers na nabigyan ng show cause order, eh, no? About 2 weeks ago. Dahil hindi sila nagpatupad ng fare increase as approved by the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mamaya makikibalita ho tayo diyan. Direkta mula sa LTFRB, baka kausap natin ang acting chairman ng LTFRB, Attorney Greg Pua. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
8: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Nino sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makakausap natin ang kanilang acting chairman, Attorney Greg Pua. Attorney Pua, sir, magandang umaga po.
11: Good morning po, Sir Alan, at good morning po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa inyong programa.
5: Yes, sir. Naalala ko a few days ago, ang LTFRB ay nagpadala ng mga show cause order. Meron pong ilang mga platform providers ng mga ride-hailing services. Dahil ang mga ito hindi pinatupad yung approved na fare increase. Ano po ang update sa aspetong yan, Attorney Greg, sir?
11: Apo, Sir Alan, noong October 7 po, nag-hearing po tayo. Pinagpaliwanag po natin ang lahat ng TNC regarding sa bagong fare po na ipinapatupad po ng LTFRB. Majority of them naman po, they implemented immediately. Noong September 28, in-implement po nila na bago po nila yung kanila kanilang sistema at naipapakita po yung bagong fare. Except I think may isa po na hindi po nakapag-comply at nagpaliwanag po sila kung bakit nga po. At amin naman pong pag-aaralan at didinggin po yung kanilang paliwanag kung dapat po ba silang patawan ng penalty or hindi. Pero as we speak right now,
12: opo,
11: as we monitor po, Sir Alan, I think lahat po ngayon ay ini-implement na po yung ating pong bagong fare.
12: Mm-hmm. Okay, para rin lubusang maunawaan ng ating mga kababayan na kikinig at nanonood ngayon, Attorney Puwa, Sir, di ba? Yung iba kasi, kaya na-issuean ng show cause order, hindi nila in-implement yung pagtataas ng pamasahe as approved by LTFRB. Baka ang isipin ng iba, ano ba yun? Hindi na nga nagtaas eh. Na-issuean pa ng show cause order. Because may mga discrepancy yan on the part of the driver and on the part of operators, di ba? Ano nga po? Paki-explain yung ganong aspeto na merong mga complications yon kung hindi sumusunod doon sa prescribed fare. Attorney Greg, please.
11: Tama po Sir Alan. Nakatanggap po kasi tayo ng maraming complaints po sa ating po mga drivers. In fact, meron din pong commuter na umattend din during the hearing at ang sinasabi nga po ay it's not about the mas mura na mas beneficial, pero it is the pagsunod sa batas po, sa regulasyon ng LTFRB. The fact po na accredited po sila, nagpa-accredit sila, inaccredit po ng LTFRB, ay dapat po katulad ng lahat ay dapat po sumunod po sila sa mga rules and regulations ng LTFRB. At nakita nga po natin sa hindi po nila pagsunod,
12: opo,
11: sa bagong fare matrix ay may violation. That's why nag-show cause po tayo at pinagpapaliwanag po natin bakit po dapat hindi makansela o masuspindi ang kanilang accreditation.
12: Ayun. Okay. On another matter, Attorney Greg, sir, meron ding application para sa accreditation ng dalawang motorcycle taxi platforms, ano? Na-deny yung kanilang aplikasyon dahil sa ilang mga requirements naman ng ating LTFRB. Dito naman po sa puntong ito, Mr. Acting Chair, kumusta?
11: Opo, ganito po kasi Sir Alan eh. Ang motorcycle taxi po kasi, alam naman po natin na since 2019 nasa pilot study lang po.
12: Pilot study, opo.
11: Pilot study. Ngayon po nagsumiti po ang LTFRB at TOTR ng resulta ng pilot study sa Kongreso para po mapag-aralan ang mga datos para doon po sa pending bill na motorcycle taxi service na law. Yun po yun.
12: Opo.
11: Ngayon po, while waiting for that bill to be passed to a law,
12: opo,
11: naglabas po ang DOTR, si Secretary Banoy Lopez po, ng interim guidelines. Kasi dati po nung pilot, halos wala pong ini-issue sa ating po mga MC taxi riders. Wala po silang provisional authority or wala man po silang prangkisa. So, ito po, pumutok po ito noong bigayan ng ayuda sa DSWD na nakita nga natin na sumobra-sobra, 'di ba? Ngayon po, dun po sa department order, nakalagay po kasi sa department order na ipagpapatuloy pa rin po yung pong mga accredited MTPP. Ito po yung tinatawag natin na motorcycle taxi platform provider.
12: Okay.
11: Yung mga nakasama po sa pilot, sila pa rin po yung kasama dito sa interim guidelines na inisyo po ng Department of Transportation. Transportation. May provision po kasi doon sa Section 5 ng Department Order na yung mga MTPP po na hindi naman po hindi nila na maintain yung kanilang operation during the pilot study.
12: Mm-mm.
11: Ibig sabihin po wala po silang na-onboard, na pinayagan sila na mag-onboard ng riders, pero wala po silang na-onboard, hindi po sila nag-operate at all. Ay hindi po kasama doon sa considered as existing MTPP. Opo. So, bago po natin in-implement ito, hiningan po natin ng datos itong mga MTPPs na ito, saan kayo nag-ooperate, ilan ang riders nyo. Yung pong dalawa na hindi po natin inaccredit pursuant to the department order, okay, ay wala pong datos na naisumite. Wala po silang riders na isinumite, walang pangalan at walang area of operation. Hence, hindi po sila pumasok doon sa definition ng existing MTPP under the department order. Kaya po, dininay po natin yung kanilang accreditation.
12: Mm-hmm.
11: So, from the original 7 na sumali po sa pilot study, ay 5 na lang po ang amin pong papayagan dito po sa bagong department order po.
12: Okay. So, ibig sabihin, itong dalawang binabanggit mo, Attorney Puwaser, sila mismo ang hindi nakatugon sa mga requirements para sila ay mapasama o maaprubahan, sir.
11: Tama po 'yon, Sir Alan. Kasi kung hindi po sila nag-operate noong pong during pilot study na pwede naman po sila mag-operate, bakit naman po natin sila ia-accredit po ngayon?
12: Okay. Isa pa, sir. Of course, habang papalapit itong UNDAS, we understand na nagbigay na ng initial na permit ang LTFRB, mga special permit para sa mga buses na makapagbiyahe ngayong paparating ng UNDAS in anticipation sa pagdagsa ng mga pasahero. Ano naman po ang update sa diyan, sir?
11: Opo. As early as September po yata, end of September, naglabas na po tayo ng ating pong regulation regarding sa pag-a-apply ng special permit. Ang gusto po kasi natin dito ay hindi biglaan at maplano po ng mabuti ng ating pong mga operators yung kanilang operation. So, binuksan na po natin yung pag-a-apply ng special permit. Ang special permit po, ito po yung bibigay ng LTFRB para po doon sa mga bus or UV Express or any other denominations po na babiyahe sa lugar na hindi po kasama sa kanilang prangkisa. So as of now, we've received around 400 applications which covers more than 1,200 to 1,300 more about po na buses at other denominations para po sa pagbabiyahe na special permit para po sa pagbiyahe nila UNDAS po sa UNDAS at pabalik hanggang November 5 po yata ang validity ng special permit.
12: Ayun. So ibig sabihin itong mga bus na ito totaling about 1,200 to 1,300 ang special permit nila. Kailan magsisimula until about November 5? Ika mo, sir?
11: Yes po. If I'm mistaken, Sir Alan, it would be October 27 or 28 po ang simula po ng special permit nila. Kasi ina-anticipate po natin na marami sa ating kababayan na hindi naman po uuwi ng 1, 2, or 30, 31. Uuwi na po yan as early as 27, 28. So, yes. Valid na po yung, pwede na po yung mga special permit doon.
12: Ayun. So, ibig sabihin, base sa pag-aaral ng LTFRB, more or less makakasapat na itong around 1,200 buses na pinagkalooban ng special permit, sir.
11: Tama po, Sir Alan. Kasi alam naman po natin, karamihan po sa ating mga buses na bumabiyahe po papunta sa probinsya, may mga booking po sila, advance booking or online booking.
12: Oo.
11: So nakikita po nila kung meron pong demand at kung meron pa pong kulang doon sa mga nagpabook sa kanila, ay pwede pa naman po silang mag-apply ng special permit. Bukod pa po rito, Sir Alan, binuksan na natin ng maaga ang pagbubukas ng aplikasyon sa special permit, maglalagay din po tayo ng ating pong mga help desk or dun po sa ating mga malalaking terminal katulad ng PTEX at iba pa pong terminal kung saan right there and there po mag-a-apply po sila ng special permit and right there and there we will issue one in order not to hamper po yung pag-uwi ng ating mga kababayan sa kanilang mga pamilya sa probinsya.
12: Okay, ayan. Okay, sana lang Attorney Greg, sir, we understand na patuloy ang pag-aaral din ng LTFRB dito sa mga bagong ruta ng bus. Halimbawa, specifically dito naman sa Maynila patungong Antipolo para kung sakali daw, although nariyan ang LRT Line 2 na may mga pagkakataon na napakaraming pasahero ay mabibigyan ng alternatibo rin by way of the buses from Manila going to Antipolo City, sir.
11: Opo. Ah, tama po yan, Sir Alan. Napag-utusan po tayo ni Secretary Banoy Lopez na pag-aralan po together with the management of LRTA na ipag-aralan po yung pagbibigay ng special permit para po para sa mga buses or other denominations na gusto pong bumiyahe dito po sa ilalim ng ating LRT2. Kasi napapansin po ng ating pong management ng LRT2 ay humahaba po yung pila, lalo na during rush hour dito sa bandang Antipolo at Antipolo Station at Marikina Station kapag umaga, at sa gabi naman po ay doon po sa Recto stations. Para po naman, para daw po para hindi na po magpumila ng matagal ang ating mga kababayan, ay aaralin po natin yung paglalagay ng alternative transportation po sa kanila. Maglalagay po tayo ng mga buses or other or yung mga modern jeep po na babiyahe po dito sa ilalim mula kung umaga po Antipolo to Recto.
12: Opo.
11: At kapag gabi naman po ay Recto to Antipolo.
12: Ayan. So ibig sabihin talagang patuloy na pinalalakas at ini-improve ang public transport para at least yung mga kababayan natin na dati nagdadala ng sariling sasakyan, tapos isa o dalawa lang sila na nakasakay, ay makapagpapasikip pa ito sa mga kalye natin, they'd rather take the public transport na mas maraming choices at mas magiging maginhawa. Attorney Greg, sir, ano po?
11: Tama po, Sir Alan. Ito nga po, meron nga po tayo. Yung gusto nga natin pong programa ay yun pong Iwan Kotse Program.
12: Mm.
11: Kung saan i-encourage po natin yung ating mga kababayan na may mga private cars, iwan na lang po nila. Dahil meron pong sapat na public transportation sa kanilang bahay o papunta sa kanilang eskwela o
12: kusina. Yes.
11: Kasi ano po ito mas malaking tipid po, tinitingnan natin. It's no-brainer kasi kung ikaw ay magdadala ng sasakyan, gagastos ka rin ng gasolina, matatraffic ka rin, tapos mahihirapan ka pa po sa parking.
12: Yan. Tapos ikaw pa, kung ikaw pa nagmamaneho, dagdag stress at pagod din, di ba?
11: Tama po, Sir Alan. Kaya yun po ang atin pong yun po yung atin pong tinitignan, patuloy po natin tinitignan. Saan pa po tayo pwedeng magdagdag ng mga pampublikong sasakyan upang ma-encourage po ang ating mga kababayan na may sasakyan na iwan na po yung kanilang mga sasakyan.
12: Mm-hmm. Okay, Attorney Greg po, sir. Salamat po ng marami sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sir.
11: Maraming salamat po, Sir Alan, as always po.
12: Yes, sir. Thank you and good morning. Mga kaibigan, ang acting chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Attorney Greg Pua.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Good morning. Miyerkules na ho. Ngayon ay the 14th day of October 2026. At tayo po'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala. Sandali lang.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
15: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
17: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
15: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Tayo ngay makikipag-ugnayan muna sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ha? Makakausap natin ang BFAR spokesperson si Sir Nazario Brigera. Sir, magandang umaga po.
18: Yes, Sir Alan, magandang umaga at magandang umaga rin po sa lahat na nakasubaybay sa inyong programa.
12: Opo. Nako, una, salamat for joining us, sir. No, mas maiging malaman ng ating mga taga-subaybay. Meron pong reported na fish kill sa ilang bahagi ng karagatan ng Romblon. Ano? Ito ba, sir, ay masasabi natin na isa sa mga posibleng may kaugnayan dito ay ang nararanasang El Nino dito sa ating bansa, Sir Nazario?
18: Yes, batay doon sa initial findings na natanggap natin, no? Lumalabas na ang maaring dahilan nga ay yung pagtaas ng temperatura doon sa bahaging yon ng karagatan.
12: Opo.
18: Lalo na ay ito'y ang tawag nito yung tidal flats, yung mababaw na bahagi ng karagatan, no?
12: Mm-hmm.
18: At nangyari itong ano, itong insidente siguro sa pagitan ng ng alas 11 hanggang alas 3. So kung saan talagang mataas ang temperatura at maaaring ang naging dahilan ay yung tinatawag natin na thermal stress, no? Kasi pag mataas yung temperatura doon sa bahagi ng katubigan, maaaring bumagsak ang tinatawag natin na dissolved oxygen. Gayunpaman, hindi sapat po ang kasalukuyang impormasyon, kaya nga patuloy ang ginagawang monitoring ng ating regional office kasama ang local government units dyan sa Romblon. Para masiguro natin kung ano talaga yung naging dahilan. Dahil sa ngayon, hindi po natin ito direktang maikukonekta pa dito sa pinatawag natin na Super El Nino.
12: Opo. Nabanggit mo kanina na usually ang unang naapektuhan ay mga shallow waters, yung mababaw na bahagi, yung malapit sa Pampanga, no? Pag sumobrang init. Kaya yung dissolved oxygen sa tubig ay nababawasan, sir.
18: Yes, tama po yan, Sir Alan, no? Napakahalaga po kasi nung dissolved oxygen level.
12: Opo.
18: Ito po yung forma ng oxygen or uri ng oxygen na nandoon sa tubig at yun po ang hinihinga ng isda, no? Kapag ito po'y bumaba doon sa level na hindi sapat para makahinga yung mga isda, so doon po nangyayari yung fish mortality.
12: Ayun. So, ibig sabihin sa ngayon, hindi pa direktang masasabi na ang root cause nito, ika nga, ay yung epekto ito ng El Nino. Dahil ongoing pa ang investigation at ang pagre-research tungkol dito, sir. Ano po?
18: Yes, that is correct, Sir Alan. Kaya patuloy ang monitoring ng ating mga ground personnel doon sa nasabing lugar.
12: Ayun. Sa kasalukuyan ba, wala namang additional reports na nakakarating sa inyong tanggapan na nagkakaroon ng ganitong mga similar incidents, mga fish kill halimbawa, in some other parts of the country, sir?
18: Well, ngayon, aktibo rin no, nagkakaroon ng validation yung mga ground personnel natin dyan sa Dagupan kasi nitong nakarang araw ay may naganap din na fish kill doon naman sa aquaculture production area ng Dagupan.
12: Mm-hmm.
18: So, ayan ang iniimbestigahan natin ngayon. We are closely coordinating with the local government units para, you know, matingnan kung gaano kalawak, ilan ang mga apektado mga fish farmers at ano nga yung naging sanhi talaga nitong pagkamatay din ng mga isda dyan sa Dagupan, no? Particularly bangus. Pero base sa initial findings natin,
12: opo,
18: katulad ng sinasabi ko, usually po talaga ang direct cause nung fish kill or fish mortality ay yung decrease oxygen level sa tubig.
12: Ayun. Kasi ini-imagine ko kung halimbawa yung binanggit nyo na itong aquaculture facility sa Dagupan City sa Pangasinan. Kumbaga, ang sitwasyon dito ay kumbaga mas controlled kaysa dun sa nasa open seas, di ba sir?
18: Actually, yes. Tama kayo, Sir Alan. Kasi yung sa open seas, kumbaga nasa wild environment yun.
12: Mm-hmm.
18: So talagang hindi kumbaga... In terms of control, limitado kasi it's a wild environment. It's okay. A wild marine environment.
12: Yes.
18: Dito po sa nangyari sa Dagupan, it's an aquaculture production area. So tinitingnan natin ano yung mga factors na nag-contribute doon sa pagkamatay ng mga isda. Although sa mga reports na lumalabas, sinasabi na mainit nga tapos if I'm not mistaken, no, nagkaroon ng dagli ang pag-ulan.
12: Mm.
18: So maaari na yung overturn nung tubig, no, ang naging dahilan nung pagkamatay ng mga isda. But again, these are just possible causes. Kailangan mapag-aralan, ma-analyze talaga yung mga samples para matukoy natin masabi kung ano talaga yung dahilan. Kaya patuloy ang pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din doon sa Dagupan para sa patuloy na validation at assessment nitong insidenteng napabalita.
12: Ayan, okay. At para sa karagdagang paghahanda pa rin at paalala para sa ating mga kababayan, na halimbawa nagme-maintain ng mga aquaculture facilities para maiwasan ang pagkamatay ng kanilang mga alagang isda o yung mga pinaparaming isda. Magbigay nga kayo please, sir, ng ilang mga reminders sa kanila para kahit papano ay maibsan ang epekto ng matinding tag-init doon sa kanilang mga aquaculture facilities, sir, please.
18: Yes, Sir Alan. So patuloy naming binibigyang diin, no, yung pagtalima sa good aquaculture practices. Bahagi niyan yung sunod sa tamang stocking density ng kanilang mga fish ponds or fish cages or fish pens. So, dapat po hindi nagsisiksikan talaga yung mga isda. May tamang bilang lamang base sa sukat ng inyong fish cage or fish pens or fish ponds man yan. So, iyan po ay may calculation na yan na kung ilan lang dapat sa isang unit yung dami ng isda.
12: Opo.
18: Then pag nag-overstock po tayo, yung competition for dissolved oxygen ay mas mahirap para sa mga isda. Para mga tao din po yan na kunyari may isa kang maliit na kwarto na ang capacity lamang ay 10, nilagyan mo ng 20. So ano magiging tendency? Maaring kapusin ng hininga yung mga tao dun sa loob ng kwarto.
12: Tapa.
18: Kasi may competition for oxygen. So ganun din po sa isda. So yun ang palagi natin sinasabi. And aside from that, yung feeding management, huwag masyadong sobra no, na magpakain ng feeds doon sa mga isda. Yung tamang ano lamang measurement or tamang rate ng ano no, ng pagpapakain, dahil yung mga unconsumed feeds na nagsisettle doon sa ilalim ng ano ng mga fish cages or mga fish pens, maari po itong maging dahilan din na magkaroon ng ano pagtaas ng level ng ammonia doon sa tubig, at ito rin ang magiging dahilan para magkaroon ng pagbagsak ng dissolved oxygen level. So dapat po maganda ang sirkulasyon ng tubig doon sa mga production areas. So napakahalaga yung good aquaculture practices para masiguro po natin na talagang healthy yung environment. Kasi kung healthy po yung environment, definitely suitable yan for ano for fish culture, for fish growing, Sir Alan.
12: Yan, ako, okay. Sir Nazario Brigera, salamat ng marami sa mga update at sa mga impormasyon at paalala mula po sa inyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir.
18: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po sa pagkakataon na maibahagi ang mga ganitong impormasyon. Mabuhay po kayo.
12: Thank you,
18: at
12: sir.
18: At mabuhay ang inyong programa.
12: Thank you, sir. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Sir Nazario Brigera.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Si Jim Olier, sabi niya, naimbag ang bigat, Sir Alan, from Tamban, Alcala, Cagayan. Si Arlene Metuda, good morning, good morning. Ha? Good morning daw, sabi niya. Mga kaibigan, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala. Sandali lang.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
20: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
21: And then syempre nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo, yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
20: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
22: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
20: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
19: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
20: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño.
19: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: 49 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Campo Ginaldo, Armed Forces of the Philippines. Giniit na hindi troublemaker ang Pilipinas sa pagtindig nito sa maritime rights sa West Philippine Sea.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
23: O sanan, magandang umaga. Iginit ang Armed Forces of the Philippines na hindi pagsisimula ng gulo sa rehiyon ng Timog Silangang Asya ang pagtindig ng Pilipinas sa soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon kay AP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ugali na ng mga mananakop na magkalat ng kanilang naratibo upang maisulong ang kanilang interes, kahit malinaw na sila ang nanggugulo. Gayunman, sinabi ni Trinidad na hindi sila pasisiil sa pagganap sa tungkulin para protektahan at pangalagaan ang karapatan ng bansa saling sa itinatakda ng International Law Arbitral Award at ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pakinggan natin si Rear Admiral Trinidad.
24: When you stand up for your own rights, when you stand up for your maritime rights that are legally and rightfully yours, you are not a troublemaker. When another country would like to occupy your territory, would like to sow false narratives to advance their interests, they are creating trouble, not only domestically, but in the country.
23: Magugunit ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na troublemaker sa rehiyon ng Pilipinas. Makaraang idepensa nito ang kanyang pakikipagtransaksyon sa China, sabay pagkwestiyon sa umano'y pagtanggap ng pondo ng kanyang asawa para sa negosyo nito. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Thank you si J. Mark Dagala. Direkta po yan mula sa Campo Aguinaldo. Meron tayong 51 and a half minutes. Makalipas po ang alas 7 ng morning. Ulitin lang natin yung paalala, mga kaibigan ng Department of Health. Let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Dahil sa inaasahan pang iinit ang panahon because of the El Nino. Strong, very strong El Nino. Hindi mas mainit yan. Kinakailangan hydrated palagi ang katawan. At magsuot po ng mga maginhawang damit. Preskong damit. Mga cotton, di ba? Yung tapos mga light-colored na damit. Para hindi masyadong mainit, hindi masyadong mainitan ang katawan. Narito muna mga kaibigan ng update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas Weather!
12: Iatid sa atin ni Grace Castañeda. Grace, good morning!
25: Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ po ulit yung nag- dadala ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Mga scattered po na pag-ulan yung ina-expect natin. Paminsan may period pa din ng hanggang sa malalakas, kaya pag-iingat pa rin sa possibility ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila and for the rest of the country, bahagya maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Nandiyan pa din yung mga biglaang pag-ulan, dala po ng localized thunderstorms and also northeasterly winds naman sa bandang norte. And so ngayon, mayroon tayong minimonitor na tropical depression sa labas ng PAR sa layang 2,340 kilometers east of extreme northern Luzon. Hindi naman po ito papasok sa loob ng ating area of responsibility and wala rin magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda. Magandang umaga po.
12: Grace, itong binabanggit mong bagyong minomonitor, hindi naman papasok within the Philippine area of responsibility.
25: Apo, tama po. Hindi po ito papasok sa loob ng PAR.
12: Ayun. Okay. Salamat na marami, Grace. Good morning.
25: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
12: Thank you. Ingat-ingat si Grace Castañeda, mga kaibigan, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
12: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, uy, midweek na. October 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kung pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!

0: sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
13: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1990.